0: Kung ano matabo, bahala na. Subong yan, it is very important na eh, ang trauma-informed teaching, psychological first aid. Importante na ni. So, pinaagi sa sininga resolution, pinaagi sa sininga guideline ng kabiyanan, ang ininga policy na ka-provide sin capacity building para sa mga teachers. Importante ni kayo. Okay? And ang region, kag school division offices, they are also directed to support the mental health of teachers and provide emergency assistance, especially sa mga high-risk or under-resourced areas. Now, talking about this one, okay? Mental health of teachers, kag emergency assistance for teachers. Ka-importante ining mental health for teachers, mga kabiyanan. Kay abot lang kung nakaagi ka tudlo. Kung nakaagi ka mo tudlo, hindi lang ni para sa mga estudyante ang mental health. Pagsulod mo sa classroom, chaotic katama. Pag abot mo sa opisina, kigan ka sa imo superior. Dasun, palunon ka pang palunon. May problema sa mga teachers natin, subong, no? When it comes to financial literacy, blaho. Kay kadamo, daw, ambot kung matawag to na nga, di man naguro pang abuso, no? Pero borderline, blaho. Palunon ka nga palunon, hasta nga, ha? Well, ang decision ara man na sa imo actually, ara man na sa tao actually ang decision kun maloan kun hindi. Pero yun abalang operan kang operan loan amo ni loan amo to nga asta nga kada magsweldo ka na pila na lang ang mabaton mo kay deductible ang mga loan eh. No? Amo na nga ang mga nagapaloan, do ka isog blahaw palunon nila mga teacher amo ni, palunon mga teacher amo to kay deductible eh. Ha? But sino pagsweldo pa lang gabuhin na to? So, pila na lang mabaton sa mga teacher. Okay? So, palunon ka nga palunon o amuni, ang pwede ka kakuha sa amuni, pwede ka kakuha sa muto. Pwede lang dugang pagid sang mental problem sa mga teachers kay wala na sila mabaton ng sweldo. Kinaloan na nila. So, araw nag-iapon siyang tao, araw nag-iapon siya kung maloan sila kung hindi. Ikatawa, ining emergency assistance. No? I hope nga ining emergency assistance in the form of assistance gidya kay kalabanan ko sa gobyerno ka siling emergency assistance in the form of loan emergency loan, something like that. So makabuli gini sa mga teachers kung kapin pa kung hindi in the form of loan emergency assistance. According sa siling policy, ang school heads gina-encourage to coordinate the school division superintendents, kag mga local government officials, when deciding on class cancellations, dapat siguruduhin nila nga ang mga suspensions should be highly localized and based on actual community conditions. Dapat may rason gidya. Okay? So, hindi basta-basta ka-deklara kung ano. Dapat may rason gidya. Siling sa DepEd, ang tinutuyo sa siling guidelines, agod nga malikawan ang automatic suspensions ng klase kung ang mga estudyante kag mga teachers safe man lang sila kag ready. This is meant to guide schools on how students can continue to learn even when disruptions occur. Sa nagligad, ambot lang ko na notice yun, sa mga nagligad ng mga tinuha, mga tuig, mga kabiyanan. Okay? Damo si mga suspensions tungkol kay perti kainit amo ni, perti kainit amo to, perti katudong wala na mo ni, perti katudong wala na mo to. So, wala klase. Tagpila kadlaw, sinima ng iban. Okay? So, kung wala klase, mauntat man ang learning eh. So, isa sa mga focus ang trimester subong na continuous ang learning sa mga estudyante. So, amo ni, ang ilang policy nga gin-release nga bago. Agod nga malantaw kung anong nami mahimo. And siling man sang DepEd, ngayon bago nga policy, this is meant to complement the existing guidelines on class and work suspensions in school sa tiyon sang disasters kag sang mga emergency. Very important as well, ha? Very important kayo. So si Education Secretary Sonny Angkara ang nag-issue sini nga guideline. Oh. Kag again ha. Department of Education Order number 14 series of 2026. Ha? Guidelines on learning continuity in emergencies. Ha? Amo ni mga biyanan ang iyang ano. Alas 7:06 mga biyanan. Antes na magbarayan mamati, kita na siyang pipila ka mga panamdom. Malagat timalin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.12, mga biyanan. Nawa na tabo itong alinog, mga biyanan, ha? Sa Mindanao. Okay? During June 8, no, kagapon, 2026, isa sa pinakamabaskog na linog na nag-abot rin, nakaigo rin sa Pungsod, Pilipinas. 7.8 ang magnitude. No? And it was 7.37 sa aga na tabo. No? It was ang epicenter dito sa may offshore sa General Santos City, Cagmaasim. Approximately 10 kilometers deep. No? And ang napiktuhan, Sarangani, General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region, Cotabato, kagiban nga mga parte sa Mindanao, kagiban nga mga lugar sa Visayas, kag sa neighboring countries, nabatsyagan nila. As of the latest reports, mga biyanan, sa talking about human casualties, at least sobra 30 ka mga tao ang reportedly nga napatay. More than 200 ang injured. Kag ining mga casualties ang kabangdanan sini ang mga nahugno, nahugmak ng mga structures, nadagdag ang mga debris, landslide, and some of the panic related incidents during the evacuations, mga binan. No, kag siling sang ato niya mga otoridad, no? Siling sa ato ng mga otoridad nga ang casualty figures o pwede pa ni magliwat, pwede pa ni magsaka as rescue operations kag ang mga verification na kapadayon. So this is the backdrop of what happened Monday, mga biyanan. So if you look at the this event, okay, following that magnitude 7.8 earthquake, no, nga dito nagigo ang first day of class ang school year 2026-2027 sa Department of Education kag iban ng mga local governments. They quickly moved to suspend classes sa mga affected areas. Kay damo pa ni mo nila eh. Ha? They will conduct safety assessments sa mga school facilities o kag sa kung ano pa ng mga iban pagid. So, the DepEd announced nga ang mga klase, mga biyanan, in earthquake affected areas suspend anay, okay, suspend anay kay i-inspect pa nila ang mga eskwelahan eh, kay katudos ito, no, nalumpag ang mga mall na lumpag, no? may mga iban pang mga department ay mga grocery store, no, mga fast food restaurants, mga radio station po ito ganing nga nadala eh. No? So, i-check nila na ang mga kaeskwilahanan, no? Mailang tani kung ang mga eskwilahan hindi substandard, blaho. No? Wala na kurakot, blaho. Kaya kabudlay kung nakurakot, no? Pati mga eskwilahan na apektado. Okay? So, the DepEd directed school officials nga prioritize nila anay ang safety sa mga learners kag sa mga personnels before mag-resume sa face-to-face classes. So, pagsulod sang klase, bakasyon da yun eh. Okay? So, kabudlay ni kun amo ni makaigo bala sa aton nga lugar haw. Ha? Especially kun ang aton nga mga buildings hindi earthquake proof. Okay? Ang iyang pagpatindog. Kaga mga kaskwilahanan nga may mga damage ng mga buildings, no? Ang order, mga bayanan, sa DepEd nga masarado sila anay until nga i-clear sa mga engineers kag sa mga local disaster authorities. Okay? So, among the areas nga immediately nag-suspend sa ilang classes, no? Province-wide sa Sarangani, Alabel, Sarangani, Maasim, Sarangani, Maitom, Sarangani, Malungon, Sarangani, Cotabato City, Kidapawan City. Kag may pipila ka mga local governments nga nagsuspend man sa ilang government work. No? Kaya nagahimo pa sa damage assessments. No? kumudlay na, no? Kaya kung maglinog ya, para sa mga iba niyang mga building, may litik ginaya. Oh. May lamat ginaya. Siling sa mga commentators. Commentarista sa Facebook, mga binan. Ito lang nalumpag nga jellybee kag tong radio station. Oh. Siling sa mga commentators, mga binan, nga kapila na naagyan sang linog. No? So, tungod kay kapila na naagyan sang linog, na siguro wala na pag-abot sa 7.8, nalumpag gid siya. Oh, nalumpag gid siya. Okay? So, now going back sa aton mga classrooms, no, sa aton mga klase, sa aton mga estudyante, no? Ining suspension, it's not merely because of the earthquake itself. Okay? So, may mga pipila ka mga risk na ginambal aton mga authorities. Like, for example, number one, possible structural damage sa mga classrooms kasi sa mga school buildings. So, budlay mo na, pag wala natapos sa linog, sumabalik sila sa klase, wala ginases. Kag-weak na gali ang structure. So, nalumpag. O, tiyaral ito na mga estudyante, mga teachers. O, kag-iban pa nga mga stakeholders. So, dako ang disgrasya. Dako ang problema. So, that's why, nag-decide sila na yung mauntat kay i-check pa ang damage ng building kung ano pa ang himuon. I-brisan ang building. Butangan siyang hiktan siyang kalat para hindi malumpag kung ano mahimo nila. Okay? And at the same time, well, we know that after the earthquakes, may mga aftershocks ina. Okay? Kagkisa ang mga aftershocks, todo pa. So, with the continuing aftershocks, ang VVox nag-warning, this is very likely. So, untat anay suwila. Oh. Isa pa gid, may disruption sa tubig at sa kurente, sa communication, sa internet service. Okay? Nga man, tingin paglinog, tinagkalotod, tumakabali itong mga poste, kapot ang kaulotod ng mga wire. So, ang iba niya, ang mga tubo sa dalong bala, nangabali itong tubo, kagisaot ang duta mong, no? Ang tubo sa salon, pagsaot sa duta, bali ang tubo. Okay? And there is the need to inspect schools antes anay magbalik ang mga estudyante. Okay? Now, the timing is significant. Okay, mo ito kinambal ko kagina, kay recent lang ang pag-issue sa guidelines ng DepEd. Okay? For learning continuity, mga biyanan, during emergencies. So, ining earthquake, nahimo ni nga immediate real-world test sa sining mga policies. Okay? Instead nga mag-insist sa normal classroom operations, ang mga kaskwilahanan in affected areas were allowed to suspend classes kag i-prioritize nilang safety, ang damage assessment, kag iban nga mga disaster response mga kabiyanan. Okay? So, let's talk about this learning guidelines mga kabiyanan. So, may gin-mention ako kagina, pipila ka mga guidelines. Ang apat to. But the core principle of the order, okay? The core principle of the order, the most important principle is learning continuity should never come at the expense of safety and well-being. According kay Secretary Angara, mangkot anay ang mga kaeskwilanan kung, number one, are learners safe? Ikaduha, are teachers safe? Ikatatlo, are they physically and emotionally capable of teaching and learning? Na? Only after sa pagsabat sining mga pamangkot, nga mga kaeskwilahanan mag-determine kung appropriate ang learning modality nila or whatever na learning process. Okay? So na testingan kita yun ang binan just on the first day of classes. Now, ining bag-o nga 4H framework, the centerpiece of the policy is the 4H learning continuity framework. Instead of a simple classes suspended or simple classes continue approach, no, ang mga kaskwilahanan subong, may apat na ka-H. Number one, itong ambal ko kagina. Let's explain this further. Hinto or to stop. Amo ni ang pinakataas nga emergency level, mga binanan. This is applied when, number one, lives are at risk. Number two, communities are experiencing severe disaster impacts. basic needs are not being met. Learners or teachers are displaced. Schools are being used as evacuation centers. Now, amo ni mabiyanan ang hinto amo ni sibong nga nagaapekto. Ha? Under this policy dito sa Sarangani province mga biyanan. Okay? Now, sa idalom sang hinto mga biyanan, ini nga 4H framework nga ini, no? Ang academic instruction is literally suspended. Wala pressure sang lesson, wala pressure sang assessment, no? Kaya ang focus mag-shift sa safety, sang rescue, sang relief operation, sang protection, sa mental health support, kag sa food and shelter concerns. Amuna ana inyo panumdumon, by ina to ana yung lesson. Okay, by ina da na yung mga exam, mga assessment, whatever. Okay? Kay under hinto, the philosophy is simple. Learning cannot happen effectively when people are trying to survive, which is very true. Kung papiliyon kuya, masurvive. Kung may eskwila, masurvive kuya. Eskwila ka o masurvive ka? Masurvive kuya. Muna ganun sa una, damo ka luntat eskwila. Kaya wala sila tiligangon mong. Wala sila kaunon. Ano, maskwila ka da? Pagpuli mo, masupay ka lang. Pagpuli mo, mapas mo ka lang. No? So, damo sa una, no? Nga instead nga maskwila, untat eskwila, kay no? Mangita sing tiligangon. Hmm. So, this one here, the linog to, di ba? Grabe to ang kaguba sa tanan. So, learning cannot happen effectively when people are trying to survive. So, this is number one, hinto. Now, number four, ang hinga, is to check in. Okay? Ini nga level, ginagamit ini after the immediate danger no, has passed. Pero may recoveries, gyapon nga ginahimo. Okay? So, under hinga, ang conditions, it include number one, emotional distress among learners, recovery from trauma. Grabe itong mga sudyante, nagahigda, nagapungko sila sa Dota. Grabe lang hibi. Nakita ko itong mga bata nga daw. Makita mo bala sa ilang mata bala? Kasi ilang itsura nga. No? Shook na shook sila. Literally and figuratively mga biyanan. Okay? So, they were na trauma sila, displacement, community cleanup efforts, and under hinga, ang yes may aran academic requirements, but the academic requirements are reduced, okay? Kaya ang mga teacher gina-prioritize ning gihapon under hinga ang welfare checks, okay? So mga kaskwilanan mag-conduct sang mental health activities, psychosocial support, family engagement, low stakes learning activities. Amo na himo nila under sa sining nga policy mga biyanan. I don't know kung paano nila ipatupad, paano nila ni on the ground level bala, ha? Paano nila ni himuon. But this is what the policy says. Okay? Kay sining sa policy, ang goal is to reconnect learners with school without overwhelming them. Okay? I don't know kung paano nila ni i-apply on the ground level. But this is what the policy says. Oh, so, amo na yung ikadwa, hinga. Ikatatlo, ang hinay or ease in. Okay? So, ini mag-apply kung ang conditions are improving. Pero, ang normal operations are not yet fully possible. Example, sige ang ulan. Oh, pareho sa hanghambal sa kanta. Walang tigil ang ulan. At nasaan ka araw? Yeah. Walang mga nanonanay mo. Kung sige ang ulan, kung may pareho dali sa Bacolod, may intermittent power outage. Bro, partial transportation disruption kay nag-rally ang mga kung sino na nag-rally kay wala sila ginikrisyan sa ilang pliti extreme heat conditions during summer subong yan daw wala na extreme heat subong eh. So under hinay ang learning magapadayon pero ang pace mga binan slower na mas na due tayong subject itudlo kadadlaw ang assignments na shortened. Kag-expectations, it become flexible. So, the teachers are encouraged na mag-adjust ang workload according to actual learner conditions, which is very important as well. Okay? And the last H is hayo or continue. This is the normal learning mode, mga mayanan. Ginagamit yung safe ng eskwilahan, available ng mga teachers, mga learners magka-participate normally. No? So, under hayo, mga mayanan, hayo! ang full face-to-face ng instruction, mga padayon. No? Ang regular curriculum implementation, mag-resume. Kag ang standard assessment and activities, magapadayon gyapon. No? So, isa sa mga pinakadako nga feature sa sining order is the greater local flexibility. Okay? Ang mga school heads, they are empowered to coordinate closely with school division superintendents, LGU, disaster response authorities. Kag ganin niya, nagapasugot din sa mga eskwelahan nga makahimo sila sa ilang decisions based on actual local conditions. Ha? Kaya sa una ya, nag-rely kita sa nationwide or region-wide directives eh. Pero subong ya, ang school na mismo makahimo sa ilang desisyon. Ha? Example, oh, dari sa lugar sa butang na to, no, ano ni ganing barangay di? Barangay 30. Oh. Sila hindi sa palibot eh. O oh, dari subong sa barangay 30 daw, ha? Grabe ang yabook kay... may manok to nga ng itlog. So, suspended na yung klase. Oh, maano tanay, mahinay. Oh, or mahinga tanay. Oh. Maka-decide na ang mga school heads natin. Oh, depending sa ilang coordination with the school division superintendent, with the LGU, kag sa ibang mga disaster response authority. So, amon yung bag-o, mga mayanan, ha? Amon yung bag-o. Kag diri na ang sundon subong sa aton nga mga school heads mga principal naton. Oh, so hopefully nga makabulig din sa aton mga estudyante, mga mayanan. Oh, kag mabulingan man ang mga ginikanan ni nga hindi nata magtalang bala, hindi nata magulat sang announcement ni mayor, hindi nata magulat sa kunan ano, dito na mahulat sa ginhambal sa school head. Kung ang school head naghambal naman eh, in close coordination with the LGU, with the superintendent, with the disaster response authorities. Oh, di na natin mahulat sa ginhambal sa school head. Okay? So, wala na natin yun. Salang tadri anay sa atong explanation kag istoryano. Pwede sa manimilit, mga moyot anay. May naman ang langit no, Diyos sa mabalaan, dalayawan ka kasi tagsan naman ang mga kabuhi. Salamat Ginoo sa imong katutom. Salamat Ginoo sa imong pagpakamayo. Kag salamat Ginoo sa sining adlaw ginatag nimo sa amon. Salamat kay ginaopdan mo kami, kag ginapakamayo mo kami Ginoo. Kag salamat nimo Ginoo kisa sa mga pagtilaw sa kabuhi nga nagapabakod sa amon. Lord, we pray for our brothers and sisters dito sa Mindanao. Sa Sarangani, Ginoo, nga piktuhan siyang linog o sa mga panimalay, Ginoo, nga nadulaan siyang mga mahal sa Ginoo sa kabuhi. Lord, we pray for them. We pray for your comfort. Yung mga pagpabakod sa ila as well as a provision, Ginoo, sa ila pinanglanon. Lord, help us. Encourage kami to help them in a way nga kaya namon mahimo. In a way, Ginoo, nga masarangan namon. Kabay, Ginoo, na makita nila yung mabugay, makita nila gina yung makaluoy, at the same time, may mamugugma sa ila. You know, sa siningadlaw, to ito yung pungunahin kami, kagabay, ikaw gina may maistag sa mga kabuhi. Tanang ginapun na pasalamatan, in Jesus' name. Amen. Maamiya na nalindiri sa atong studio, kaupo na ito si partner Julie Panes, kag si Pastor Joe Ridulia sa atong comment section. Once again, ini ang inyong abiyan sa kanginan, Jig Zinilia. Nga nagasiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYVS. Sige sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Andres, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako po si Joel Cañas from Brussels, Belgium. Kayo po'y nakikinig sa servisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat.
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
6: Araw ng Martes ka, Agapay. Abay, ngayon ay June 9, 2026. Bumabati po ng isang magandang araw sa lahat ng ating mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang platform ng DZAS o ng FEBC, at nagmamagandang araw tayo sa lahat ng mga nasa ibang bansa at maging sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Naway datnan po kayo ng programa na isang malusog at masagana ang buhay ngayong araw na ito. Ano man ang ating mga struggles, mga challenges in life, tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon. Pastor Joe Biasong po bumabati. Ito po ang servisyong OFW Tuesday Edition, ang Sagot Kita. Siyempre, kasama na natin ang ating partner, Pastor Rene Bunsoy. Magandang araw, Pastor Rene.
7: Magandang araw sa iyo, partner, and welcome back. At magandang araw din sa ating mga kaagapay dito po sa programang servisyong OFW. Samahan niyo kami, isang oras po ito sa pagsagot sa mga katanungang inyo po ipinapadala dito sa aming himpilan sa 702 DZAS. At napapanood din po tayo ng live sa YouTube channel ng FEBC Radio TV, at syempre sa cable, Signal Cable TV, no, sa channel 185. Yan po ay sa pakikipagtulungan sa GCTV.
6: Partner. Partner, yes. Marami salamat. Welcome din, dahil na-miss ka namin noong Saturday, noong anniversary 78. Anniversary ng 702 DZAS o FEBC. At marami salamat po sa mga na-meet natin dyan sa GCF noong 78th anniversary. Marami salamat po sa inyo. At nagpapasalamat na po tayo doon sa mga nanonood na ngayon. Please like and share. Yun po ang ating pakiusap. Lambing sa inyong mga suki dito sa programa. At nais ko munang, bago tayo magpatuloy, ang salita ng Diyos bilang ating gabay, na mababasa natin sa Philippians chapter 4, ang verse ay verse 11. Ang sabi po ng sulat ni Pablo sa Pilipos, "Hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo, kasi natutunan ko ang maging kontento, meron ako o wala. Alam ko kung paano maging kapos at paano maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon. Busog, busog man o gutom, sobra man o kulang, meron ako meron ako o kakaunti. Ito yung pinakatalata na magandang tandaan natin, ha? Lahat na yan. Kaya kung kaya kong gawin, verse 13, ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ng lakas ni Christ. Galing po yan sa Pinoy version ng ang ating Biblia, no? Napakagandang mga paalala ito ng isa ang mensahe na gustong iparating ni Apostle Paul. Tandaan po natin, ang setting ay nasa bilangguan. Huwag po natin kalilimutan, habang sinusulat po niya ito, nasa bilangguan. At nakakatuwang isipin na ang kanyang laman ng mensahe ay siya ang nag-i-encourage instead na siya ang i-encourage. Di ba? Magandang ano yun, na kaya mong i-encourage ang iyong sarili. Habang nasa kulungan siya, sinusulatan niya ang mga simbahan na kanyang pinioneer kasama ang Philippian Church. At ang siyempre may mga pagkakataon habang nasa bilangguan ay siyempre hindi makadalaw o hindi makapagbadala lagi ng mga support. Pero ang kagandahan na nakikita natin kay Apostle Paul sa kanyang experience na ito, sa kulungan na sabi niya, kaya kong maging anuman ang kalalagayan. Pwedeng busog, pwedeng gutom, pwedeng meron, pwedeng wala. Sabi niya, natutunan ko. Alam niyo yung contentment, mga kababayan, ay natututunan po yan. Hindi yan automatic. Kasi tayo, we react kapag may nangyayaring hindi maganda, especially itong setting na nakakulong. Pwede niyang sisihin yung government na nag-akusa sa kanya ng maling akusasyon. Pwede niya ring sisihin ang mga taong dapat ay tumutulong pero wala. Pwede rin niyang sisihin ng Diyos bakit siya pinabayaan samantalang nangangaral pa siya ng Ebanghelyo. Pero napakagandang modelo ito, mga kababayan, ng isang mananampalataya sa ating panahon ngayon na pwede tayong maging ganito pero ito'y natututunan. Hindi ito automatic na nangyayari. Natututunan ito, nagre-reflect tayo kung ano ang pwedeng matutunan sa panahon na dumadaan tayo sa mga struggle. At ang pwedeng gawin natin, mga kababayan, ay ang sabi ng banal na kasulatan, magagawa ko ang lahat dahil kay Kristong nagpapalakas sa akin. Ang pagkatuto pala para maharap itong mga struggle na ito, natututunan kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Saan ang gagaling ang source? Galing kay Christ. At si Christ ang nagbibigay kalakasan, makukuha yan sa banal na kasulatan. Makikita mo yan sa pagbabasa ng Biblia, ang mga karanasan ng mga taong nakaranas ng ganung sitwasyon, gaya ni Job, mga struggles ni Paul sa kanyang missionary journey, struggle ng mga mananampalataya sa Book of Acts. Pwede nating matutunan yon, mga kababayan. At magagawa natin ito dahil kay Kristong nagpapalakas sa atin. Nawa, sa iyong pinagdadaanan ngayon, tandaan mo, pwedeng matutunan ang maging sagana, kapos, meron, wala. Pwedeng matutunan siya. Atin lang tanggapin ang mga lesson sa mga natututunan at i-apply sa pang-araw-araw. At masasabi mo, I can do all things through Christ. God bless, mga kapatid sa Panginoon. Palakasin kayo ng Panginoon sa pagpapatuloy niyong pagtitiwala sa Kanya kahit ano ang nangyayari. Yan ang aking prayer sa inyo. Manalangin po tayo. Dakilan Diyos, salamat sapagkat mayroong pinanggagalingan ng lakas. Salamat din sapagkat pwede naming matutunan ang maging sagana, kapos, maging meron o wala dahil kay Kristo na nagpapalakas sa amin. Kung mayroon po kami, Panginoong kapatid, kababayan na nanonood ngayon na ganyan ang nararanasan, nanghihina, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng lakas, tulungan niyo sila, Panginoon, na matutunan ang mga bagay na sinasabi ni Apostle Paul at ang salita mo na sinasabi, napakinggan namin ngayon, that we can do all things through Christ. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, Pastor Rene, may mga babatiin na ba tayo dyan?
7: Ay, bago tayo bumati, it's so fitting na na-share mo yung patungkol sa contentment. Ano? Yan na yan ang aking mensahe nung linggo. hango sa 1 Timothy chapter 6, yung binanggit mo kanina. Verse 6, godliness with contentment is great gain.
6: Amen. Amen.
7: Alam mo, totoo nga po yan, yung tunay na pagkakontento ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kasapatan na nagmumula sa ating relasyon kay Jesucristo, no? At sinabi ko din yan na true gain is not found in what we own, but in who owns our heart. At yan nga ay sa Panginoong Jesucristo. So nawa ay napagpala ang ating mga tagapakinig dito po sa shinare ng aking partner, no, na si Pastor Joe. Eh, babati na tayo. Eh, sa akin, eh, meron akong kodi ko dito. Tinitingnan ko habang ikaw ay parang hindi pa yata naka-air. Anyway, babatiin ko siyempre ang aking mahal na ina na si Mrs. Bersabe Bunsoy habang siya ay nakikinig sa kanyang PM radio, no? Diyan po siya ay maaring siya ay nasa CLC. Kita-kita tayo sa Sunday, ha? At ayan, nakita ko na yung ating broadcast. Si Emmy, naka-air na.
6: Yes, partner, narinig ko.
7: Naririnig na natin si Emmy Pagyo Chudoro.
6: Okay.
7: Sabi niya, si Emmy Cristobal, blessed morning po, sabi ni Ate Emmy. Blessed day po, Pastor Rene, Pastor John, kikinig every day. Amen. Si Emmy Cristobal. Apriniel Del Lloro. Si Josephine Reyes Uson. Radyo na po, ako nakikinig. Yan. Partner, baka meron ka idadagdag.
6: Yes, patuloy kanina pa lang sa oras na Pilipinas pa lang, aking may bahay, naka-monitor na, nakita ko na, Bungie Biaso ang aking may bahay. At partner, si Edna Tenko, blessed morning, Epifanio Salvador. Good morning, share na po natin. While listening on PM Radio, always, si Jose Berweco, ayan. Si Juliet Andrada, good morning po. Mila Pasca, watching from Ordeneta City. Partner, special mention ko lang dahil nung anniversary, at sabi ko nga kanina, na-miss ka namin, at alam ko may karamdaman ka, at talagang marami ang halos puno, no, yung baba at yung taas, madami din. Binabati ko lang, may mga lumapit sa atin, si Pastor Rick, nako, nalimutan ko na yung pangalan. Alay, Pastor Sabrido. Rick Alay.
7: Si Rick Alay, oo. Oh,
6: Pastor Rick Alay ng
7: Assembly of God. Sa San Mateo, di ba?
6: No, sa Rizal area, lumapit siya. At nagpapasalamat tayo, Pastor Rick Alay. Alam po, nanonood ka ngayon. Maging si Amy Sierra, isang listener natin din, not viewers, lumapit din. At nagpasalamat tayo sapagkat sila daw ay suki ng ating programa. Lagi daw silang nanonood. At sa lahat, hindi ko na matandaan lahat, yung mga lumapit at nakilala tayo. Meet and greet ito, partner, no? Doon sa mga nakakarinig sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong prayers and support sa FEBC sa 78 years anniversary ng ating istasyon at ng ating Far East Broadcasting Company. Thank you po. See you next year. Mm-hmm. Ayan. Okay, partner. Ikaw ay, siyempre, may guest tayo ngayon. Dalawa ang guest natin sa part 1 and part 2.
7: Yes.
6: Isang distress worker at isang OIC director ng Region 5. I-introduce mo na, partner, ang una nating guest.
7: Well, ito ay endorsed sa atin o referred sa atin ng isa dating OFW pa rin, pero nag-a-advocate ito talaga, si Resi Cesar. Binanggit ko ng direkta yung pangalan niya dahil meron siyang mga nakausap ng mga distress OFW. Hindi na natin patatagalin kasi naririyan na siya. At good morning sa iyo, Brad. Hindi ko na babanggitin yung iyong pangalan for your protection.
8: Good morning, sir.
7: Magandang umaga sa iyo.
8: Magandang umaga din po.
6: Good morning.
7: Ayan, ikaw ay currently ay nasa Riyadh, tama?
8: Yes po.
7: Okay, ikwento mo nga para sa ating pagkakaintindi, ano ang nangyari sa'yo, kailan ka dumating dyan at anong naging experience mo at ano ba talaga ang trabaho mo dyan dapat?
8: Dumating po kami dito ng February 13, 2026. Ang trabaho ko po ay isang grill cook.
7: Okay.
8: At yung ano po namin, yung naging karanasan po namin dito is hindi po talaga maganda. Kasi gawa po ng sobrang trabaho po talaga namin. Halos wala po kaming kain. Hindi po binabayaran po yung nang maayos po yung overtime pay po namin. Hindi po rin po ang maganda po ang accommodation na tinitirhan po namin dun sa Jeddah. Gawa po ng overcrowded po yung accommodation po namin. And at the same time po, meron po kasing instances na yung executive chef po namin dun sa restaurant po is nananakit po ng mga empleyado po.
7: Tanungin lang kita, kung ikaw ay cook at sabi mo overwork kayo, gaano ba kahaba ang oras na inyong tinatrabaho?
8: Sir, instead of 8 to 9 hours lang po, ang nangyayari po is 18 hours po. And then sometimes nagiging 22 hours po ang trabaho po namin dun sa resto.
7: Diba? Parang wala nang pahinga. So dire-diretso lang.
8: Opo, sir.
7: Dun sa habang nagtatrabaho kayo, eh syempre merong mga break yan para kumain at uminom.
8: Yung break po, halos wala po talaga kaming kain, sir. Ni yung inom po ng tubig, hindi po namin minsan magawa. Gawa ng pinagbabawalan rin po kaming uminom. Kapag nahuli po kasi kami, meron pong nangyayaring salary deduction po sa mga nagtatrabaho po.
7: Kahit so po ibig sabihin, yung walang pahinga, tapos ang walang tubig, walang pagkain. Pag sinabi mong walang tubig, walang pagkain, literal na talagang hindi kayo binibigyan ng pagkain habang nagtatrabaho. Halimbawa, siyempre, kung nagluluto ka, di ba, nag-grill ka, hindi ka ba pwedeng kumuslit na kumain at sumubo kahit dun sa niluluto mo?
8: Meron naman pong instances na nakakain kami. Pero minsan po kasi talaga yung sa staff meal pa lang po namin, ano na po eh, kumbaga, sa sobrang dami po ng empleyado, kami pong mga nasa kusina pa yung nawawalan po ng pagkain.
7: Mm-hmm.
6: Okay. Partner, magtatanong ako. Kabayan, ikaw ay nasa Pilipinas na, tama?
8: Nandito pa po ako sa Riyadh.
6: Ah, nasa Riyadh pa? Okay.
8: Yes.
6: Mm-hmm. Base doon sa kwento mo kanina, napakadaming complaint, partner, no? Yung inisa-isa ng ating kabayan. Ang kayo naman ay umalis na may ahensya, tama, kabayan?
8: Yes po, meron po.
6: Oo, naiparating ba itong inyong mga complaints sa inyong agency para malaman nila ang nangyayari sa inyo?
8: Yes po, naparating naman po namin doon sa agency namin dyan sa Pilipinas.
6: Ano, kanilang tugon?
8: Ang tugon po nila is
6: okay.
8: Tapos nakalipas na po ng mga siguro mga mag-2 months na po. Wala pa rin po silang update.
6: Ah, ganun. Ano talagang ano, talagang pero maganda diyan, partner, no, na ipararating sapagkat sa mga kaso na ating na pinafa-file ay nagagamit siyang documentation or mga patunay, no, ebidensya kapag may mga reklamong ganyan. Eh sa ating migrant workers office, kayo ba ay nagsadya na para iparating din itong problema niyo?
8: Meron na po, sir, meron na po, nakapag-file na po kami ng complaint po. And then meron na po kami lahat na case number po.
6: Ah, okay. So, good, good. Sapagkat, partner, alam mo, napakahalaga na alam ng ating mga kababayan yung kanilang mga karapatan kapag ganito nangyayari. At kayo ay nakapag-file na pala. So, ano ngayon ang update? Anong advice sa atin ng ano? Sa labor ba mismo nag-file o sa ating embahada mismo? Sa ating Migrant Workers Office?
8: Sa embahada po, sir.
6: Ah, okay. Complain. Ayun. Hindi siya kaso pa, partner, no? Kasi hindi naman labor.
7: Complain pa lang, yes.
6: Complain. At maganda na ina-attend na yan ng ating Migrant Workers Office dahil para hindi na mapunta sa labor. Tiyak nakikipag-ugnayan na ang ating Migrant Workers Office dyan sa inyong employer. Gano'ng nakatagal yung complain nyo sa, ano, sa Migrant Workers Office?
8: Ngayon po, umabot na po na siya ng 3 buwan po.
6: Hindi pa kayo pinapatawag with the employer?
8: Wala pa po, sir. Kasi
6: Ayan.
8: nagre-refuse rin po itong employer namin dito
6: Pero
8: about labor.
6: tuloy-tuloy ang pasok nyo. Tuloy-tuloy ang pasok
7: Pero
6: nyo.
7: partner,
8: Wala
7: nasa
8: po.
7: ano pa sila? Nasa accommodation sila, partner.
6: Aha.
7: Nasa
6: Okay.
7: accommodation
6: Company.
7: agency, then ng
6: Ah,
7: agency.
6: agency. So wala nang ano, partner, hindi na sila nagtatrabaho.
7: Hindi na nagtatrabaho. Oo. So ngayon, ang intention kasi this kung tama yung aking basa kanina, sila ay formerly sa Jeddah. Travel sila sa Riyadh supposedly para hanapan sila ng ibang employer. Eh nangyari, natenga na sila dito sa Riyadh sa housing, no, sa accommodation ng foreign agency, hanggat sa yan na nga, wala silang trabaho, at yung iba ay, according to our friend, ay naghurob na kasi merong mga pamilyang dapat
6: Yes,
7: suportahan, hindi na
6: yes.
7: nakayanan. Eh ngayon, currently, tama ba, ano, eh, kayo ay 15 na parang nagre-reklamo at nire-request nyo ba na kayo ay ma-repatriate na, mapauwi na?
8: Yung ano po, yung iba po kasi, ang nais lang po kasi talaga nila is malipat sila sa ibang ano po, sa ibang trabaho po and ibang agency. And then yung shampoo sa amin talaga, gusto po talaga namin magparipat kasi sir, sa totoo lang, halos wala na po talaga kaming makain dito sir.
6: Okay.
8: Wala na rin
6: Partner,
8: po kami ano, pera.
6: yes. Thank you, kabayan, no? Marami salamat na naiparating niya, partner. Siyam. Siyam ang gustong
7: Yan ang gusto
6: uwi.
7: kong umuwi.
6: Siguro yun na. Magpasya na kayo na ituloy yung inyong pag-uwi. We will assist you sa DMW para sa inyong repatriation. At alam ko, we know workout na rin ito ng GFM, partner, no? Alam ko, mayroon na kayong effort dyan para i-repatriate or ano ba ang...
7: Well, yan ang next step. Kung yan ang gusto nila,
6: Yes,
7: kung
6: oo.
7: wala pang request or kung meron man, magko-coordinate na lang
6: Yes,
7: tayo.
6: yes. Oo.
7: Para on our part ay parang konting push na lang tayo or kung
6: Oo.
7: wala pa man edi kung mamarapatin nila ay pwedeng ipa-endorse na. Ang
6: Yes.
7: ano kasi nito ay naka-coordinate ito kay Resi. So ang sabi ko, ang paliwanag ko sa kanila ay

0: responsibility. Kaya lang yung transfer, mahirap 'yon, nakabayan, no? Mas mahirap 'yon. Mas better kung uuwi, at least pwede ka mag-file ng kaso. Pag maglipat ka at maghurub, ikaw pa may problema, 'di ba? Magkakaroon
1: Tama.
0: ka pa ng problema ng pag-exit. So, tama ang pasya ninyo na umuwi na lang, at si Ma'am Resi naman ay nai-endorse na ito. Tayo na lang, partner, ang mag-follow up dito, o kasi ang complaint, partner, diretso doon sa ano, eh, 'di ba, sa Migrant Workers Office. Better na mayroong complaint mismo dito sa ano. Siguro GFM can write a letter para sa ma-endorse itong case. Makikita naman nila, oh, may reklamo na sa Riyadh, may reklamo na rin sa main office ng Migrant, ng Department of Migrant Workers. So mas malakas na 'yon, partner. Mas malakas 'yon na itong complaint.
1: Tama, partner. Kaya ang payo natin kay Kabayan, kung yan ang desisyon nyo na, at kung wala pang aksyon si, kung meron man, ano man yung aksyon, ay doon tayo mag-usap doon sa GC. At kung yan ang direksyon ng inyong, tama, mas magandang umuwi kayo dito, at pwede kayo dito mag-file ng complaint sa inyong agency. At dito kami a-assist, dito sa servisyong OFW, sa Global Filipino Movement. Okay ba sa iyo?
2: Thank you po, sir. Thank you. Salamat po.
0: At mas okay po yun, sir. Go ahead. Kabayan.
2: Mas okay po yun, sir, na doon na lang po mag-file ng complaint po pag sa Pilipinas po.
0: Yes.
1: Okay, so magka-coordinate na lang kami ni Pastor Joe dito sa GFM. Kung yan ang gusto nyo, pwede natin kasing ihiling ng isang buo, provided kayo ay magbibigay ng ano. Mamaya mag-usap na lang tayo sa GC after nito.
0: At saka okay, kabayan, dagdag ko na rin na dito naman may mga benefits na matatanggap kayo, since hindi yung kayo uuwi na distress, merong financial assistance na naibibigay ang DMW, even ang OWA sa inyo. Kaya yan ang ating ano. Pero note ko lang, partner, kanina parang nabagalan ako sa galaw ng Migrant Works Office. 3 months na, partner, yung complaint. Di ba? Wala ba ng patawag? Di ba? So,
1: ito yung kinakailangan nating i-push, partner.
0: Oo. So may pagkukulang dyan ang Migrant Workers Office. Alam ko maraming trabaho sila dyan sa Saudi. Pero ito, hindi ito isa, hindi ito dalawa. Siyam ito o kinse ito, partner, na nagreklamo. Eh mukhang tinutulugan ito dyan sa Migrant Workers Office. Sana. Kaya aksyonan na natin sa part ng main office ng DMW para medyo magising yung mga nasa Migrant Workers Office dyan tungkol sa complaint.
1: Okay. Yes. Okay. Maraming salamat sa oras mo, at mag-usap tayo uli mamaya sa GC.
0: Maraming salamat. Okay, partner, magpapatuloy tayo, pero kailangan natin mag-station break muna, kasi sa pangalawang bahagi ng ating programa, sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang OIC Director ng Region 5, Bicol, si Director Jen Agualio. Sa aming pong pagbabalik, dyan lang po kayo.
3: Servisyong OFW.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Dani Fe Dumaplin, ina ni Gian Paolo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexien Yacapin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd Floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.

0: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
1: Ay, naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa ko.

0: posibleng na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
2: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Servisyong OFW!
6: 9:02 na po ng umaga at nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW doon sa mga taga Bicol Region 5. Aba, narito ang inyong Regional Director ng OWA. Pakilala na po natin na ang ating OIC, Regional Director Jen Agualio. Magandang araw, Director!
7: Magandang araw din po, Sir Joe, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
6: Ayan, partner kaya natin inanyayahan si Director dahil napakadaming kaganapan ngayon dyan sa Bicol Region 5. Actually, last week, di ba, nasa Sursogon ako at nung mga nakaraan, nabisita ko din sa Bicol, naging guest natin si Director doon sa training natin ng paralegal. At ngayon ay first, makasama natin via Zoom ang kanilang Regional Director. Abay, Director, gaano ba kalaki ang nasa sakop nitong ano ng Kabikulan, itong region ninyo ng buong Bicol?
7: Oo, actually malaki-laki ano dahil meron kaming 6 na probinsya dito po sa rehiyon ng Bicol. So may 2 kaming isla, ang Catanduanes at saka ang Masbate. And sa total po, meron tayong pinagsisilbihan na mga 54,000 active OWA members o FWs po sa buong Kabikulan.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Malaki, no, partner? 54,000, ha? So, i-multiply mo yan ng times 3 or 4 sa pamilya. Abay, napakalaki. Di ba? Napakalaking... So, ano naman po ang mga ginagawa ngayon ng region? OWA, lalo na ngayon na maraming development, ano, dahil sa mga services ng OWA. Bigyan nyo nga po kami, Director, ng mga highlight ng mga services na hindi nagagawa noong nakakaraang taon at ngayon nagagawa itong first quarter to second quarter itong taon.
7: Actually, ano, mas pinatatag at pinalakas ang aming serbisyo under the Alagang OWA program. So, isa ito sa mga talagang prioridad ng aming administrator na kumbaga, ano, mas mailapit yung programa, mabigyan ng kakaibang programa din. Kasi under sa Alagang OWA, ano, pasok dito po yung kaya nagkaroon kami ng series of relief operations. Under po ito sa global emergencies or crisis ng Alagang OWA, so namigay po kami ng 25 kilos na bigas sa bawat OFW, active man po or inactive ang membership sa aming opisina. And then of course, isa po sa pinagkakaabalahan namin ngayon ang pagdasa ng aming butika, yung yakap at gamot. So ito ay talagang isa din sa 8 pillars na talagang under the Alagang OWA na gusto ni admin na may baba sa iba-ibang rehiyon. At ito ay malaking tulong para dito mismo malapit sa aming opisina kung sino man po ang OFW na gusto mag-avail po ng libreng gamot at konsulta, may bibigay po namin ito ng libre. Pag ito po ay aming talagang officially ano, mabuksan. So sa ngayon ay kasaglukuyan kaming nakipag-usap sa, of course, sa dito sa building kasi kailangan namin na manegotiate din yung pwesto do meron na, natingnan na ng aming deputy administrator. Bumisita pala ang aming deputy administrator, ano, si Ma'am Rosaine Rosalia Susana Bahia Katapang, deputy administrator for operations ng OWA. So bumisita siya at nakilahok or sumama sa aming celebration noong June 5 para sa Migrant Workers Day celebration. So ito ay para maiba naman, isinagawa namin ito sa Sorsogon Province. Kasi most of the time pala, halos yung celebration namin, ano, if it pertains to Migrants Day, to Family Day, concentrated siya in Albay and Camarines Sur provinces. So for this time, ginawa naming mas mailapit para yung mga participants namin coming from Sorsogon Province, hindi na mamamasahe doon mismo kami lumapit at para ma-enjoy nila yung isang araw ng kasiyahan at kumbaga ano, pagkatipon-tipon bilang recognition sa kanilang malaking kontribusyon sa ating bansa at pagbibigay-pugay na din ng OWA sa kanilang mga kabayanihan, lalo na sa OFW families left behind. So madami din kami binagawa ngayon, lalo na yung sa relief operations kasi sa yung January and March, tapos pa lang kami sa Masbate. So we were able to serve 9,000 plus OFWs na active or inactive and their families then of course. At dahil nga din nag-alboroto si Mayon, so namigay din kami ng lugaw at 25 kilos din na bigas, plus meron din kaming kumbaga yung sa Migrants Bureau and kasama na yung orientation pertaining sa programs and services kasi about to open na din sir ang aming scholarship program either ngayong June or baka early of July. So isa yon sa talagang sinisikap namin na ma-market and at the same time maibahagi ano sa iba-ibang probinsya, iba-ibang lugar para hindi nila sabihin na ang beneficiaries namin concentrated lang sa sentro. So these efforts of course isa talaga to sa mandate ni admin na ilapit yung mga programa. At ito ay nangyayari it's because of the support of the local government units na talagang proud to say, I'm very proud to say na sa amin dito sa OWA Bicol, one call away lang ang local government unit and they really a great support to our office.
6: Ayan. Okay, maraming salamat sa update na yan. Director Pastor Rene, baka mayroon kang gustong itanong kay Director.
8: Yes, tatanong ko lang, ganun ka-active. Ano ang OWA Region 5 ay nagpapahinga pa ba si Ma'am kasi kung ganun umiikot sa 54,000 OFWs. Oh, no, kidding aside po Ma'am, alam po namin napaka-busy ninyo. But regarding yung pong sa welfare, pag-usapan natin ng konti. Ang OWA po, meron kayong OWA hospital eh, pero nasa Region 3.
7: 3, opo, sa San Fernando, sa Pampanga.
8: Okay. Now, kapag ka merong mga medical needs or okay. Inyong mga constituents dyan sa Region 5, paano po ba yan? Yan ba ay na-avail ba yan ng OFW dyan sa region nyo ninyo? Or yan eh, kumbaga meron ba kayong coordination in terms of kung kailangan bang dalhin yan sa OWA Hospital dito sa Region 3? Can you explain more on that?
7: Actually, ano, magandang discussion to kasi though we do not have the OFW hospital in the region, but because of our strong partnership ano, with the government hospitals in Bicol region, especially ito po yung ating BRHMC, yung BMC sa Naga, pag may mga cases tayo, lalo na yung mga repatriated OFWs na may sakit, talagang maayos ang koordinasyon at sila talaga ay priority at nabibigyan talaga ng maayos sa serbisyo sa mga iba-ibang government hospital dito po sa Bicol. Actually, meron kami, we had a meeting with the BRHMC and I will also be having a meeting later today, 2 p.m. sa BMC para mag-personal din na magpaabot ng pasasalamat ano, dahil may mga case kami na pag ni-refer namin and alam namin na talagang in-need din. And financially, not that stable, talagang na-avail nila yung zero billings ng hospital. So, talagang sabi ko nga, dito walang discrimination. Ano? Ang iba, pag sinabing OFW, may pera yan. Malamang hindi pa yan mazizero. Ano? But because of our efforts and because kilala po ang OWA na pag kami nag-refer, more or less talagang kailangan. So maayos at talagang naramdam po ng mga OFWs dito sa Bicol na merong ganyang suporta from the local government or from national government agency. Of course, with the support of the government hospitals in the entire Bicol region. At isa yan pala, idadyan ko lang, kasi isa yan sa mga utos ng aming administrador na makipag-mowa kami with different hospitals para talagang officially, ano, maisapapel at talagang magkaroon ng kumbaga, yung strong partnership nandyan, nasa papel. So that we are working really.
8: So, ma'am, uulitin ko, no, hindi isang regional hospital ito.
7: Opo.
8: Kundi sa marami, coordinated kayo with different, syempre sabi mo limang provinces. Opo. Yan eh. So naka-coordinate kayo dun sa mga provincial hospital na yon, doon naka-coordinate at nakaka-avail ang OFW kasama ba pati yung family nila?
7: So ngayon po, ano, isa yan sa ilalatag namin doon. Pero syempre, pag ni-refer naman namin, lalo na kung medically or sabihin natin psychologically disturbed, dahil meron din kaming, kumbaga partnership with the DOH, talagang well-assisted po nila kahit ito ay kapamilya ng OFW, lalo na kung mentally disturbed siya. So case to case po, depende sa scenario, depende sa sitwasyon ng OFW, as long as with endorsement from our office, talagang well-accommodated po.
6: Okay, maganda partner na itanong mo yan sapagkat nasa isip ko na yan. Binanggit na rin ni Director ano, na they are working with hospitals. Maganda po yung direction ninyo, Director, dahil ang Region 9, Director, ay meron na silang OFW hospital ward. Oh. Yung ward pa lang. Kumbaga, bahagi ng isang hospital, hindi exclusive for OFW, kundi isang bahagi, ward, na assigned para sa exclusively para sa mga OFW. I think kung yun ang direksyon nyo, ngayon pa lang ay kinokongratulate ko na kayo. Pero better kung ito'y per province, ano partner? Per province, limang ward, tag-isa bawat probinsya at least. Kasi kung minsan, tama rin si Director, binabanggit na niya kanina na nadidiscriminate dahil sasabihin, pag OFW, lalo na pag dumating galing ibang bansa, eh may alam ng mga staff ng ospital na hindi, may kaya po ito. Eh hindi, ang ward po ay para sa ganito lang, di ba? Kaya...
8: Partner, oo. Yes. Pero i-correct natin yung notion na yun, ha, na sinasabi, kapag ka OFW, may pera. Hindi po totoo yun.
7: Opo.
8: Oh, there is a larger percentage of OFWs na working in elementary occupations. Like yung mga manual labor, mga domestic worker, mga karpintero. Eh hindi po naman yan ano eh. Hindi naman po mga mayayaman yung mga yan. Sila rin po nangangailangan ng ganitong welfare.
6: Dadalhin. Partner, hindi yan dadalhin sa public hospital. Partner, kung yan ay meron. Di ba?
8: Correct.
6: Hindi yan dadalhin. At dadalhin niya sa private dahil alam nila kung minsan, pangit man sabihin na iba ang serbisyo ng government sa private. Di ba? Pero hindi rin tama yung kaisipan na yun at dapat makorek din yan na dapat gobyerno kapareho at magagaling ang mga doktor dyan. Sana yung pag-aasikaso pareho din. So balikan ko lang, Director. Paki-update nyo kami sa mga susunod if there is a MOA between the hospital and OWA sa bawat region para hindi din malayo. Gaya na sabi nyo kanina, hindi nakasentro sa isang lugar, kundi sa iba't ibang probinsya, at least may provincial hospital na mayroong kamowa ang OWA na magsiserve. Mayroon doong ward, halimbawa 50 to 100 katao ang pwedeng accommodate. Abay, mas tutuwa ang mga Bicolano dyan at magpapasalamat sa inyo dyan, Director Jen.
7: Opo, actually ano, sa BRHMC, yung kung saan nakalaga, ito po mismo sa Albay, ito yung pinakasentro ng buong Kabikulan. Ano, kahit sa ang probinsya man, minsan dito din dinadala. So dito po sa BRHMC, nung pumunta kami, available na po talaga yung OFW ward. And ang alam ko nito, wala pa po tayong OFW hospital. This was already coordinated by then Regional Director Jocelyn O. Hapal. Ortega Hapal, na nandiyan ngayon, labor attache ngayon, na nasa DMW at nasa MWO Malaysia. So kasama po kami, ako personally, nung makapag-negotiate kami sa, noon ang tawag pa sa hospital, BRTTH eh. Ngayon, BRMHMC na po. At talagang nagulat kami na nandun pala yon, nandun pala at nangyari pala yung unang negotiation with our previous regional director. But of course, for this time, yun nga, dahil nga meron tayong sa OWA, no, meron kaming medical assistance, meron kaming MedPlus for dreaded at yung talagang medyo talagang kailangan ng attention ng mga sakit. So yun ang kailangan namin talaga mabigyan ng mas strong na coordination with the government hospital kasi medyo mahaba-habang gamutan. Oo. So yun talaga ang workout namin ngayon. And of course, dito din sa Legazpi City Hospital, waiting na lang po kami ng I submitted the MOA to Manila head office and they allocated a male and female ward. So we are just waiting for the MOA approved or from Manila kasi nag-draft na kami dito sa region. together with the Department of Migrant Workers. So yun ang inaantay namin. And hopefully, may ikasa namin pagbisita po ng aming administrator. And of course, yun nga, may meeting ako later on with two other hospitals in Camarines Sur Province.
6: Okay, so right. That's a good development, Director, at asahan po namin. At tiyak, aasahan yan, partner, ang ating mga OFW at pamilya na naandyan sa Bicol kasi kalimitan ng mga medication kapag mahirap na sa Manila pa, yung travel lang, mga ma'am, Director, ay talagang struggle na yan. Struggle na, challenge na, pamasahe. Kaya magandang marinig po mula sa Director ng OWA na may mga partnership na mangyayari between the hospitals and OWA dyan. Sana nga, bawat, yun ang nilalabi din natin ano, sa DMW na bawat region may hospital, may OFW hospital. Pero magandang simula na po na may mga ward.
7: Opo.
6: Paso rin eh?
8: Yes, partner. Sa akin, katulad nung sinabi ko kanina, very important to realize na itong healthcare ng ating mga kababayang OFW is very important. Kasi nga, katulad niyan, buti binanggit ni RD na kahit yung family member ay inaasikaso nila. And sa akin, very admirable, RD, kasi hindi mo pwedeng iwasan yun eh. And hindi, compassion must prevail kahit na merong mga rules and regulation. Eh, hindi naman tayo nagsasabi, hindi naman natin binebend yung law, no? Pero ang gusto lang natin, mapakita yung compassion para malaman natin that yung programs ay nakalaan, hindi lamang para sa OFWs. Ay, alam mo yan, partner, sa Global Filipino Movement, we're big on our advocacy sa OFW and their families.
7: Yeah.
8: Kasi ano sila, directly affected nitong temporary separation. At katulad niya, nabanggit niyo, mental health issues. Brought about by this temporary separation na minsan, na yun ang nagiging heavy toll sa mga families. Nasisira ang pamilya, nasisira ang relasyon, mga anak na papariwara. And so therefore, we must show compassion pagdating sa ganito. Dapat mapangalagaan talaga yung mga pamilya.
6: Okay. Siguro, partner, dahil medyo makakapusin tayo ng time. Director, paano makukontak ang inyong opisina at ano ang mga pwedeng gawin nila kapag may problema sila, saan sila kukontak?
7: Opo, pwede silang direktang mag-contact ano, sa aming Facebook page, OWA Region 5-Bicol. So, 24/7 po, may nag-assist na staff namin dito sa region. At kailangan lang namin makontak nila kami through the FB page, then we will call them. So kami mo mismo ang nag-reach out. And of course, because of our strong partnership with the local government unit, kahit po saan man silang parte ng Bicol, lumapit lang sila sa PESO office, nandun po ang ating help desk officers. They will assist and they will endorse directly po sa aming opisina para kumbaga malesen yung traffic. Pagpunta nila, direct agad sa amin and we will call them. So okay. That's our process. Mm. Oo.
6: Director, ano po ang FB page para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan?
7: OWA Region 5-Bicol.
6: Okay. OWA Region 5.
7: Opo.
6: Okay. So, pwede na sila makakontakt doon. Kasi isa sa nakikita ko, partner, na magandang best practices dyan na mga LGU ay open sa OWA at yun ay may mga MOU, hindi kagaya ng ibang mga region, partner, na parang may sariling ano ang PESO, may sariling anong LGU at hindi nagko-coordinate o hindi nakikipagkaisa sa national since ang OWA ay national. Kaya maganda, congratulations sa ating mga LGU dyan. Siyempre, yung mga provincial governor at sa lahat ng mga board, provincial board at siyempre mga LGU ng municipal. Kaya congratulations sa inyo dyan, Director Jen, sa inyo pong mga ginagawa. At ang nakikinabang dyan ay ang ating mga pamilya ng OFW at mga OFW, mga former OFW. Siguro pa ang huli, partner, ay pabigyan natin ang huling mensahe si Director bago tayo magtapos.
8: Yes, go ahead.
7: Oo. Sa amin ano, sabi ko nga nung meeting namin kahapon with our personnel, we wanted our clients to feel that OWA really cares. At pag pumunta sila sa aming opisina, sabi ko wag lang yung tinanong, yun lang ang sagutin.
6: Mm-hmm.
7: We offer different Yan. Programs and services. Because, mm-hmm. you know, pag hindi naman minsan magtatanong si worker yung pinaka-needs niya eh. But for other programs and services that they can avail of in our office, sabi ko, let's give them the opportunity na baka pwede ito sa kanila, and we lay down the options.
6: Ayan. Okay.
8: Ayan.
6: Ako, maraming ganda. Salamat, Director Jen, ha, sa mga susunod ay makarinig muli mula sa Region 5 update mula sa OWA sa inyo. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng aming
8: panel. Maraming salamat po, RD.
7: Salamat din po. Thank you so much for the opportunity po.
6: Thank you po. Ayan, partner, maraming salamat. At alam niyo na, alam mo partner, na gustuhan ko no yung Region 5 dahil una ang director diyan, madaling kausap, no? Hindi yung pasusulatin ka pa, pa. Alam mo naman, hindi tayo sanay. Lalo ako, ikaw magaling ka diyan sa sulatan. Eh ako hindi sanay sa ganyang sulatan dahil gusto ko kausap agad kung sino man ang gusto nating makausap. At ito, isa ito sa mga magandang ugali ng Region 5 ng OWA, kahit yung direct yung mga staff diyan ng DMW, si Director Francis Abay, diyan din yan eh, partner, kilala mo yun, Director,
8: yes,
6: si Attorney Francis, Abay, nandiyan na yan. At nung nag-seminar nga ako ng paralegal diyan, ay dumalo sila pareho, nag-present ng mga program and services.
8: Alright.
6: Walang sulat-sulat, partner, yan. Diretsyong imbitasyon sa messenger.
8: Yan ang maganda.
6: Yan ang gusto natin, no? Mabilis umaksyon. Kasi ang OFW, ganun, hindi nag-i-email ang OFW. Hindi nagsusulat yan. Tawag, mensahe, Facebook, number. Kaya congratulations sa Region 5. Magaling, maganda. At kaya kayo ay madaling lapitan. Partner.
8: Well, partner, eh tayo ay magsasara na sa ating tindahan kasi 9:23 na eh.
6: Okay.
8: Pangunahan ko na sa panalangin.
6: Partner. Go ahead.
8: Kami ay, oh Diyos, nagpapasalamat dahil inyo pong pinagkalooban ng wisdom itong aming pong regional director. At yung compassion is very important for our OFWs and their families. So, nawa, dalangin ko na inyo pong i-prosper yung mga plano pa ng region na ito at kung paano mapakita sa ating pong mga kababayang OFW na dyan sa regional, dyan sa region ng Bicol ay magipong kapakipakinabang yung mga programa para sa kanila. We pray for the success, Lord, of their programs. And we do pray for strength and wisdom kay RD. Pagpapalain mo siya sa po ng kanyang pamilya at nawa ang kanyang kalooban ng masunod sa kanila po mga program. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalang. Amen.
6: Amen. Maraming salamat mga kababayan, mga kapatid, sa inyong pagsama po sa amin. Nako, may mga binabumabati pa po dito. Hindi ko na po mabati lahat. Pero kayo po ay sa mga susunod, babawi po kami. No? At may nag-PM pa kanina. Hindi ko naman ayaw mag-kumilos itong aking Facebook. Hindi ko may bumabati sa ating kanina na sabi niya, nag-abot po ako ng ube sa inyo, Pastor. Ngayon, hindi ko na maibalik yung program. Maraming salamat po at hindi ko pa ho nakakain pero nireserve ko po yan maya-maya para sa merienda. God bless you po. Pagpalaay po kayo ng Panginoon. Ayan. Okay, partner, magpapaalam na tayo. Alam mo, partner, ay alam naman natin, di ba, si Attorney Carlos Cao Jr., matagal nating hindi nakakasama. Mga kababayan, mag-update po kami sa darating na week, this next week, tungkol sa kalagayan ni Attorney Carlos Cao Jr. Ayan.
8: Ayan.
6: Okay, sa pangalan po ni Attorney Cao na rin, Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biasong. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin.
8: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang buong pamilya.
6: God Marami bless po. Maraming salamat po. God bless you. God bless Pastor Rene.
8: God bless Pastor.
9: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
10: Servisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

diri aton time diri sa DYVS Abyan. Good morning. Malipayon gid nga Martes sa imo dira Abyan nga sa sining nga adlaw no, sa imo dira nga pagkabuhi pagtrabaho. I hope nga naga-enjoy ka gid kag sa imo man nga pagpamati diri sa matamis nga tingog sang kalawasan 1233 DYVS. This is your friend Leia. Welcome gid sa Real Time. Salamat gid sa sining nga adlaw ika 9 nang adlaw no, ikasyam na nga adlaw, the 9th day para sa bulan sang June. Tunga-tunga na sang tuig Abyan. Kamusta ang imo nga trabaho kabay pang sa mga nagapangita man diri sa trabaho, kabay pa makakita ka sang trabaho today Abyan, no? Salamat gid sa imo pag-upod kag ang aton nga pangagda sa imong para sa imong mga shoutout greetings. You may message us at 0998-842-2130 or pwede ka man maka-message sa aton nga chat box dira sa Facebook. Salamat Tita Virgie Salgado, kamusta ka dira Tita Virgie? Si Naininita Guadalquiver, salamat man kay Ma'am Ninette Pisaga. Hello sa kay Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong, Sir Allen Del Carmen, Naileti Dayap, good morning sa inyo. Hello kay Tita Ninfa de la Torre. Maing aga man sa mga taga Iloilo, dira sa Panay kay Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala Senior, mga friends aton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Oton, Iloilo. Salamat man kay Ma'am Vic Regalado dira sa San Joaquin, mga biyanaton sa Miagaw kag sa May Gimbal. Hello sa inyo kag subong man sa Tigbawan, mga taga Limudyan Iloilo, sinang Roda Aliesa. Salamat kid si Ma'am Meryl Pastor Gordon Tabera, maayong adlaw sa inyo, sinang Alice Melendez ginatamyaw manaton. Salamat gid. Nga may isang sining reminder bala Abyan, no? The peace of God is not the reward of a trouble-free life. It is the gift of His presence in the midst of a trouble, in the midst of trouble. Anyone can be calm when life is easy, but when the heart stays steady in the storm, that is grace at work. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:7. Namisan sini nga reminder today naton Abyan sa tunga sang chaos sa aton nga pungsod subong or sa imo man dira mga problema, mga challenge and even mga palaligban Abyan, ara gid ang peace of God no. Basta connected ikaw sa Ginoo Abyan, there is peace of God no. Salamat gid sa sini nga reminder sang Ginoo sa aton today. And I hope and I pray nga may ara ka gid sang peace of God today sa imong pagkabuhi Abyan, kun may kangtanan ka sa Ginoo no. Ara gid ang pagpangagda sang Ginoo sa imo today Abyan, palapit sa iya no, kag itugyan ang mga lulan, ang imo mga problema, ang imo mga pagpalibog no sa iya, kay kun sa aton lang akusog Abyan, sa aton nga power no, limited ang aton nga kusog Abyan, pero ang Ginoo iya unlimited ang iyang gahom. He is our almighty God. No, he is powerful, he is sovereign sa tanan. Kabay pa Abyan, no? Dan mo ko diri kanami isang aton nga topic for today, mga budgeting, mga financial tips labi na gid sa mga OFW ang aton pag-istoryahan sa sining nga aga. Nang ligaya Prudente, good morning. God bless gid sa imo dira. Si Ma'am LV Salvador, maayong aga man sa imo Ma'am LV, salamat gid. Kaginatamyaw man naton si Ma'am Josephine Quinosa. More power to you always. You're a blessing to the airwaves. Praise God gid Ma'am Josephine Quinosa. Ginatamyaw man naton mga friends aton dira sa Maranatha Baptist Church, Pastor June Ugilia, Pastor Harry Anubling, tanan nga mga staff dira, maayong aga sa inyo. Tita Gemma Pendon, kamusta ka na? Si Pastor Haniel and of course si Joyce kay si Carla. Kagari pa gid ang aton nga pagpanamyaw Abyan kay Tita Ging Tingson, kay Estong Season, kay Brother Oni Carriedo, kay Gio Tepino, mga volunteers and staff sang His Life Ministry 65th. Maayong aga sa inyo. Salamat gid sa pagpamati kay sa inyo mga pangamuyo. Ginatamyo ko man si Miss Lowella Lofranco and family. Salamat gid sa pagpamati. Also si Miss Chat Moises, Pastor Jimmy Moises, good morning sa inyo kag sa inyo nga family. Kagina tangmyaw man naton subong sang happy birthday si Pastor Robert
or Pastor Roberto Sumugat. Pastor, happy birthday and God bless you. Si Jomar Veloria, Jomar, happy birthday. Si Enday Joanna Grace Medjavilla, si Ma'am Joy Limshako, dira sa Himamaylan, happy birthday. Subong man si Sir Makoy Polea, ginatamayaman naton si Jai and Amari Polea, good morning gid sa inyo. Kag-belated happy birthday kay Sir Rio Dobria, kay Inday Kirsten Trico, kay Ma'am, kay Attorney Liza Pradas, happy birthday or belated happy birthday. Subong man kay Ma'am, kay Manay Aida Turible, kay Ate Ruby Puyos, and Nong Errol Parpa, belated happy birthday sa imo. Ginatamyaw man naton pa sa Cesar Guerra, good morning. Speaking of Miagaw, I miss that place kay my daughter, alumna, no, sang UP Visayas. Salin kay Ma'am Josephine Quinosa. Salamat kid Ma'am Josephine. Kang aton man nga pag pasalamat, no, sa kay ng tersa ng Jonathan Seronio, kay Sir Giovanni De Los Santos. Mga friends aton dira sa Mansilingan First Baptist Church, good morning. Also si nang Janet Estimar, dira sa Kamsu. Engineer Ray Ramos, good morning. Kay Ma'am Vic Violanda, kay Ma'am Nieves Barato, Ma'am Jing Banyas, mga teachers, students and staff dira sa Kamsu, Talisay, kag dira man sa Kamsu, Binalbagan, maing aga sa inyo. Kag ginapasalamatan man naton si Nong Randy Bayot, good morning sa imo Nong Randy. Kag subong man, ginatamyo ko si Tita Perla, Tito Nestor, si Inday Joanne Montalvo, good morning sa inyo nga tanan. Salamat kid sa pagpamati diri sa DYVS. Also si Tita Ofelia Tutika dira sa Canroma, Pontevedra. Tita Laila Kitko, hello kay Tita Jokebed Pitogo. Maing aga man Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Salamat man sa pagpamati Tita Mary Serrano ng Rowena ng JR Miranda. Good morning kag liwat gina-congratulate nato ng tanan nga mga college graduates naton. Congratulations sa inyo. Hoping and praying gid nga makakita kamusang trabaho. Kag nga aton man nga pagpanamyaw sa mga biyahe naton dira sa Gigantes Island, ang Villasis family, sinay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit sa Guimaras. Maayong aga gid sa inyo. Subong man sinong Milky kag nong gamay, si Chay Milky nong gamay Saurin, si nang Mekalina nong Jeremy Ninyal, maayong aga. Also, ginatamyaw man naton si Ma'am Loida, Ma'am Rachel Mugar, dira sa Marayo, si Nang Solgatok, maing aga, ng Vanessa Magallanes. Mga friends naton dira sa Butika Marayo, good morning gid sa inyo. Also, si Pastor John, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes, Cheryl Tovida, nung Matovida, good morning. Subong man si Nang Grace, nung Josel Olivares, madamo gid nga, salamat. Kagari pag inabiyan na paibalola naton sa gihapon, kung gusto mo sang libre nga bulong, libre nga konsultasyon, ara inaabyan, no, sa Yakap Program sang PhilHealth. Magpa-member lang sang PhilHealth, then magpa-register sa Yakap Program abyan. Ang mga accredited gamot providers naman, diri sa Bacolod, amo ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod Queen of Mercy Hospital, Generica Drugstore, Libertad Dangob Sumag, Fortune Town, kag Burgos, subong man ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated, kagang LCE Pharmacy, sa Gani Building, purok mahilig ugyon man silingan. Kag subong man abyan, pangamuyuan naton ang mga estudyante naton nga hapon, no, sa nagbukas na ang klase. Please pray good for safety sa mga estudyante naton kag readiness nila. Kag of course ang aton nga mga kababayan dito sa Mindanao, sa recent gid nga linog nga natabo dito, 7.8 magnitude abyan nga linog sa may especially sa may or particularly sa General Santos City. Please pray good, no, for recovery abyan, and of course comfort, no, sa mga nawadan sang pamilya, no. Please pray good kag wisdom sa aton nga government sa paghatag sang bulig didto. Ari pag abyan nga pag pangagda good news kini ni, no, ang fun run or unity run sa July 4 na, mag pre-register ka mo. I-contact lang si Vanessa 0970-717-9514 for more information. Kag subong man abyan, ginatamyaw lang dira naton ang mga abyan naton dira, no, sa
Baptist Missionary Association Bible College Incorporated. No, maing aga dira sa inyo sa ila ni Ma'am Brother Lynn Valihera, Pastor John Ray Valihera. Maing aga sa inyo. And of course sa volunteer student missionaries, no, nga padayon gid nagalibot subong, no, sa pag-share sang gospel ni Jesus Christ, no, sa mga eskwelahan. Kahapon nag-guest diri sila sa aton. Salamat gid sa inyo mga friends aton sa VSM. Kag subong man ginapasalamatan ko man si Chay Venus ng Wali Hayuna. Good morning gid sa inyo. It's now 10:30 na byan. Kung may mga questions ikaw karon sa aton guest, feel free nga mag-contact diri sa DYVS at 0998-842-2130.

0: electricity.
1: Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power TP Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Sonia?
5: Oh?
4: Nabayaran na ba natin si Alimpinang noong ipinuhon na natin sa pagbebenta ng bigas?
5: Who's hamon na yun? Mayaman naman si Alimpinang eh. Parang tulong na lang niya sa atin.
4: Pero hindi natin hiningi iyon. Inutang natin, di ba? Sa aking paniniwala, ang lahat ng utang ay dapat bayaran.
5: Oo nga eh, papaano naman ngayon? Nagastos ko na yung kapital na inutang natin. Huh? Binili ko kasi ng wall clock eh. Nakita ko kasi yung kila Aling Teria. Ang ganda-ganda ng wall clock nila. Tapos tayo ngayon, kayod ng kayod, ni wall clock eh, hindi ma lang tayo makabili.
4: Ay naku, Sonia, nakalimutan mo na ba yung nabasa natin? Sa Biblia, ang sikapin natin ay yung buhay na tahimik. Hindi nakikialam sa iba at nagtatrabaho ng mahusay. Tamo, balang araw magkaka-wall clock din tayo. Pero sa ngayon, bayaran muna natin ang ating utang.
6: Real Talk. In real minutes past 10, you're listening sa Real Time with Leyesi Dalia Velarde. Good morning sa inyo, sa nag-greet sa atong tanan. Ma'am Dalia, salamat gid. Kagi na tamiya ko man si Ma'am Mary Marlene Estremadura. Salamat gid mga friends atong dira sa Miranda Grace Baptist Church. Hello dira sa inyo. Salamat sa pagpamati si Nang Rodora Carmona, si Sir Jigs Leonor, si Ma'am Linsen Fernandez dira sa Miagaw, si Ma'am Glenda Kadavid, subong man si Ma'am Deding Mercado. Salamat gid sa pagpamati. So abyan, hindi na ni naton pag padugayo no ang aton nga topic sa sining nga aga, ang mga financial stewardship abyan no sang isa ka OFW. So we are privileged today nga makaupo daton friend no, long time friend din ni naton diri sa DYVS. Kag dito na niya na base subong sa USA abyano. He is an exchange visitor teacher sa Naco Elementary School District, number 23 sa Naco, Arizona, USA. And we will learn more about him today sa aton nga program. Kina-welcome gid naton si Sir Sunday Vince Latergo. Hello Sir Sunday. Good evening dira sa Imos.
7: Hello.
6: Welcome gid.
7: Yes, good evening. Pero diri sa gihapon, summer solstice, no naga miyara man japon sang kaadlawon. Even if na 7:18 in the evening sa gihapon, Ma'am Leia. Thank you very much, Ma'am Leia, for the warm welcome.
6: Yes, Sir Sunday. We are glad to see you again.
7: yes,
6: na-miss ka gid namon, sir.
7: Gani ako man, nahidlaw ako. And of course, I would like to thank you sa wonderful opportunity yung ginatag sa ako ni Pastor Chester, you Ma'am Leia, Ma'am Julie, and all the staff gid. Hindi ko kamo maisa-isa, but I'm very thankful gid sa experience.
6: Of course, sir. Welcome. Kagidiri kag blessing. Kagidiri sa amo, no? Kag wala ka sang, ano subong sir, wala pa klase subong, dira?
7: Our class will be on July 30th pa. Bali may, yes, next month pa ang amon niya klase. At wow. The end of July.
6: So, vacation yes. Mode, anay subong sir, no?
7: Yes, pero of course, we keep busy sa gihapon, no? We are still busy and remain productive.
6: Mm-mm. Yeah. Correct gina sir, no? Knowing, layo ka sa imuman nga family, Kag, how long ka na dagyan ay, Sir Sunday?
7: Sa July 25th will be my second year sa United States.
6: Wow. Yes. Praise God, yes. You know, for sustaining you, dira, oh. Sir.
7: Yes, praise God, kid. It's really a great blessing, Ma'am Leia, to be here in the United States, no? And wala ko ano yung nagbakasyon because... Yes, maghihigpit muna tayo ng sinturon. Kaya ang ato niyo topic nga is about financial stewardship, di ba?
6: Correct, yes. Sir, no?
7: Yes.
6: So far, sir, naka-adjust ka naman dira, no? Sa halos tanan dira nga mga ano ni mo, sa life ni mo?
7: Yes, nagpasalamat din ko nga ang Ginoo nagbutangid sa ako, no? Sa lugar nga kung sa diin. I'm fully adjusted, no? Right now. And then, right now, maski din ko magadto, no, ang first ko ginalantaw gid is makapangita sa simbahan.
6: Mm-hmm.
7: So, I'm very thankful nga ko sa din man ako na-assign. I transferred on my second year. So, way back then, I was first assigned in White River, Arizona. So, it's in northern Arizona. Ka-very, grabe man ka-dry ang air. Ka-very high ang elevation. And I'm very thankful gid nga nangin Sunday school teacher ako dito sa White Mountain Apache Baptist Church. And greet ko lang gali ang amo niya, senior pastor dito sa White Mountain Apache Baptist Church, Pastor Jonathan Hoitz.
6: Mm-hmm.
7: Si Pastor Jonathan is nanamian din sa mga Pilipino. As a matter of fact, upod ang iyang asawa, si Miss Paula Hoitz, nagkarigid sa Pilipinas to teach in the Bible school.
6: Wow.
7: And also our senior pastor here sa First Baptist Church of Bisbee, Pastor Alberto Loreto, wala man nagpabaya sa akon, kundi grabe gid ang pag-tatap nila sa akon diri sa Naco, Arizona.
6: Mm-hmm. Kanami gid sina, sir, no, kay ang una gid naton nga ginahimo bilang mga Kristohano, no, kun ara ka sa foreign country, no, nga amo na, no, ang pagpangita man sang spiritual family, no,
7: nga, yes, nga magaguide sa imo,
6: yes,
7: no, magagiya sa imo sa insyakto nga dala noon.
6: Mm-mm. Kay I believe, Sir Sunday, no, hindi man basta-basta, no, mag-star ikaw, no, sa lain nga pungsod.
7: Yes, hindi gid na experience ko ginatanan ang anxiety, that's why amugin na siyang ako, no, tanan niya factors gid niya nag-aapekto sa isa ka J1 teacher, no, or sa teacher, international teacher niya nag-teach sa other countries, no.
6: Mm-hmm.
7: Amugin na siyang ako niya ginlantaw sa ako niya study man for my PhD.
6: Wow.
7: Ang personal and professional factors of the teachers, Filipino teachers, no, sang nagatudlo internationally.
6: Congratulations, Sir Sunday, no, sa milestone, no, sa imong career. dira, no, sa,
7: yes,
6: US.
7: Madamo gid niya salamat. Yeah.
6: Kag speaking kagina, no, na mention ni mo, sir, ang magigpit ng sinturon, no, ang isa gid nung gina-consider, no, sang mga abyanaton nga mga OFWs or mga professional nung mag-ubra abroad, amo gina, sir, syempre ang sa financial nga side, of course, no. Kag gusto gid naton mahibaluan, sir, no, for 2 years na, no? Para sa imo, sir, ano ang ginatawag nga good financial stewardship, no, bilang OFW?
7: For me, Ma'am Leia, good financial stewardship means faithfully managing what God has entrusted to us. So, we do not, money is not the root of all evil, but it's the love of money ang naging cause gid sang evil, no? It's the love of money. And ginambaga sa Bible, no? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. That's in 1 Corinthians 4:2. So, para sa mga OFW, stewardship is using our income wisely, no?
6: Mm-hmm.
7: So, wisely, gid. Nakitaan ko gid, Ma'am Leia, most especially diri sa United States. I've known a lot of Filipinos. Na ano gid sila, na pagkakita nila, there's a bulk of money, doon na muhaw-muhaw sila, then, that there's a bulk of money.
6: Sila, no?
7: Yes, they were overwhelmed with the amount of money that they received, but without knowing, kaya gina-convert nila into peso.
6: Mm-hmm.
7: But actually, kung you're earning dollars, dollars man ang imo nga gina-spend.
6: Mm-hmm.
7: So, It's really nagadepend man sa kada state. So kisa nagarevenge. Sa una I was deprived. All this time in the Philippines, I was so deprived with the kind of socio-economic status that I have in the Philippines. Mm-hmm. So dapat may araga katabo nga lifestyle creep, lifestyle inflation. So we witnessed that one here in the United States. And not only that, no, maskin ang mga OFW hindi maka pauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa Pilipinas, it's because nga they're not yet ready. Hindi sila makapauli because they are the breadwinner of their family. So hindi kulang pa, wala nakasupot kay puro lang hatag nga hatag, no? Kay damo-damo may nagapaningayo, damo-damo may nagapm sa imo, but the moment sa una sang you are gusto mo magkanto sa guwa, wala ka, wala gid may nagbulig sa imo, so maski sa placement fee mo, sa agent bayad mo sa agency, naningutang ka pa, wala ka gid may ano. And then right now kung makita nila sa imo that you are okay, kadamo-damo ka gid may makikita ka na kamusta. Yes, kamusta ka naman dyan, no? So we need to manage our income wisely, kid. Because kabudlay magpangita sang kwarta, kagkabudlay gid kung ikaw naman ang maawadaan. No? And prayerfully gid pangamuyuan ta gid ang ginhatag sa aton sang Ginoo, because from the word itself, no, steward, ginpanugyan niya ina sa aton to kung paano naton i-manage na wisely. So and also purposefully. So intentional ka dapat in saving. So kung tanda kagamay sa sweldo mo, pero it's not about your income. It's not about your income nga gina-earn mo, but it's how much you save at the end of the day. Mm-hmm. So hindi para magyabang, kundi para mag-bless, no? Mag-bless ng pamilya at mag-honor kay God. So for me, financial stewardship gidya, it's more on committing everything to the Lord, ang kung ano man ang salig niya sa imo. That's it, Ma'am Bea.
6: Oo. Salamat kasi na, sir, no, ng mga matahom, no, ng mga mensahe nimo, kag at the same time mga practical, no, ng mga tips nimo, labi na gid sa mga OFW. Kay magsiling kita tuod nga OFW, sir, abi nila, abi naton, no, nang amuna, no, daw ka mahamungayaon nga kabuhi didto, permi da mga muna blesser how, no, pero sa piyak sina, no, may mga challenge man nga ginaatubang ang mga OFW naton. So amo na, salamat kasi na, sir, no. So with that, sir, nga mga experience gali sang mga OFW naton, ano naman ang mga or ano ka importante, sir, ang financial planning nga ginatawag antes ang isa ka Filipino mag work abroad, no, antes siya magwa, no, sa pungsod, ano ka importante nga may financial planning gi dapat?
7: You know what, Ma'am Leia? That is a very good question. Makita naton kung maghambal ka maestra in the Philippines, wala. You are being disapproved in getting the credit cards, and then puno ka sang utang. Although damo-damo na, no, wala ka na. Makita naton last time in the sa iba nga show, no, ginapakita sa TV, may mga teachers nga wala nagalantaw sang ilang ginapirmahan nga mga agreement. Kundi makibot na lang silang wala nabili ng ilang mga salary, no. Kay grabe ang deduction, tapos wala sila kabalo. Na-witness ko gid ina ang pagkakulang sa financial literacy and not financially educated. Whatever, maski makabalaan nila nga mga mataas naman ang sweldo, there's an increase in the salary, na ano na, naka-renew na sila. So, padayon lang, maski ano kapataas, na sa gihapon, nagataas ang salary, may mga step, may mga cycle every year nga nagataas ang aton nga mga ang salary natin sa government. Pero still sa gihapon nang wala gid hindi gid naton, no, wala gid Japan, hindi gid Japan ma-meet ang aton nga needs. Pero sa una, when we were have our experience sa private school, nga mapaigo taman ang 5,000, nga mapaigo taman sa una ang 10,000 nga sweldo. What is nga questionable nga when you reach the United States nga akulang man sa gihapon. So ang naton makita nga unending gidyaya ang wants sang isa ka tawo. So unending wants naton. So in my case because syempre na ano man ko no ginhagad man ko sa una sa akon yung mga ko teachers to have a loan, tapos why is it that they're very very motivated yung updan ako sa bangko kay mag-maker ang ending gali nung hulman ka kag awayon ka lang, and they will not all no this is an isolated case, pero awayon ka lang and then paid na, wala na dayon ang utang mo, nalimtan na kay ginaway ka na. So that is the common scenario nga nakalatabo. So sa ako in the first time gid kaklaro sa akon sa vision ko nga anay pa US ko, that is to pay all the teacher salary loans that I have. So kung once nga nakasugod ka na sang pangutang, most especially if you are in the government, hindi ka nagitood kagwa. That's a very very kabudlay na gid makagwa, no? And then ma-renew ka na lang, tapos taasan pa, no? I-kumbinsihon ka sang taga-bangko, no, sa mga agents, no, nga ma-increase ka or ma-another ka naman. So nag-increase man ang mga interest, no? So financial planning is an act of wisdom. So it's really, you need to act gidya. It's not only about knowledge nga nag-remain sa aton nga mga kaisipan, sa aton mga paminsaron. Mm-hmm. Pero when you say wisdom, you are applying it. So in Proverbs 21:5 says, the plans of the diligent lead surely to abundance. So kapag may plano bago umalis, may malinaw ang direction. Mas iwas impulsive spending at mas guided ang goal. So klaro gid sa akon, and then I celebrated, I usually celebrate small wins gid Ma'am Leia. So every salary may ara gid ko intention, no? May ara gid, I'm very very intentional sa akon nga financial planning. So what I did, you can have ang sa nagapamati sa aton, you can have a snowball method sa pagbayad sa utang. So masugod ka sa pinakagamay nga utang nimo para ma-motivate ka, damo ka, may dasig ka nga mga wins that is best for beginners and the for emotional boost. Or pwede man nga kung may bulk of money ka, pwede mo unahon ang pinakamataas yung interest. That's an avalanche naman yung method. So ang pinaka may duwata ka method sa pag-paid sa utang. So ang akon gidya is nag-use ko sa avalanche. So wala ko danay nagpaano sa mga sa impulse buying dili sa United States. Most especially Ma'am Leia, maano ka gid, mamukaw-mukaw ka gid magadto ka dili sa Amerika. Kay grabe ang consumerism sa Amerika, as in grabe. Na gusto mo damo-damo thrift store, you have approved ka in an instance sa mga credit cards sa Capital One, sa Discover approved ka, and then nag-increase, tapos ang tendency is you will have a zero annual per year, so zero APR. So bayaran mo lang ang minimum mo sa credit card, wala kang nakatubuan interest for a year, pero after that certain months, no, nagkaano ka na, minimum na lang imo mabayaran kay nagdako naging katamang imo nga utang. That's why trap na siya, gakatrap ang mga Pilipino, and they're living paycheck to paycheck. So amo nang gakatabo, and then swipe lang na swipe, enjoy now pay later. Grabe ang dili ang instant gratification. So dapat kagid maging ano, maghigpit ng sinturon. Kag very controlled kagid dapat sa spending mo. What I'm practicing, this is very close to my heart, no? What I'm practicing every month is I'm listing gid sa akon yung mga expenses para kabalo ko kung sa diin nagakadto ang akon nga ang akon nga income. Kag I'm trying to Ma'am Leia, I'm trying to dapat ma-identify naton ano ang mga ang buslot sa aton nga bulsa. Diin nagakadto ang aton nga mga money. Oo. So you need to identify all of those things, Ma'am Leia.
6: Salamat gid sina sir sa mga kumbaga mga pahanumdom ni mo Sir Vince, no? Dako gina nga bulig hindi lang sa mga OFW but sa tanan naman nga mga professionals nga nagapamati subong, no? Even here, no? Locally, no? Kinanglanon gina namon mabatian, no? Kag talupang don. Sir, ang mga common naman nga mga financial mistakes nga usually nagakatabo sa mga Filipino or particularly mga OFW.
7: Yes, amo nang hambal ko kanina, may ara, ma'am, kadamo-damo gidiri sang sale sa United States. Like example, when you go to Goodwill sa thrift store, it's only 50 cents or $1. May ara ang iya ka Amazon nga every day may mga as in maano ka ma'am duma ano ka gid wow grabe mm-hmm. But mangin ano ka sa material nga bagay so grabe gid ang consumerism sa America that's mm-hmm. why gani adamo man diri sang cases of hoarding mm-hmm. nga ang balay nila do puro na basurahan kay that's a very common here sa United States no ang hoarding very ano ang consumerism because of the instant gidyang gratification mm-hmm. and then no budget so they are living paycheck to paycheck and then ang pinagid kauna ma'am nga gin-build ko gid when I have the money na nag-earn ko by the grace of God is ang emergency fund mm-hmm. Emergency fund usually it depends on for me it's 6 months of your salary dapat may ara ka and then pag-invest sa nag-invest ka sa mga bagay ng mga hindi mo manabalaan, wala mo man gin ano, and over-dependent sa pamilya. So those are most common financial mistakes, padala lang ang padala. I know nga we Filipinos are family-oriented mm-hmm. and we want to give the best life for our family. Pero kung wala, you are not establishing hard boundaries to your family, maubos ka again. If you don't know how to mm-hmm. how to put boundaries, kid. Mm-hmm. I know that we love our family, mm-hmm. but we need to control, no? Nga hindi tanan, limited lang ato niya ginakita. We have a limited budget. Hindi tado adlaw naga may kita. So dapat we need to be good stewards, kid, sa ginhatag sa aton sang Ginoo. So these mistakes make happen when we forget the principle of contentment. That's in 1 Timothy 6:6. Mm. So amo na aton nga tandaan.
6: Thank you gid sina Sir Vince. Kag speaking no sang budget. May ara ka sir ma-share nga mga realistic budget nga pwede ma-apply no sang aton nga mga OFWs while no nga supporting naman sang ilang nga mga pamilya here or back home.
7: Mm-hmm. So may ara kita ginatawag this is very very popular, no? Ang standard naton, we have 50-30-20 rule. So we have the needs that's 50% nagakadto sa rent, sa aton yung mga utilities like sa water, electricity, and also sa gas, the groceries, transportations, the minimum loan payments, and insurance. Those are our needs. That's 50%, half gina sa aton yung income. So we have also our wants. Wala man nga sila nga dugina deprived naton aton kaugalingon. Mm-hmm. But we are also celebrating wins naton through our wants. So eating out, pero syempre kung mag-eat out ka not every time, no? So it's only 30% travel, subscriptions and hobbies. So you need to control and then savings gid that's 20%. You need to build your emergency fund first and retirement. I'm very fond gid of insurance, no? Kagin until now, even ari ko diri sa US, tigi Japan ang akong contribution for SSS and of course, no ang extra debt payments naton. Hindi naton, it doesn't mean, may nabatian ko nga, ari naman ko di sa Amerika, hindi naman ko dinilya malaot, so no need na bayaran ng utang. No, so, dapat, ano gid, be responsible gid kita sa pagbayad sa aton yung mga kautangan kung si din kita naghulam. Mm-hmm. No, and then even if may ara man ko nabatian niya, if you don't hindi naman ko magbalik sa government so nga abayran ko pa ang utang ko sa JSIS so still no utang is utang we need to be responsible kid that's good stewardship kid financial stewardship kid nga dapat naton mangin responsible kita kag pamunong dumunta gid ang aton mga kautangan kag amat-amato naton we become intentional kag himuon naton aton nga best nga mabayaran gid ini before spending sa aton yung kwarta sa mga material nga bagay no so may ara lifestyle creep lifestyle inflation kinagtaas ang income nagtaas man ang lifestyle so that amugidaan nagakatabo usually so for me that's my advice the standard 50 30 and 20 rule that's my advice and then of course a realistic budget ma'am we need to have a fixed remittance it doesn't mean na nga yung utod na nga yung ano tahatagan, tatanan, maubos ka just to please your family. And then create a personal budget. That's what I'm making my notes ako every month. What are the fixed nga mga expenses na ako? And then dapat ilista mo gud kay kung wala ka nagalista, wala ka kabalo kung diin na nagkadtong imong kwarta. And then you save first before spending. So the formula is income minus savings is equal to expenses. So amo na dapat. It's not income minus expenses is equal to savings. So wala na siya ka, ano, it's not attainable, effective. No? Kung income, yes, it's not effective. Mm-hmm. So, dapat, income minus savings is equal to expenses. So, iset aside, tagid-anay ang ato niya savings for our future. Mm-hmm. And, communicate boundaries lovingly. Mm-hmm. No? I-communicate ta, usual, kung nagkakabatian, nagbago ka na, nagdako na yung muulo, kaya ra ka na sa iba niya pungso. So, we need to communicate our boundaries, no? Lovingly, clearly, and then practice contentment and discipline. Mm-hmm. No, practice contentment. Budgeting is not selfishness. It is self-control and a fruit of the spirit. Ang mugin ang ato niya tandaan.
6: Wow, salamat din sina sir no nga mga practical nga mga reminder sa amon tanan no, sa aton tanan na mention nimo may mga formula ka sir mga pila gina nga percentage okay imo to kagina no ang imo formula ang namian ko to no ang income minus savings equals expenses
7: expenses
6: paano sir makalikaw no ang isa ka OFW sa mga utang despite earning a higher income overseas?
7: Yes, instead mong mabayaran nato ng aton yung utang sa Pilipinas, nagduwa na aton utang. Mm-hmm. So we have our debts, our loans and credits in the Philippines, and then we have also in the other countries, in the United States, nagduwa na because of credit card. Maano kagid na maguba ang imong credit scores, maguba ang imong record sa credit bureau because it will be reported na sa collections. Mm-hmm. So, dapat gid, from the very start, you become intentional. Dapat gid, pangitaon mo kung ano ang mga diin ang mga buslot sa imong bulsa, di naga ang mga usik sa imong mga kwarta. So you need to identify those things. So nanamiyang pa sa question mo ma'am Aleya, how can OFWs avoid falling into debt despite earning more? So living below your means, that's what I'm practicing. I don't need okay na sa akin yung may sapatos kung okay pa, 'di ba? Even si Henry C, no, nakita ko nga ang iya, maski grabe na siya ka manggaranon, pero ang sapatos niya, hindi ito pag-islad, kung hindi pag ano, mag-uba. Hindi pa guba. Si Mark Zuckerberg, ang iyang bayo is only parelariho tanan because it will save him sa ang color, it will save him sa time. Mm-hmm. So, you don't need everything because gaserve lang siya as clutter. Yes. No? Nakita mo ang room mo, no, hindi ka naka, wala ka na mental peace, it's because of the clutter nga nagaano, because you are hoarding. So ma-realize mo hala sa una kwarta pa ni hanggang kitaan ko tanan yung mga butang sa ako ng kwarto kwarta pa ni, and then these things were once money, diba? So avoid unnecessary loans with higher interest, no? Most especially ang mga Filipinos right now are very fond of online lending apps or OLAs. So kapigado na gani, tapos bayaran mo pa ang utang mo sa another utang. So, there's a tapal system. So, tapos ginapang teksan pa ang imo nga mga relatives, ang imo nga HR, tapos pakahuyaan pa. And then, if you have tried to seen a show, no, that's with Jessica Soho last time, that nag-commit pa suicide. So, those things are really, will pressure you. So, dapat gid, you think before you click, because right now download ka lang sa apps, ma-upload ka lang sa ID and you will be approved sa mga online lending apps. And then nakita naton ang ratio nga grabe gid ang mga kabataan subong, most especially sa ginapadaog lang sila no sang scatter nga ini online gambling kay scatter. And then I'm very very sad to see may mga ano pa may mga artist pa, and then mga vloggers nga nag-endorse pa sang online lending, online gambling and scatter nga ara sa EDSA. Makita nato ng tarpaulin ka mga dagdag ko, and they are very popular actors and actresses in the show business, and then they are endorsing these online gambling activities and also ang scatter. And makita nato, wala gini nagkadaog sa panahor, any kind of panahor. Uh-huh. And then they are using behavioral psychology sa diring mga activities.
6: Oo. Salamat kasi na sir, no? There are such things gali, no? Ng mga temptations, no? Kag mga schemes, no? Nga subtle.
7: Yes.
6: Nga katabo, gali yun.
7: Padaugon ka lang ka isa, kadua, and then sa uli, bawio na nila tanan. Because na-addy ka na. And ikaw, ginapamaligya mo na tanan, ginaobra mo na tanan nga ways, nang panguha ka na sa hindi imo, just to, para maitaya ka lang, because you're being addicted to those gambling activities.
6: Oo. Wow. Ano gina sir, no, dako gina ang help ang mga pahanumdom nimo kag yes, it's real, no, ga katabo gina gali, no, sa aton nga mga Filipinos kag tuod na, no, ang it's a reality man ang mga materialism, ang hoarding,
7: yes,
6: no? Doha, halos tanan, yes, sa ato na ano gina, no, mga ego gina sir. Speaking,
7: yes,
6: sang utang.
7: So, yes, sir. Let me continue, Leah. That's why we need to practice delayed gratification and seek God's wisdom in every decision. That's why David is God, after God's own heart, no? He's very close to the Lord. It's because of tanan gid, no, nga decision ginakomit sa Ginoo. Mm-hmm. And then that often comes from impulse. God calls us to self-control, no? Self-control. Mm-hmm. I'm not saying, Ma'am Leah, nga do i-anon tanagin ang kwarta, dumaano na gita sa kwarta.
6: Uh-oh.
7: But what I mean is self-control, kag i-be responsible gid in managing God's blessings.
6: Oo, correct kid sir, no? Dako, kumbaga, hindi man dako tuod ang income naton, pero naga, ano man kita, naga-earn man kita through wise nga living, bala sir? No? Di bala?
7: Yes.
6: Mm-hmm. Kung matinipigon kita, maayo kita nga tinugyanan, no? Even sa mga ginagmay lang, mga butang, mga bagay nga ginhatag sa ginuusaton. So, speaking naman sa utang, Sir Vince, ano ni ang imo mga tips siya? No? Paano kita maka-avoid si ni Sir, no? Na may na-mention ka na kagina somehow mga delayed gratification, no? Basi may dugang kapag ito, Sir, ng mga tips para maka-avoid kita sa mga utang?
7: Usually, hindi kita dapat mauntat kita sang pagpangutang dapat.
6: Mm-hmm.
7: It makes us stress, no? Mm-hmm. So, dapat, that's what may ara kita mga practical ways. Of course, magsugod kita sa pag-build sang ato nga emergency fund by automatic savings.
6: Mm-hmm.
7: May ara kita sa buong mga digital applications, ma'am. Ng layang nagahatag sa aton sang free transfer.
6: Mm-hmm.
7: And then, like, example, I'm always checking this Cartex of RCBC. I'm not here to promote, but I would like to share to everyone kung anong akon yung mga ways man. We have a lot of applications right now, like GoTime. They are, yung kung sa ibutang natin at the end of the month, nagataas ang aton yung interest, nagataas ang aton yung kwarta. Ang C-Bank, which is now Ameribank, is giving us also a very good everyday, daily, gina ang ilang pag-remit sa aton sang, ano, sang interest, depende sa aton yung deposit. So those are mga digital banks. We have Maya also, nga may ara kita Missions, nga kung sa diin nagataas man ang aton yung kwarta, own bank, no? So those are things, no? And then also, we need to separate accounts. Ang akon lang nga tip sa GoTime, no, may ara kita, you can put there ano nga fund ni, your funding for emergency, This is for travel. So pwede mo siya ma-separate, no? Kasi may isang feature nga ina sa sa ano man sa go time. And then start small but consistent. You know what, Ma'am Leia? Kung example may talk with Japan sa Pilipinas and then they are like sa review center and they're giving me my honorarium. Happy mo ko sa gihapon and I'm putting that sa akin yung mga digital bank. So it keeps on growing. So wala na siya nag-require nga dapat taas gina yun ang ato yung sweldo. But nag-ano na siya by being intentional, kag being consistent. Kung sa gamay ng butang masaligan ka man at until at the time na madako siya nga madako. That's what I did, no? Maski ara, nako sa division office, sang Bacolod, sang una, nagabaliga ko Japon, sang ano, nagapang GCash ko Japon, nagapang load ko, nagabaliga ko man eh. Sa division office, just to, I mean, yes, to add different sources of income, wala dapat huya-huya. Because, hindi man mabulong sa huya ang ano, I mean, you have also your needs and you want to give a better life for your family.
6: Yes.
7: And you have to aim for 3 to 6 months buffer. And this reflects the biblical principle of preparation. Nag-prepare kita for our future.
6: Wow. Anugid practical gina sir kag anugid ya sir nang daw ka eye opener gina sa aton tanan nami to na mention mo nga bisan sa ginagmay lang at least may income bala nga nagasulod sir no nami gina nga
7: yes hindi lang dapat nga ano I know nga I mean na-save na kita. I mean, I've received, na-sure na nato ng ato niya kaluwasan. And also, mas mayo pagid kong i-assure tapagid ang aton man niya. Ano, insure ka ang aton niya financial planning dapat. Diba?
6: How about, sir, no? Ano naman ang mga reminder mo ya sa mga pamilya, no? Nga ari diri sa Pilipinas. Nga mabuligan man nila suporta ang ilang mga loved ones abroad, no? And not necessarily ang mapadala pato sila sa ano, sa support, but to help support sa financial goals. Amo na bala, sir?
7: Oo. Hindi na ton pag hambalan yung nagdako ng ulo. We need to respect the budget. Kaya of course, nagkadtod ang isa ka tawo sa may mga goals, no? May mga goals nga nagkadto siya sa iban nga pungsod. And then wala na nagbagong yung attitude, nagdako ang ulo. And of course, nagapusa mga ano, ang mga usual ng mga Pilipino sa mga happy moments man sa social media. Oh. Pero wala man nila ginagpost nila ang ilang ang mga challenges. Wala man sila nagapusa sa mga challenges, sa mga, no? Problema. As in, naman man namian yung mag-post sa sa mga kabudlayan sa social media. But hindi kita dapat tanan magpati sa social media because social media is a lahi, no? May iba nga grabe ang flex culture sang Filipinos, grabe ang flex culture, no? That's part of the culture. But lubog man sa credit card nga debts, no? Sa mga loans. Deep inside gali ang salakyan is hindi man masarangan, kaging embargo na lang sa bangko. So, those are, I mean, we need to be selective as well sa pagbasa sa mga contents na sa social media. We do not prepare, we do not believe right away. And avoid unnecessary requests. It doesn't mean na, no, kita ng mga Filipino, or yes, for us, no is an insult. So, dapat, kid, niya, we need to avoid unnecessary requests and we need to practice transparency, be good stewards too, and pray for OFW's wisdom and strength because it's not a joke to work outside the Philippines, which is ako grabe na gidang kahidlaw ko pero aguanta ko lang ang kahidlaw ko sa pagkaon maski hindi ko matilawan ang mga paborito ng mga pagkaon. Stewardship is shared responsibility, not just the OFW's burden. No? Nga siya na lang tanan because breadwinner siya sa family. That's it.
6: Oh, anami gina sir, no, kag I hope nga damo gid makabati sini nga mga reality kag mga kinahanglanon, no, sang isa ka OFW, no, ang pagintindi, no, kag ang pag kumbaga ano sir, no, do partner na igapo, no. Daw nami nga ano nga himuon, no, sang pamilya kag sang OFW ng ano maayo nga relationship or pag-intindihanay, no, kag maano nami tong ginanggin mention mo nga ma-educate bala sir, no, ma-educate kita.
7: That's yes.
6: Ari sir, ang pinaka-importante pagid nung kinanglano naton, labi na gid sa mga OFW, ang insurance kag financial protection plans. Mm-hmm. Ano ini ka-importante, sir?
7: Ano mi ako sa aton nga topic ko subong no, galing do basi limited ang aton nga time, but uh-huh. I'm very fond of Pag-ibig MP2. So it's a government so maka-assure kita nga safe kid lang aton. So you can open an account sa Pag-ibig MP2 and every year naga may ara siya 7.5% to 8% every year. So tax free na siya. Mm-hmm. Pero ang ano lang kay hindi mo na siya ma-withdraw. It's locked for 5 years. Mm-hmm. So kanami man because unlimited ang ano, wala limit ang pag-contribute mo kung may kwarta ka, pero nagadako ang kwarta mo at the same time. So it's mm-hmm. also a compounding interest. Mm-hmm. Yes, so I'm very fond of Pag-ibig MP2 if kung may extra kung mga money, so I'm opening another Pag-ibig MP2 account and then I'm putting it there. I'm also fond of legit cooperatives. I'm a member of Upsteco and La Castellana MP1 dira sa Bacolod, and I'm putting their savings and also cash what do you call this CBU, capital build up. So, share capital or capital share. So, dira na akong ginabutang. And then, it's earning 15%. It's very, very, hindi mo na siya ma-withdraw ang imo nga CBU, but they are distributing ang dividends every February or March. And then, may ara kapapayong kag mga pangham every December. May mga, kadamo, ginsang incentives if you are part of the cooperative. And then you are also contributing in good standing kasi sa mga cooperatives. You have mutual funds and VUL. I'm a former licensed financial advisor of Sun Life. And then I have VUL and traditional. So those things are para sa atong future. Not only when you say VUL, it's coupled with insurance and investment. And then traditional naman is for our covered na sang tanan nga masakit. Ang mga Filipinos are not fond of preparing, no? Para na sa buhi. That's part of the culture niya. Nga, ginapreparahan mo ko. Nga, nagbakal ka na sang, amo na, sang lungon.
6: Dokatabu na sila. Dokatabu, blas.
7: Yes. Pero actually, Ma'am Leia, that is based from my experience niya. Didtugig ko na fall sa utang. It's because nga, once nga isa lang gid ka emergency or napatyan ka or na hospital, ubos gid atanan. So you need to be prepared. And also real estate, kanami gid sa real estate because nagatubo ang value sang duta. Pero dapat ang duta na is also producing, hindi siya naging white elephant. When I say white elephant, wala siya naga produce ang income. Mm-hmm. So it becomes it's really an asset. Mm-hmm. So investing is not greed. It is wise preparation.
6: Mm-hmm. Wow. Salamat gid Sir Vince no for mga ano nimo, mga tips nimo, mga concern mo of course no sa aton nga mga OFWs. And I believe no tuod ng kuning istoryahan ta ni maubos idang aton oras, but I believe this deserves another time and another sir platform for praying good sir no nga,
7: yes
6: may nakita sang somehow collaboration later no diri sa DYVS with your advocacy no. Salamat gid ang imo na lang sir mensahe no or advice nga sa mga OFWs naton nga gusto, hindi lang gusto, kaginanglan gid na mangin better stewards sa mga resources nga gin-entrust sa Ginoo sa ila.
7: Yes, ang pera ay blessing mula sa Dios at tayo ay kanyang stewards. Hindi kailangan maging mayaman para maging faithful. Kailangan lang maging wise, disciplined, at God-centered. Gamitin natin ang pagkakataon abroad, kasi hindi forever ang abroad ng Leia, para magtanim ng seeds of stability, generosity, at long-term security para sa pamilya at para sa kingdom.

0: Of Aljon, Joy, Cherry, Raul, Lore, Miko, Mom Lenny, who else? Hannah, Mom Christy, and antanan yung mga Filipinos.
1: Yay.
0: Here sa United States. Madamoy niya salamat.
1: Hello, hello dira sa inyo. Mga abiyanaton dira sa US.
0: Yes.
1: Mm-mm. Salamat kin Sir Vince, and I hope to see you next time, sir.
0: Thank you.
1: Mm-mm. Salamat gid, maayong gabi, yes. Liwat dira sa imo, enjoy dira sa imo nga work and sa imo nga life.
0: Yes. Have a great day, everyone.
1: Yes, mga abiyan, salamat gid kay Sir Sunday. Kay sa imo man nga nag-upod sa aton subong, si Sir Tristan Gulay. Salamat gid Sir Tristan, si Ma'am Marley Lumawag, si Rivada Bernaes, Ma'am or si Tita Julieta Jurilia, Ma'am Lucia De La Cruz, Sarah Jane Villaflor, si Tita Suzette Posadas, si Sir Well Romero, Ma'am Doris Co, Donay Flores, Ma'am Arlene Pinuela, Sir Vladimir De Leon, salamat gid sa inyong pag-upod. And of course, no, sa mga abiyan naton nga nagapamati sa inyong mga radyo, no, I hope nga clear and the strong ang signal sa DYVS sa gihapon. Ginapasalamatan ko man si Miss Anne Makilan, si Miss Tina Pastor Willard Hilado, Ma'am Karen Moscoso. Hello man sa kay Ma'am Sana Candulita, Sir Eugene Hadia. Good morning sa inyo. Kag magkita ay naman kita tomorrow, the same time, 10 o'clock, diri sa DYVS. Ang Kamari Malay Mo with Miss Jinky up next, no, sa after sang aton nga program. God bless you, abyans. Stay tuned kapagid sa mga programa diri sa DYVS. Bye!

Kami mga name tags, ang mga kabataan, ang mga nanay, baga palak manhimo sa name tag. Para contest design mo, no? Kami may arap man ganit kami ginimo sa amon din ang gamay na bata, no? Grade 1. So, anyway, God says in Matthew chapter 6, verse 31, I will always show up on time to help, to lead, and to provide. So, stop stressing, my friend, and start trusting me. Kanami isang promise ni Lord, no? Anyway, back to school snack and lunch tips. Amo na ato na topic for today. Diri sa Kapani Malay Mo. Sa gihapon, ini si Jinky. Danay kita until 12. Diri sa 12:33 Radio DYVS.

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini maligawan. Para maligawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagpabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Siling ko kagina aton nga topic for today, back to school snack and lunch tips. So kita nga mga parents, kabalugi kita sang aton concern sa budgeting, kag sa, not just sa financial nga pag-budget ha, oras pagyed, no? Kaya sinako kita, especially sa morning, paano kita mag-prepare sang food nga mabalon gid nila and at the same time healthy, kag pasok sa budget naton. Since nga atong mga estudyante, back to school na, no, kung may gamay ka pa, preschool, elementary, high school, or even college, no? Ako'y ginapabalon ko ginde amon bata. Kisa hindi mi siya kabalon, pero ginapabalon ko gid kay para ma-monitor mabala ang iya ginakaon sa sagwa. At the same time, makatipid eh, syempre. Sa sagwa, daan kamahal sa isa ka scoop nga rice, no? Ti amon ni daan, big boy giniya, ti kulangon ng isa ka cup. So, ginapabalon gina siya namon. So, one question. Many parents, even guardians, or mga tita, kung may mga hinablos kong bilin sa aton, nagapamangkot kita, what healthy and delicious snacks or lunch can I prepare for my school kids? No? So, subong, amon ni aton nga pag-istoryahan din sa kapani malay mo, and I'm going to share some simple and practical tips to help make school meals nutritious, enjoyable, and budget-friendly. So, are you ready? Kung ano na imo ball pen, notebook, no? Kaya ba si gusto mo yung i-jot down, sulaton, no? Hindi ko ito, tanana ba matian? Ano ito gano'y? Nan. Kung sabagay, kung sa Facebook, mabalik-balik mo lang ni itanaw. No? Pero pag nag-monitor ka through radio set ni Mudira, di, kisa lang gito, ni mo mabatian, malabay lang gid siya. No? Pero halos tanan sa ito yung mga cellphone naman, kag connected naman sa Facebook, so hindi na na imposible. So tip number one, aim for a balanced meal. Balance, gid nga meal. A healthy lunch, dapat may carbohydrates para may kusog ang bata, hindi sa antukin kagluyahon. No? Nagdapay muno sa igad kagluya. Why power? No, kulang ang iya carbohydrates. So, carbohydrates, good for energy. Then, dapat may protein for growth. Kaya kapatubo pa ni sila. So, kinanginan ginin niya protein. And, syempre, vegetables and fruits, no, para may vitamins and minerals. Kung wala sila vitamins na ginainom, ang prutas naghahatagid vitamins. Simple lang ba lang ang mga prutas sa baklon mo? Pwede ka kabakal sang mansanas, saging, avocado or watermelon, kay damo ni subong ginabaligya sa market nga mabarato lang, hindi gid ang mga strawberry, mga grapes, mga kung ano pa ang malahal, mga bisan amo na lang gid ni, no? So may alag isla nga balunon nga fruits and vegetables. So kung nalapit ka sa bagsakan sa market, bala nga barato, makatipid ka gid if you can buy good for 3 days, no? Makapanindahan ka naman kag ibutang lang sa ref para hindi sa dasig malanta. Okay? So, for example, sa ilabalunon nga snacks, you can prepare egg sandwich. Abi mo, tanda ni ako nga iloy magduto egg sandwich. Paborito, eh. Gidiyaw, subong, hindi mo na siya paluto. Hindi siya kung kabalog. Utoy kami ka daw, naton, dula na siya gana mag-ubra. Pero, kisa ginainto-into na manuto na yung damit sa egg sandwich. Kaya naamit ka siya tuod magduto, no? So, egg sandwich, amun ni aton nga baklon, I mean, himuon para balunon nila, no? Or chicken filling sandwich, no? Gin-shred mo ang chicken, in-filet mo siya, kag-amon iya palaman, or tuna, pwede man, no? And then, parisan mo sang fresh fruit. Hindi ka man maka-juice, sang fresh juice, no? Fresh fruit juice, fresh fruit na lang, isa ka-apple, no, or isa ka banana, it's a great combination, no? And then tip number two, choose healthier snacks. Hindi mga chips, hindi mga sugary treats, no? Yeah, for example, abi baka kada mga chocolate or mga chocolate yung mga juice blog na inom nila sa box, no? Sa pack, no? Or mga sili natin colored and mga juices nga kinasuyop-suyop sa kabataan natin. So instead of that, pabalunis ang fresh gidya nga gin-juice ni mga prutas or better water or milk. Pwede man sa mga gagmay nga kabataan, no? So pag amuni imo nga pabalon sa ila, no? Instead sa mga chips or even a slice of cheese, no? Or boiled eggs. Tunaan tagid nga mapabalon tani sa ila. Boiled eggs, no? Yogurt. Medyo mahal-mahal ang yogurt actually, no? Ito bisan umit na lang eh. Boiled eggs na lang or cheese, no? Fresh fruit or homemade muffins. Namigid na yung pabalon natin sa ila. Then, you can provide them lasting energy and you will help your children stay focused in class. Kaya abin mo kung gutom gani ang bata, bala? Why sa ang i-attention span? Lipot lang gid. Kaya nato yun. Nasasam nagdugalutaw. Kaya tingala ka lang. Nagyan ko ginias ng grade 1. Kumo, kaya tungod late ako nagmata, te, naglakad ko yung wala ka pamahaw. Tiki si mother ko, nag-teach man to sa inaman nga school. Aga pa saya, una saya sa akon. Tinabilin ko sa balay. Kaya walking distance na itong among balay sa school. Hindi magitapit-tapit, pero kaya balakton. Sang ambot ko na share ko na hindi sa inyo, so sa iba nyo yung kabati. Sang kagapon na, nagtutukso ang akon nga teacher. Sa tanan kami, proud to say, ha? Ako lang ito nakasabat. Correct. No? Pagka next day, gin-recall yun na, nag-review siya, tiki late ko, diba? Hambal ko, late ko, wala ka pumahaw. Kintukso iliwat ang klase. Why, gapon ka dumdum ang classmate ko? O ako na, kiti ako kagapon ang nakasabat. Pag pumangkot siya sa akon, ay ala, asa ako man nadala sa, why man ko kasabat? No, tao man. Yeah, what happened to you? Nga, wala ko kasabat. Na-realize ko, gurugok ang akon chan, gutom ko dyan. Kikadugay mag-recess, 9 o'clock man. Kapinsar na ko to. May kasabato, no? Pag 9 o'clock, dalagan, gikupuli sa mga bira-bira kaon kay gutom ko. So, lesson learned gito sa akon nga hindi kay mag-go to school nga empty stomach. Kay amo na effect sa akon, gutom, no? Nakalain gijate kita ang parents, sinsinduhon ta kabataan ta. Siyempre, late na sila kisagamata kay, like, for example, ang amo ni batang agamay. Ang klase ya, 7:30 no sa government school. So aga pa sa nag-travel pa kadto dito sa school. Tikay adlaw na siya namata. Na late siya. Wa ito sa kapamahaw. Pero gin pabalunan na sa isang sister ko sang sandwich kag gama fill in gid jablang iyang chan. Ti si Lingko ti amo gining ta sa Johnny kay grade 1 mo. Aga pa sa malatani. Ti ano gid niya dahil sigdasi gid ning kapanggiho pagkaugto naghapit sa among balay tumulo pag tawag ko video call tulog kay naaga pa mata no amo sa ang struggle sang kabataan sa school pag early pa ang ilang klase.
2: Maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
3: Naubusan ka ba ng biton o shoe polish? Huwag magpanik. May alternative dyan para ma-restore ang itim at kintab ng iyong sapatos. Ang ating tips mula sa everydaylife.com. Siyempre, ang pinakauna dapat na gawin ay linisin ang dumi sa pakikintabing sapatos. So, kailangan ng malinis na lumang tela at punasan ng area na may dumi o kaya may putik. Gamit ang bahagi ng tela na hindi pa nagagamit, lagyan ito ng langis kasi yan ang magiging alternative mo sa biton o sa shoe polish hanggang sa maabsorb ng leather ng sapatos ang langis. Pwede rin itong gamitin sa iba't ibang kulay ng leather shoes. Isa pang alternative ay ang petroleum jelly, especially on leather shoes. Gamit ng malinis at tuyong tela, punasan ng sapatos ng jelly. Ang other benefit nito, it softens the leather and prevents it from cracking. Parang balat din, ano? Kung wala ka namang langis, wala ka rin petroleum jelly, huwag mag-alala dahil pwede pang gumamit ng suka. Vinegar removes water stains from leather shoes and believe it or not, it provides a nice polish. Kung di mo naman type ang suka at available ang lemon, go ka dyan. As it can also be rubbed into dark colored shoes. Pagkatapos, pakintabihin gamit ang shoe brush. And lastly, huwag itatapon ng balat ng saging. Wag, dahil ito ay very, very useful. Ang loob ng balat ng saging ay maaari pang gamitin bilang biton o shoe polish. Ang galing, ano? Ang ating tips mula sa everydaylife.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langga.
4: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ang wika niyang ito.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Sige, sugpunan naton aton nga topic for today. Ang tip number 3, add colorful fruits and vegetables. Paano mo pag panulukas ang kabataan, colorful ang foods, no? Bright and colorful foods. It makes your meals nga prepare appealing, no? Subota mo sang apple, di ba? Ang iyang ganang ginapanitan tanan ni, no? Way tanan gina pakaon gid sila blada sila naton nga may with panit pa. Pero kung ara ka man lang nga parent nga gaupod sa ila kay ginabantayan mo sila, so okay lang na siya nga wala pa na pinitan. Pag recess na lang, ara ka man to help mag-peel sang apple, no? So you have the apple, you have grapes, kung may kwarta, no? Kung kaisa, carrot sticks, cucumber slices, and even watermelon cubes, no? So, pag nakita ni nila, baw na namian, ginisa, nag-enjoy, ginisa sila sa pagkuha sa nagkabagkaon. It looks fun and inviting. Sang gamay si Zach, nung duman ko, may ginabakalgi ko na sa una, nga, parang moldihan sang rice, no? So, baka ko to sa Japanese store. So, may ara na sang mata, though face bala, sang bear, no, may mata ko da nga mata, may nose man, may bibig mo na. Tapos isa naman to star, may na. So basta ang iyang rice na may mga shape, no? Kung fruits man, may cutter man ko nga gina shape ko man. Tay gamay pa sa mo. So amo na bala para magkaon sa tituod man gid kay bata na iya. Then tip number 4, keep children hydrated. Paano? Water is life. 'Di ba? Water is the best drink for school, especially pag active imo bata. Pag sila mo hyper, tawag ko yamon bata, hyper acidity niya, kaya hyper ginis isang gamaya, pag sugat na naman niya, kung hapon yan, tsuraya na yan, hindi may isulat ng puti yung uniform niya, hyper tinia, kalamugo, yan, guyayan na ito, kuring niya, may mga kuret na isang bot, na kundi ina na pangwa ng mga yabo, corona, kung ano na. Basta may mga dusing na saya. Di ba, ka smelly, pabalahaw. Di ba, tanahin mo kay hyper mo. Pero pag dako na, tuod sa totohang boss ng suon ko, niya, ata ni Manine Julie Gonzaga, sige lang, so, magdako-dako na sa, matawa, ano na sa, mapaymuno na sa, pero kay bata, yabila, malay sa akon, eh, tuod, pag ano, tonton, bigyan matamat na to sa, hindi na sa hyper, no? So, gina-avoid ko man to that time, ang mga, ang colorful, kay parang hindi siya mag-hyper, pero hindi, colorful yung bala nga, hindi yung bala yung butang flavoring. Kaya yun yung mga fruits siya nga may colored nga, the style is like may mga carrots, okay na yan, pero yung bala colored foods nga, artificial coloring na naman naging avoid ko gito sa iya that time. And then, too much sugar kay gabi pag magpa-hyper, no? So again, keep children hydrated. Pagi sa pagpainom mo sila sang more water and encourage your children to bring water bottle. Gamay pa pala tuloy siya nga bit bisang balunan sa water. Tapos ang favorite character ya pa na dang yun naka-design, no? Kaya namian na sa magbit-bit. Ang amon ganiya. Gaya nga, mami bakalan mo kukukromi ha? Kaga melodies. Kasi yung una isa ya, kaysa una mga Hello Kitty, mga sino pa na, Poo, mga muna yung ato niya, mga Donald Duck, muna. Subo niya, may mga kurome, may mga botsin o pano. Sige lang. Kaya muna ang ilang trends sa bono. And again, limit sugary drinks. So, staying hydrated helps improve concentration sa kabataan natin and keeps them active throughout the day. Active na hindi abla nga palakan, hindi pala naklas kundi in. Active especially sa school, no? Lesson ni ma'am. Then tip number 5, plan ahead. So preparing a weekly menu can save time and reduce stress during busy morning. No, kaya kita nga parents gamata either 4:30, iban 4 o'clock, or 5:30. Ako mga 5 or 5:30 pag back to school na gamata na kami na ipasok, wala kami house help kami na gaubragi dyan, no? So, bulig gaiti, especially sa buong mahidyo hinay akong panggiho, ti ate, ang partner ko ang ano eh, ako na nag-prepared, ako pang ano daw, mga light lang. Ti siling ko, pero si dad ni Mozak, May ara naman sang out of town nga schedule until August, kita gid ni nga duha mabuligay, no? So amo gina sa panimalay mabuligay gito doan gid ang member of the family to help each other para wala sa may malate, wala sa may mamiss kag tawhay man para sa tanan. So you can prepare say some ingredients for weekend nga mabaklon ko sa Sunday sa hapon manindahan ko for the whole week na or for the whole three days na mo na pamaklon ko pamapanyaga-panyapon pa, ilang recess amo na naplastar mo na bla para isa lang kapag marketing kag kung pwede ma-ref mo na lang ma-ready na sa ang inyong mga pang baluno, no? Much easier and faster. Then tip number 6, make lunch fun and exciting. So, use colorful lunchbox. Kung colorful ang food mo, may colorful lunchbox pagid. Or imo mga sandwiches and fruits nga nakat ni mo in different shapes. Sinamba ko na ni Kagina, diba? Again, example, kagid ang ganahimo ko sa amon din nga buboy, no? So, a creative presentation can encourage children to eat and enjoy their meals. Ang bata sa ako niya, friend, ni Jupihikan siya. So, ginakaon niya lang ko, no, amulang na permis ko, ha? No, amulang ginibla permis, nakaon niya. Tingin ko, paano naman, yung tinginahimo ko na lang, ginalailain niya na lang shape, kaya amulang ginang gusto ka unon, yung kuhay sa jagged niya, yung kuti, suporta rin lang na sa vitamins para hindi sa mag sakitin, bala, no? Especially pag nagabago-bago ang tiyempo, kag back to school, medyo stressful na para sa ila. Anyway, tip number 7, involve children in choosing their meals. So allow them to help select fruits, vegetables, and even sandwich fillings. Amo lang sa, then gusto mo balunon for tomorrow? Egg sandwich ka? O sige, pagka next day, tuna sandwich. Pagka next day, peanut butter sandwich. Ang kuton mo sila. Kay, buot sa liyon, sila makauno na nila. Pag abot ang adlaw, hindi nila pagkauno, hambalon mo. Ikaw nila nagambal, amo na yung gusto mo balunon. O, diba? So may balik ka ba sa ila? No? So when children participate in preparing their lunch or their meals, no, they are more likely to eat and appreciate what's packed for them. Kaya muna mo ginahatag din mo sa ila. So, di ba, kahapos lang gid kun kita nga parents na very creative, kaya ginaplan natin ahead ang para sa aton panimalay. So, amun siya ang aton nga topic for today. And, syempre, ikaw na mag-discover pagid sang dugang nga mga creativity, no, sa pag-prepare sang balalunon sa imo bata or sa imo mambana, sa kupon mo na lang, partner mo, no, kay para isa lang sa pag-prepare ang kauno sang bata, pwede man tani makaon sa imo nga partner, no, imo bana, para makasave sang pagluto.

0: Welcome to A Moment from Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.
1: Good morning, Lord. We thank You for this brand new day. We acknowledge that You are sovereign over us, over our families, over our children, over our household. Today, as we continue to do our specific roles, Lord God, in our family, we ask of Your Holy Spirit to guide us and lead us. We pray, Lord, for each of our child, ang tagsa-tagsa na mo, Lord, kung mga kabataan, for clear understanding of the task that they need to comply to all their subjects, especially, Lord, nagsugod na iyang klase. Kasatanan, Lord, ng mga ginikanan, nga nagsugod naman, Lord, upod sa ilang mga kaanakan sa pagsugata sa inyong abriklase, God, we ask of Your guidance for all of us. Today, Lord, we also include in our prayer the situation in Mindanao. We pray for all of our brothers and sisters and the different groups who are responding to the need of those affected by the earthquake. Lord, may this be a time for the people of Mindanao to personally encounter Your grace and salvation, the true message of hope that can only be found in the Lord Jesus Christ. We pray, Lord, for wisdom and proper handling of the aid and the help that is pouring in because of the earthquake. May it land on the right hands and right people, God, sa tanan, Lord, nga nagabulig subong sa sitwasyon sa Mindanao. And Lord, we pray Your word in Psalm 46 verse 1 to all the people of Mindanao that they will experience this word in Psalm 46 verse 1, which says, God is our refuge and strength, our ever-present help in trouble. This we pray in Jesus' name. Amen. Good morning, mga nanay. Nga nga taga-palamati natin iya via DYVS 1233 kHz, the sweet voice of salvation sa inyo radio dial. May mga iban, yung mga iloy, especially ng aton mga senior citizen na past 16 na yung mga iloy, hindi magikita iya makapungko sa aton iyang nga Facebook account, no, kag mag-scroll dira the whole day. And sa aton yung gaulubra, like me, yung gaubra kita sa mga opisina, hindi magkita the whole time nga nag-abri sa aton social media. So, very handy and very helpful ang radio. I would encourage you, mga nanay, no, ang mga iloy naton, kung nagatrabaho kamo iya, pwede kamo iya kadala, actually, sa transistor radio, as we call it, sa inyo iya nga maulubrahan. And then, kay wala pagin magkita e podcast, no, sa DYVS, I don't think we have that. So, pwede kita iya maka-tune in man sa 1233 kHz on the AM band. And then, continue to listen the whole day sa aton iya mga programa sa DYVS. Sa aton iya Facebook followers, good morning, Gid, and we welcome you to Kapanimalay Mo, Tuesday edition. And this is just a segment, no, for our Tuesday edition, and this is Teacher Des. This morning, I'll be sharing with you some thoughts para iya sa abriklase, kita yung mga nanay, of course, nagpinarik-parik na kita. But how do we start the school year? Or paano kita iya magsugata sa inyong school year? Let me just share with you a very few reminders or thoughts. Ang kabalo ko, kabalo naman ka mo. But I would just like to give voice to these thoughts para ma-remind makita, kag para makabulig, okay? So, number one is, we pray for our children. Manug abriklase, idulong tagid sila iya sa pangamuyo, and really let them know that we are on their side, we are supporting them. So kung lang yung panihimo iya kagapon nga Lunes ang adlaw, first day of school to most of us, ang iba niya next week pa maabli klase, you can do this. Actually, you sit with your child nga nag-eskwela, and then you pray specifically. Hindi dungan, hindi ni sa iya package nga ang tanan nga kabataan, isa ka pangamuyo nami gidya nanay, yung intimate gid, you sit down with your child and then you speak over the word, like Psalm 23, Psalm 91, or your favorite chapter or passage in the Bible. Declare it over your child and pray for the child to succeed at the end of the school year. Success in the sense that they will be able to navigate life, no? Nga may ara sila yung pag insinding ang Ginoo ko upod nila sa school year. That is very, very important. So pray for our children. And then, number two, guide them, no, with their with their needs, no? Pamangkoton, pungkuan, ano mga kinanglanon, ano pang kulang. You see, kung estudyante, kabala, kag may kulang kang mga requirements, ka-stressful man para sa ila. If in case, wala na kompleto ang mga requirements, then make sure nga inyo ma-comply na. By the grace of God, i-provide gina ni Lord ang mga kinanglanon sa aton mga kabataan. Matake time, gikita iya, magbulig sa kabataan, tanga kompleto ang ilang ang mga kinanglanon. And then guide them with their schedule. Para may nami sila nga head start, maka-jumpstart sila sa nami, no? So let's guide our children. And then, review helpful habits. May mga ara, kita iya nga mga, what do you call that, mga conditions or mga agreements nga dapat isettle ta na at the very start. Early pa lang, abri klase pa lang, week 1 pa lang, i-settle ta na sa aton pamilya, sa aton mga kabataan. Ang iban sa aton, i-tapos sa mga kabataan ng eskwela, pero may mga manghod pag-eskwela. So let's all be in this together, buligan naton, to build up helpful habits. Kung sang samag yung pagustuhan nila, pagusto tulog, pagusto pulaw, pagusto gadget, then this time, allow them to have that smooth transition, buligan, painsindihon. Hindi lang kay gulpi ka lang mga kig, wala ka naghambas ang inyong conditions, wala ka mo nag-agree. So, help them with their habits nga ila-establish this year and make it a covenant. Covenant is a very big word. Mean to say, hindi na nga siling nga daw agreement, yung muna, promise ka. Yes, it's more than a promise, a covenant. Mean to say, you agree mutually. You agree mutually para nga mag-an sa kabataan natin kag mag-an man sa aton. No? And then, help them to set their goals. No? Ang may ganina kami, ara kita ginatawag ng first grading, second grading, third grading, fourth grading, or quarterly exams, or monthly exams. Amo na siya gani, gina-chunk na. So, help our children also do their goals. I will tell you one secret nga ginahambal ko sa kabataan ko. Para mag-excel ka mo, if you want to excel in school, take it one lesson at a time. Subong pala nga lesson, himuan na ang tanang imensyindihan mo. Para nga mag-abot ang exam, hindi ka na magpanik na tunaan mo balik. No, sa lagid na siya actually mga nanay. Ang ubraho naton, first lesson pa lang, himuon ta na ang tanan, mabuligan ang kabataan naton nga makainsindi sila sa inang leksyon. So that mag-abot ang exam, mayara na sila deposito sa ilang memory nga naintindihan na nila, hindi na budlay. So make goals and make it like chunks, no? Chunk goal lang every week. And then, make sure that you have a focal verse kamo nga pamilya for this school year. Like sa amon, ginasulit-sulit ko sa kabataan ko, Psalm 46 verse 1. God is our refuge, dalaganan, palanaguan, our strength, atun kusog, not just physically, emotionally, mentally, and of course, no, ang aton gid iyang nga strength gid maghaling gid sa Ginoo, dapat klaro gid sa kabataan. And then ang best part nga nalmian ko is ever present help in trouble. Ever present meaning to say anytime we can run to God. So have a focal verse as a family, especially sa atong mga kabataan. Ang habit naman ni Pastor Adi, while we are in the car magbiyahe na, dira na tanan ang pangamuyo, most of the time gakalatabo, no? So si Pastor Adi would bless our children with the word of God and prayer, because we need a spiritual compass. Very important that we need a spiritual compass as a family, especially nga kita may mga kabataan nga nag-reskula pa, no? Kita iya, may ara kita ginatawag nga academic compass. Gusto tayong kabataan ta ma-excel, nami ang kita mag-good. Well, while it's good, no, to achieve that way, pero ang spiritual compass is far more important, because amo na siya magtudlo sa atong kabataan sang insakto, that so that they will have a very healthy mental ability to assimilate the things that are going on in their life. And of course, last but not the least, let's be the prayer partners of our children. Prayer partners, because who else can be their prayer partners other than us, especially kita nga mga nanay. Kita ba ang prayer partner sa mga bana natin? Dapat kita ang prayer partner sa bana natin. Hindi na mangita, lain nga prayer partner ang bana mo, kita na ang prayer partner. I mean to say, we share our thoughts, our burdens, our struggles sa Ginoo, kita nga mag-asawa. So be a prayer partner to your husband. Kakita man dapat ang prayer partner sa aton mga kabataan, that they can run to us for prayer. Hindi ba lang malagyong kabataan? Tanga, hindi ko na manugid sa iya. Kaya kiga niya lang ko na permi. Please, aton gitinghuan nga kita gid ang aton nga prayer partner sa aton mga kabataan. Especially nagasugata na kita sa bagong tuig, sini nga abri klase. Okay? So let's end this segment in prayer. Let's pray again. Lord Jesus, we thank you, Lord. We thank you because we parents with young children, we can run to you. You've said in your word, Lord God, that you are tender with those with young. Ang may mga gagmayang kabataan, Lord, thank you for your tender care for all the mothers, Lord God. Mga ayhan, may mga single moms kami din nga gagapalamati. May ara kami mga lola nga imbista ni magpahuway na sila kasi sila ang ginasaligan sa tanang nga kabataan. God, all the mothers who are listening right now, we speak this love prayer for each one of them that they too, Lord God, will experience your grace in their life in this season of abriklase, God. Thank you, Lord, because you are our great provider. You will surely provide, Lord, for all the needs of the parents na may mga kabataan, Ginoo. Lord, thank you for blessing us with your word this morning. Thank you that you are our refuge, our strength, our ever-present help in trouble this school year. We love you, Lord, and we thank you. In Jesus' name we pray, amen. God bless you, Nanay. Again, next week.
2: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Isang taon naming pinagdasal si Pastor Yaton at ang mga tao sa kanilang iglesia sa Jakova, Kosovo. Binigyan sila ng babala ng kanilang kasera tungkol sa pagsamba nila sa Panginoong Hesukristo. 98% of the population in Kosovo are Muslims, kaya ang babala ay mayroong kasamang pananakot. Dahil mahal nila ang Panginoon, sinuway nila ang kasera at patuloy ang kanilang pagsamba. Dumating ang araw na tinanggal ang hagdan patungo sa kanilang iglesia. Gumawa sila ng paraan para makaakyat at makapagpatuloy ng kanilang regular service. In the meantime, naging available ang isang rental space sa ground floor ng isang building. Ang iglesyang tinanggalan ng hagdan ay wala ng hagdan na kailangan. Sa aming pagpunta sa Jakova for ministry, ay nakilala namin si Pastor Yaton at nabisita namin ang iglesyang walang hagdan. Ang iglesyang ito ay first generation church. Ang ibig sabihin ay wala silang ninunong Kristiyano. Ang mga miyembro ay ang mga unang believer sa kanilang mga pamilya. Can you imagine not ever hearing or knowing who God or Jesus is? Jesus is very much alive in this church. Marami ang lumaki sa malagim na panahon ng giyera between Kosovo and Serbia, tulad ni Pastor Yeton. Marami ang nabalo ng patayin ng mga kalalakihan at marami ang lumaking walang ama dahil dito. Kung iisipin mo, marami ang hindi nakakaalam ng pagmamahal ng isang ama at namuo ang galit at paghihiganti sa mga tao. But knowing the love of Christ for each one of them eventually replaced the anger and bitterness. Nawala ang pagnanasang maghiganti at napalitan nito ng pagnanasang ihatid ang mabuting salita ng Diyos sa mga minamahal nilang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, dili lang kutob ang aton kapani malay for today, Tuesday. Remember, healthy lunch. Hindi kinanglan expensive, no? Little planning, creativity, because it can provide nutritious meals that can fuel the learning and growth of your children. So, ini si Jinky sa Kapani Malay sa gihapon. Salamat sa pag-upod, pag-follow sa Facebook, and even sa pagpamati dira sa inyong mga radyo. God bless you!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang oras sa DYVS, alas 12 impunto.
3: Balita, 12:33.
2: Yari na ang mga balita sa sining nga oras. Kapin sa 443,000 ka mga estudyante ang naka-enroll na sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Negros Island Region o kon NIR antes ang pagbukas ng klase para sa school year 2026 to 2027. Suno kay DepEd NIR spokesperson Almir Cesar Diquiña, naka-record ang rehiyon sang 443,000 kag 884 ka-enrollees gikan kindergarten tubtub senior high school sang Hunyo 4. Ginapaabot pa nga magasaka ini bangod nga wala pa nalakip ang datos gikan sa mga pribado nga eskwelahan. Ginanunsyo man sa DepEd ang pagpalawig sang enrollment period agod madugangan pang ang mga estudyante. Ginpahanumduman ni Diquiña ang mga kabataan nga magsulod sa una nga adlaw sang klase kag magpartisipar sa mga aktibidad sang eskwelahan. Samtang, gin-acknowledge ang DepEd ang nagapadayon nga literacy challenge sa pungsod matapos magpakita ang assessment nga 87% sang grade 11 students sa Bugos nga Pilipinas ang ginakabig nga non-independent readers. Suno kay Diquiña, magapatigayon ang DepEd NIR sang kaugalingon nga assessment agud mahibaluan ang aktual nga kahimtangan sang reading skills ukon sa mga estudyante sa rehiyon kag mahimo nga basihan sa mga literacy intervention programs. Sa piyak nga bahin, ginpalig-on man sa Department of Trade and Industry o kon DTI Negros Occidental ang monitoring sa mga school supply sa mga balaklan antes ang pagbukas ng klase. Suno kay Provincial Director Lina Joy Cardinal, kadamaan sang retailers ang nagsunod sa suggested retail prices o kon SRP sang notebooks, lapis, kag iban pa nga basic school supplies. Mayara man sa mga tindahan nga nagahatag sang discounts para makabulig sa mga ginikanan kag estudyante. Samtang ginaprubahan naman sang sangguniang panlungsod sang Bacolod ang duha ka resolusyon nga nagalaom nga mapalig-on ang seguridad kag traffic management sa palibot sang mga eskwelahan. Lakip diri ang pag-deploy sang mga barangay tanod traffic personnel kag mas madamo nga police visibility operations agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante sa tion sang pagsulod kag pagwa sa eskwelahan. Para sa balita regional, ginpasiguro sang Department of Education o kon DepEd Region 6 sa mga ginikanan nga handa ang mga pampubliko nga eskwelahan sa Western Visayas sa pag-atubang sa

posible nga mabaskog nga linog. Ini matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa Mindanao sa tion sang pagbukas ang klase nga nagpatugas ang kabalaka kag kaangtanan sa seguridad sa mga eskwelahan sa bugos nga pungsod. Suno kay DepEd 6 Information Officer Hernani Escolar Jr., mayara na sang nagapadayon nga mga protocol para sa mga kalamidad, pareyo sang linog kag ginpatigayon man ang structural assessment sa mga building kag pasilidad sang eskwelahan antes ang pagbukas sang school year 2026 to 2027. Ginusisa sa mga engineer kag Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM coordinators ang mga eskwelahan, labi na ang mga lugar nga may nauna na nga report sang mga gamay nga litik o kon iban pa nga concern sa istruktura. Dugang pa ni Escolar, kada may mabatsyagan nga linog sa rehiyon, nagapangayo sang bulig ang DepEd sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH kag sa mga engineer sang lokal nga panguluhan agud masiguro nga luwas kag ligon ang mga school building. Gimpasiguro man sang DepEd nga ang mga maestro kag estudyante mayara sang ihibalo kung ano ang himuon sa tion sang linog paagi sa regular nga pag-intra sa nationwide simultaneous earthquake drill kag iban pa nga disaster preparedness activities. Ang kada eskwelahan may ginatalana or may gintanana man nga evacuation area pareho sang open field o kon grounds, school grounds. Suno sa DepEd, automatiko nga masuspende ang klase kag trabaho sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan kung mag-record ang FEVOX sang intensity 6 o kung mas mabaskog pa nga linog. Antes man makabalik sa classroom ang mga estudyante kag personnel, kinahanglan anay nga ma-assess kag madeklarar nga luwas ang mga pasilidad sa eskwelahan. Sa Piakabahin, nag-deploy ang Police Regional Office, Negros Island Region o kon PRO NIR sang 1,602 ka mga pulis sa bugos nga rehiyon agud masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa mga estudyante, school personnel, ginikanan, manunudlo kag mga commuter sa pagbukas ng klase kahapon. Suno sa PRO NIR, ang mga pulis gin pahamtang sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan, mga pangunang nga karsada, terminal sang transportasyon, pedestrian crossings, kag iban pa nga mga importante nga lugar agud mapabilin ang kalinong kag katawhay kag maga makahatag sang madali nga bulig kun kinahanglanon. Kabahin sang ila katungdanan ang pagdumala sang Police Assistance Desk, pagpatigayon sang foot patrols, kag pag-upod sa mobile patrol teams, agud mapalig-on ang police visibility, kag masiguro ang hapsay, kag organisado nga implementasyon sang programa nga Balik Eskwela 2026. Luwas sa seguridad, magabulig man ang mga pulis sa traffic management, pagmonitor sa mga lugar nga madamo sang estudyante, kag pagkoordinar sa mga opisyal sang eskwelahan, lokal nga panguluhan, kag iban pa nga partner agencies para sa mas madasig nga pagresponde sa mga emerhensya kag security concerns. Suno kay Romano Cardinio, importante ang pagbinuligay sang komunidad, mga ginikanan, manunudlo kag kapulisan agud mangin madinalag-on ang pagbukas sang klase. Dugang pa niya ang pagdeploy sang kapin 1,000 kag 6 kagatos nga mga pulis nagapakita sang matuod nga commitment sang PRO NIR sa paghatag proteksyon sa mga estudyante, pagbulig sa mga manunudlo kag pagmintinar sang kaluwasan sang publiko. Ginpahanumdom man sang PRO NIR ang publiko nga magpabilin nga alerto kag mag-report dayon sa mga pulis o kon sa pinakamalapit nga istasyon sang pulis kon may makita nga kaduda-duda nga aktibidad o kon mga sitwasyon nga mahimo magbutang sa peligro sang kaluwasan sa mga estudyante kag komunidad. Para sa balita nasyonal, naglabot na sa 11 ang napatay sa
samtang 142 naman ang napilasan bangod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-uyog sa General Santos City kag mga kalapit nga probinsya sa Central Mindanao sang kaagahon sang Hunyo 8. Suno sa opisyal sang General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga biktima nagtaliwan bangod sang seryoso nga mga pilas nga ila na angkon samtang naglinog. Padayon man ang pagpangita sang mga emergency responders sa 4 pa ka persona nga ginreport nga wala pa makita matapos ang insidente. Ang linog nga nagdugay sang mga 2 ka minuto nagresulta sa pagkaguba sang madamo nga mga establishmento kag kabalayan sa General Santos City kag sa mga probinsya sang Sarangani kag South Cotabato. Sa kabugusan, 142 ka residente gikan sa nagkalain-lain nga barangay sang General Santos City ang nag-angkon sa mga pilas, bali kag mga banog matapos marumpagan sang nagkalatumba nga mga debris kag parte sang mga istruktura nga naguba sang linog. Nagabuligay subong ang mga personnel sang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police kag lokal nga panguluhan sa paghatag sang rescue kag relief operations sa mga apektado nga lugar. Dugang pa, may duha man ka napatay sa Banwa sang Tupi, South Cotabato, suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang isa ka biktima napatay matapos marumpagan sang nagkalaguba nga konkreto nga istruktura. Samtang ang isa naman ang ginreport nga nag-cardiac arrest sa tion mismo sang paglinog. Ginpahayag man sang mga otoridad nga 12 dosena nga mga building sa General Santos City, South Cotabato kag Sarangani ang nag-angkon sang kahalitan bangod sang baskog nga linog. Samtang ginpamanduan naman sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM ang madali nga inspeksyon sa mga government building sa Cotabato City agud masiguro ang kaluwasan sang publiko. Padayon ang pag-monitor sa mga otoridad samtang ginatipon pa ang kompleto nga impormasyon, may kaangtanan sa kahalitan kag mga biktima sang linog. Sa piyak nga bahin, kapin sa 95,000 ka mga trabaho ang pagabuksan sa bugos nga Pilipinas sa nagkalain-lain nga job fairs sa Hunyo 12 bilang selebrasyon sang ika-128 nga adlaw sang kahiluwayan. Inisuno sa Department of Labor and Employment o kon DOLE. Suno sa DOLE, ginahinyo ang mga job seeker nga mag-apply sa 55 ka job fairs nga magasugod na subong nga semana. Gabahin sini ang dako nga oportunidad para sa mga Pilipino nga nagapangita sang trabaho sa sulod kag sa iban nga pungsod. Sa kabugusan, yara sa 1,181 kalokal kag overseas employers ang magatanyag sang 95,140 ka mga bakante nga trabaho sa nagkalain-lain nga sektor pareho sang retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, kag accommodation, kag food service. Ang mga trabaho nga may mataas nga demand nalakip sang sales clerks o kon store crew, production operators, construction workers, call center representatives, kag service crew. Suno sa DOLE, magabulig man ang mga job fair sites sa pagproseso sang dokumento kag paghatag sang skills training opportunities agud mas mapreparar ang mga aplikante ante sila ma-hire. Ginapabutsyag sang ahensya nga ang ini nga mga aktibidad nagatuyo nga mahatagan sang mas madamo nga trabaho ang mga Pilipino kag mapalig-on ang employment opportunities sa bilog nga pungsod. Kadto kita sa balita sa sports. Ginlipay sang Filipina tennis star nga si Alex Yala ang iya amazing nga kampanya matapos madaog ang Birmingham Open nga amo ang iya una nga titulo sa grass court kag ikaduwa nga WTA 125 trophy sa iya career.
Sa finals, ginpierde ni Yala ang tennis player nga si Nicola Bartonkova sa Czech Republic sa isa ka exciting hampang nga natapos sa score nga 5-7, 6-3, 7-5. Nagumpisa ang duwa nga lisod para sa Pilipina kay napierde siya sa first set pero naka-recover siya sa ikaduwa kay ikatatlo nga set. Suno kay Yala, dako ang papel sang attention to details kag pag-focus sa importante nga mga puntos sa iya kadaugan. Ginpabutyag niya nga sa mga critical nga sitwasyon ang iya intensity kag disiplina sa duwa amo ang makahatag sang kadaugan. Ginako man sang young tennis star nga nagdesisyon siya nga mangin mas agresibo sa ikaduwa nga set nga nagresulta sa pagkuha niya sang 4-2 nga abanse. Ginsiguro niya nga mapabilin ang momentum tubtob sa decisive set bisan pa may mga higayon nga nagbalik ang iya kontra. Bisan may injury precaution sa iya right thigh, ginpabutyag ni Yala nga hindi ini makapalya sa iya performance kag mas nakatutok siya sa iya physical conditioning kag athletic development. Suno sa iya, padayon ang iya pagtuon kag pagpractice, agud mas mapataas pa ang iya level sa professional tennis. Pagkatapos ang kadalagan, nagahanda si Yala nga magpadayon sa London para sa Queen's Club Championships, kun sa diin magapadayon siya sa qualifiers para sa main draw. Kagamuyad to ang mga pinakaulihi nga mga balita sa sining nga oras. Para sa balita 12:33, ini si Leia Navarro.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Mortis Flores. Alam niyo naman, sinusundan ko lagi si Daddy. Diba? Ganun yan. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay ngayong Trusty Tuesday. Ayan. So, maganda po yan kasi sabi, lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon, di ba po? Ano man ang pinagdadaanan natin, kapit lang talaga tayo sa Panginoon. So kung kayo po ay narito sa Luzon at ang gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, napapakinggan niyo po kami ay sa inyo pong mga radyo yun. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, di ba po? At ang gamit nyo rin po, Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo po yung ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, mula ang pari hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, ay nakukuha nyo po ng maliwanag, ang maganda po ang inyong reception. At maraming salamat sa patuloy po ninyong pag-comment dun sa ating program kasi nalalaman natin kung nasaan kayo, nasa San Jose del Monte ba, nasa Mindanao, di ba po? Or nandyan kayo sa Cavite, o nandito kayo sa Marikina, o nasaan kayong lugar, o yung iba nasa Saudi, di ba po, nasa Middle East. Naku, maraming pong salamat sa patuloy yung pagsuporta sa gawain ng Panginoon. At ngayon din, araw din to ng ating Ministry Partners Day, di ba? So di ba nakita nyo yung mga pumunta sa GCF nung Sabado, nakita nyo kung paano ginagamit ng Diyos ang ating mga programa para po maabot ang iba. Sabi nga, na makakilala sila sa Panginoon o lalong lumago sila sa Panginoon. Sabi nga natin, amen. Until all have heard, hanggang lahat ay makarinig ng mabuting balita. So marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa gawain, maging ito ay sa panalangin o ito ay sa financial support. At patuloy kong ini-encourage kayo ha, gawin nyo. Kasi naalala ko po, may nakausap akong babae last week. Sabi niya, ang mga parents ko hindi mananampalataya, pero ang programa sa DCIS, sabi niya, yun ang nagpalago sa akin. Diba? So ganyan, nag-iisa pa lang yan, marami po yan mga kaagapay. So let us continue to support the work of FEBC Philippines for His glory and honor. So maraming salamat ha. Patuloy tayong maging magkakaagapay sa gawain ito. So, hold on lang po kayo mga kaagapay. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po lalo tayong makapag, you know, we could really rely and trust the Lord for today. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayahatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 8 reasons why you should donate blood regularly. O yan. Kasi nga po, ang June 14, sa Sunday yan, World Blood Donor Day. At sabi nga, ito ay na-establish noong 2004 bilang collective effort ng apat na global health organization. World Health Organization, International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, International Federation of Blood Donor Organization, at International Society of Blood Transfusion. At pinagkasundoan nila na yung event na to ay gawin at isabay, parang ganun, sa birthday ni Karl Landsteiner, June 14 yun, 1868, ang Nobel Prize winner scientist na nakadiscover ng ABO blood group system. O, di ba? Dagdag kaalaman talaga. Kaya nga itong pinag-uusapan natin. Kahapon, pinag-usapan na natin yung mga unang mga death, mga benefits ng pagdo-donate ng dugo. At ito, kagaya nung nagbibigay ng free check-up at pathology test. Nalaman din natin na walang natural na paraan ng katawan na maglabas ng sobrang iron sa ating katawan, kundi sa pamamagitan ng blood loss. Kaya nga, mas maganda kung maging blood donor para ma-reduce ang risk ng heart at liver disease. O ano pa? Ano pa yung benefits? O hindi lang yon ha. It also lowers the risk of cancer. Nagpapababa ng risk ng cancer. Sa isa pong study na na-publish sa Journal of the National Cancer Institute, na associate po ang iron reduction sa pagbaba ng risk ng cancer at mortality. Doon po sa study, na-observe na ang mga patient na meron tinatawag na peripheral arterial disease o PAD, isa pong kondisyon na ang dugo ay hindi na po dumadaloy sa ng tama sa mga binte. Pero pag nag-donate ng dugo regularly, ay nagre-reduce ng risk ng development ng cancer kesa doon sa mga hindi nagdo-donate ng dugo. O, diba? Maliban daw po sa finding na nabanggit, ang study po ay nag-highlight din ng ilang health issues. Yung pagdami ng iron ay nagpapataas ng risk ng chronic diseases tulad din daw po ng colorectal cancer. So, sa mga kababaihan, ang risk ng cancer ay tumataas pagkatapos ng menopause dahil ang katawan ay wala ng paraan upang ma-eliminate ang sobrang iron. Kaya nga, pag-donate ng dugo regularly, ang nakakatulong upang mabalance ang iron level sa katawan at ang risk ng iba't iba pang uri ng cancer, bumababa din yan. So yon. Another, eto rin, kapag nag-donate ka, nagde-develop ng bagong blood cells, di ba? Kasi po, may approximately 10 pints ng dugo sa katawan ng isang average adult. So kapag nag-donate ka ng dugo, nagamit mo yung 1 pint ng blood supply. Subalit, ang mas amazing ay ang realidad na ang ating katawan ay may pamamaraan upang ma-replace ang dugo na nawala. So sa katunayan, ang katawan ay nangangailangan lang ng ilang araw upang makagawa ng bagong oxygen-rich blood cells. O, diba? So, paano? Sabi, kapag nag-donate ka ng dugo, nade-detect ng katawan ang pagbaba ng blood volume at oxygen levels. Ito ay nag-trigger sa bone marrow na mag-produce ng bagong cells. So, ang natural regeneration process ay nag-work sa pamamagitan ng isang highly efficient biological response. So, ang specialized cells sa kidney ang nakakadetect ng pagbaba ng oxygen carrying capacity at volume. So, bilang tugon, ang kidney ay nag-release ng hormone na ang tawag ay erythropoietin o EPO. Ito ay nag-a-act bilang messenger na nag-i-instruct sa stem cells sa bone marrow ng mabilisang pag-develop ng bagong red blood cells. So habang ang plasma ay napapalitan sa loob ng 28 hours, ang ating katawan ay patuloy na nagpo-produce ng milyong-milyong bagong red blood cells kada segundo at napapalitan ang donated blood sa loob ng 4 hanggang 8 weeks. Ang tindi ng system, ano, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At pinag-uusapan lang natin dugo, ha, vascular system. At ang dugo natin na dumadaloy sa lahat ng bahagi ng ating katawan. So napag-alaman natin sa school na ang dugo ang nagdadala ng oxygen sa lahat ng bahagi, kumukuha ng carbon dioxide mula sa mga cells sa ating katawan. So dito natin nauunawaan kung gaano kahalaga ang dugo sa ating katawan at kalusugan. So mga kaagapay, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang malusog na pangangatawan. Nararapat lang po na pangalagaan natin ito, hindi lang para po sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos na lumikha sa atin at para din po sa iba na nangangailangan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Ayos uli anak yung sinabi mo, kung kaya donate blood regularly for organizations na nagsama-sama for this cause. Free check-up, resulta, maging talagang blood donor, pagdami ng iron, problema na mag-donate, replace blood, so donate blood. Kidney, nagpapalit ng bagong blood, oxygen blesser, care for it. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ganito ang tanong, sino silang mga katiwala ng Diyos o caretakers of God's truth? Ang 1 Peter chapter 4, 7 to 11, ang pag-aaral sa gabay. Wow, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Anong shocking na deklarasyon ang inihayag ng piniling apostol ng langit? Ano po ang kanyang totoong inihahayag? Naririto po, malapit nang matapos ang lahat sa mundong ibabaw o sa langit man. What a shocking declaration! Kung ito ay totoo, ano kung gayon nga po ang dramatic steps from our part to take, o tamang paghahanda on our side, tayong kanyang pinagsasabihan, naririto po. Siguraduhin ninyong malinaw ang isip ninyo at may self-control kayo sa inyong buhay. Malinaw ang isip ninyo at may self-control sa inyong buhay. Para ano nga po? Para makapag-pray kayo ng maayos. At malaman ninyo ang pinaka-best thing sa lahat. Ano po ang pinakamahalaga sa lahat sa mundong ibabaw o sa langit man? Wow, amen. Na mahalin ninyo ang isa't isa ng tapat. Dahil sa nagmamahal kayo, kaya napatatawad ang maraming kasalanan. At saka ano pa ang dapat gawin? I-welcome ninyo ang isa't isa sa mga bahay ninyo na hindi nagrereklamo. Gamitin ninyong mabuti ang iba't ibang gifts na ibinigay sa inyo ng Diyos. At gamitin ninyo ang gift na iyan sa ikabubuti ng kapwa ninyo, right? Pagkalinga sa ibang tao. Yung mga nagpipreach, gamitin ninyo ang mensahe ng Diyos. Yung mga nagsiserve, gamitin ninyo ang lakas ng Diyos na ibinigay niya para bigyan siya ng papuri dahil kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang maging ating tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay magpakailanman. Siya rin po ang kahapon, ngayon at magpakailanman, looking unto Jesus, the author and the finisher of what? Of our faith. Wow, amen. Romans 8:28, and this we know, that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose and at eternal plan. Wow, amen. Grabe nga si Lord sa kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala nang luha o mga sakit man. I am doing a new thing, God said. Amen, amen. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yan. Pero ang linaw po ng sinabi ng ni Apostle Peter dito. Sabi niyang ganun, the end of all things is at hand. Malapit nang dumating. Malapit nang matapos. So, ang kanyang sinabi, kailangan, dahil tayong mga mananampalataya, parang ang point niya, maging sober-minded na tayo, maging handa na tayo. Hindi lang yon, sinabi rin niya sa atin, patuloy na magmahalan sa isa't isa, di ba po?
2: Correct.
3: Tapos, dahil ang pag-ibig, it covers multitudes of sin. So, alam natin, sa atin pong mga mananampalataya, mga sa church, meron yung mga pagkakataon na magkakasalunga tayo sa opinion, magkakasamaan ng loob. Pero ang sabi nga, love covers a multitude of sins. So dapat, yung love pa rin ng Panginoon ang siyang gagawin natin. Tapos, sabi niya ganun, magkaroon ng hospitality na hindi nagre-reklamo. Natawa ako dyan eh. Pag ano, ba't ako? Di ba? Misa ganyan, ba't ako? Ganyan. So dapat siya, pag binigyan ka ng responsibility, take it. Dahil, lalo na, kung ay yung gift na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, 'di ba? Yung service, halimbawa ganun. Ako nga po minsan nabibigla ako, halimbawa, may narinig kasi akong comment noon. Talagang ang ano niya, ang gifting niya, pagtuturo sa mga bata. Tapos ang comment niya sa akin, one time natanong ko siya, "Bakit hindi ka nag-i-involve sa Sunday school sa mga bata?" Ang dialogue niya sa akin ganito, sabi niya sa akin, "Dad, bakit pa? Lunes hanggang Biyernes nga, puro na nga mga bata yung aking kaharap. Tapos pagdating pa ba ng Linggo, bata pa rin. Ganyan pa rin ang gagawin ko." Tapos napag-isip ako, sabi kong gano'n, di ba dapat, sa akin lang sarili dada, hindi ko na siya sinagot. Kasi sabi na kailangan understanding love. So hindi ko siya sinagot, hindi ko siya kinontra. Pero ang naisip ko noon, ganire. Di ba? Ang pagtuturo ng bata is gift na binigay sa akin ng Panginoon para sa kalawalhatian ng kanyang pangalan, para sa ikalalago ng church. Yun yung primary rule. Tapos, yung pagtuturo ko sa labas, yun na lang yung benefit ng gift na yun. Diba? Hindi yung, it's the other way around. We serve the Lord sa ating churches through teaching, and we use teaching sa labas as a method of mission, as also as God's provision for us. Di ba? Ganon.
2: Baligtad.
3: Opo. Sabi ko, ba't ganon? So, magandang reminder yan sa atin mga kaagapay na when we serve the Lord with our gifts, ang pagkatawag ng Panginoon sa atin is for the building up of the church. Kung nagagamit
2: natin... And that is his body.
3: Opo, his body. So, kung nagagamit natin ito sa ating secular na mundo, like for me, I use my optometry. I mean, I told you before, I surrendered optometry to the Lord nung nag-full-time kami, not realizing that the Lord will bring it back to me, diba? And ngayon, nakita ko, it's His way of providing for our needs on ngayon na senior na kami ng pastornes. Diba? The Lord has His plan. So, we will continue to serve God. So, ano man po yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ano man yung gift, whether it's in speaking, or whether it's in serving, or whether it is in everything that we, in whatever God gives. Sabi niya ganun, all of it is for God's glory. Diba po?
2: Amen.
3: For Him. Kasi sa Kanya lang, dominion forever and ever. So mga kaagapay, let us serve the Lord, di ba? Yun yung ating encouragement. At yung kagaya nga na sinasabi natin doon sa mga kaagapay natin na who faithfully prays for FEBC, kayo yung mga intercessors, kahit sa inyong mga churches, gawin nyo yun. Pray for the people in the church. As you continually support FEBC with finances, support the ministry of your church. Ganun yun. If you are being used of God to teach sa labas, use your teaching gift in the church, God, that you belong. Diba? It is for His glory and honor. So mga kaagapay, let's be part of what God is doing kasi God is continually at work. At huwag nating kakalimutan, huwag tayong tumabilang at hayaan nga si Lord na gumawa niya, ang mga pastor na, mga leaders na. No, mas magandang kabahagi ka sa ginagawa ng Panginoon ngayon, di ba? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi talaga you are at work. Sabi nga, hindi ka humihinto sa paggawa. Oh, may mga times na hindi namin maintindihan. Pero Lord, you are at work. At ang magandang challenge at ang magandang opportunity is that you have given us gifts. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng mga gifts na to upang magamit namin para po sa aming paglilingkod sa'yo. So Lord, ang dalangin namin, may you find us faithful stewards of the gifts of this that pinagkaloob mo sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to serve you. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay. Today is a special day kay Don Alisa Rugon, kay Ronald Regala, kay Nenita Bautista, kay Carla Maghanay, kay Celso Marqueses, Panginoon. We pray for him and the whole family. Kay Ronald Abelilia, kay Richelle Balmes, kay Chinky Liwanag Punsalan, kay Feli Iruna, at gandon din kay Andy Marcelo at John Robles. Panginoon, ilan lang po sila sa mga nakalista sa amin simula pa noon, di ba, Lord? Pero may mga aring, may mga bago kaming mga kaagapay na today is their special day. So Lord, we declare blessings upon them. So Father God, today we also pray for families who lost loved ones today. Naalala ko pong ipag-pray ang Atienza family, Lord. Sila Kuya Rolly, sila Pastor Rolly, sila Sam, Jen Rev, Gosped. Because Lord, pinauwi mo na po si Ate Eva. So Lord, we just pray that you will continue to hug them with your peace and comfort. Not only them, Panginoon, I remember to pray for the Manim Team family. I just pray for them, Lord. I pray for the Magsino, kila Ma'am Sarah, Panginoon. Patuloy na pagyakap ng mahigpit. At sa mga kaagapay po, Panginoon, na hindi man namin nalaman, but lost loved ones today, or this just going through the crisis of grief, Lord, we pray for your comforts and embrace them tightly. So Lord, saan kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Marami pong salamat.
2: Panginoon, grabe nga si Lord sa kanyang kahabagan para sa kabaguhan ng lahat sa mundong ibabaw at sa langit man. Wala nang luha at sakit man. I am doing a new thing, God said. Amen, amen, amen. Paano kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen.
3: Maganda yung verse na nabanggit ni Daddy sa kanyang prayer. Isa po yun sa favorite verses ko. I remember, ginamit po yan ng Panginoon when we were going through the valleys of our lives. Yung Christian ministry, na frustrate kami sa mga tao. Ayun, mga Kristiyano, di ba? Yung ministry na ginagalawan. Pero ang sabi ng Panginoon yan, forget the former things, do not dwell in the past. I am doing a new thing. So doon kami nananangan, di ba? Pinatawad namin yung mga tao naka-offend sa amin, naka-hurt sa amin. Kasi alam namin, it's also for us. At patuloy.
2: Correct. Hindi ko makakatulog pag hindi ka nagpatawa.
3: Totoo yun, Daddy. Totoo. Kaya hindi ka mag-move on pag hindi ka nagtutong-tumingin that God is doing a new thing. So that's Amen. A choice we have to make, mga kaagapay. And as I will remind, kung ano man po yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, gamitin mo. Hindi bilang income generating, kundi bilang serving sa Panginoon. Yun, dahil sa Kanya galing yan. Okay. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Rajiv Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada. Siyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo. at si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Mainit ang panahon ay kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw, halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidong kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod sa 1233 Radio DYVS alaon na 30 tatubalas 2 sang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si John Dela Cruz. So kang gahapon, June 8, 2026, ining officially good nga pag-open sa school year 2026 to 2027 across gid sa bilog nga Pilipinas. So damo-damo gid nga learners ang nagabalik sa ilang nga mga classrooms kag sila ready gid nga magsugod na sa another exciting journey of learning. So damo gid sa ato nga mga students ang nagasuksok sa ilang nga school uniforms. And also, nag-packed sang ilang school supplies. And also, damog sila may nakilala ang mga bagong classmates and ginaprepara gid nila ang ilang kaugalingon for new experiences. So, damo sa ila ang naka-experience na excited gid sila, may ara man na ginakulbaan sila, or ang iban na feel gid nila ang duwa. But regardless sa kung ano ang ilang nabatsyagan kagahapon, one thing is certain, ang bagong school year means a new opportunity to learn, grow, and achieve your goals. So for this, hapon, kita mag-talk about sa first day of school, ang importansya sang education, sa pag-set sang goals, and of course, damo pagid ng mga expiring topics nga makabuligid sa inyo na himuon ang amo ini nga school year successful and meaningful. So let us begin sa pagtulok or sa pagdumdum sang kagahapon. Kamusta ba lang inyong first day of school? Excited ba la kamo nga makita ang inyong mga classmates liwat? Or kamo ba laging kulbaan sa pag-enter niyo sang inyong classroom? Or kamo ba la curious sa bag-o ninyo nga mga teachers? So ang amo ini nga mga feelings are completely normal. So sa mga grade 1 learners kagahapon, amog ini ang ilang mga first experiences sa isa ka formal nga classroom setting. Sa ato naman nga mga grade 7 learners, ini naman niya nagmark gid sang new chapter sa junior high school. And sa ato nga mga grade 12 learners, amo ini ang inyo one of the final school openings sa inyong ma-experience before kamo mag-move on sa college, sa work, or sa iban pagid ng mga future opportunities. So every learner begins the school year with different experiences and emotions, and of course, ina perfectly okay lang gid. So kabalubala ka mo nga isa ka bagong school year, often ini nga ginalantaw as a fresh start, a chance to develop new habits, set new goals, and create new opportunities for success. So damagid sa mga students or mga learners na ginaubra nilang ilang first week of school na i-organize ang ilang mga schedules, ang ilang mga plano for this academic year. So if you could complete this sentence, ano ang imo nga ihampal? So sini nga school year, gusto ko. So aba, i-think gid ang imo nga answer carefully kay ang inyo nga goals inigid ang makabulig nga mag-guide sa inyong actions throughout this school year. So every new school year is like a blank notebook. Ang mga pages, wala pa gid yan na butangan. Ang stories has not yet been written. And what will you place on those pages? Anong imong ibutang? Inibala, punon mo sa hard work, kindness, learning, perseverance. So of course, ang choice gid ara sa imo kay ikaw ang author sang imo nga own story. So let us think about an important question. Nga abala kakadto kita sa eskwelahan? Nga abala nagatuon kita? Of course, some people might say, syempre, para magkaroon sa good grades. Or, may ara gigong maghahambal para makapasa sa exams. So of course, ang amuin ng mga reasons are important. Ang education is about much more than grades and tests. So ang education nagabulig itself nga i-develop ang atong knowledge, nga mag-learn kita important skills, mag-solve problems, and of course, intindihon ang atong nga palibot and to become responsible citizens. So ang education nagapreparar gid sa aton para sa atong mga future opportunities and challenges. Ini nagabulig sa aton how to think, how to learn, and how to make informed decision. So ano gid ang most important thing imo nga na learned sa imo nga eskwelahan so far? Ini bala isa ka lesson sa imo nga libro, or was it something about life, friendship, or responsibility? So you should take a moment to reflect these things. So sometimes, ang mga valuable nga lessons man wala na itong kakita sa atong mga libro. Sometimes, sila naghalin sa atong mga experiences, sa atong mga friends, sa atong mga challenges, and of course, sa atong mga everyday interactions with others. So of course, before kita magapadayon sa atong next na topic, I have a trivia for you. So true or false, ang learning nag-end kung ikaw nag-graduate na sa imong eskwelahan. So is this true or false? Of course, the answer here is false. Kay ang learning ini nag-continue gid throughout sa atong life. Ang teachers nag-continue nga mag-learn. Ang mga doctors nag-continue man nga nag-learn. Ang mga engineers and even ang mga adults nag-continue gid nag-learn new skills and ideas. That's why ginahambal gid nila nga learning is a lifelong journey. Next, sa bag-ong school year, ini nagahatag sa aton sa mga bag-ong mga opportunities. Perhaps last year, inibudlay gid sa imo, ikaw nag-struggle sa isa ka subject, or maybe ikaw shy gid or nahuya sa pag-participate sa imo nga klase, or maybe ikaw naka-face sa mga challenges na naka-apekto gid sa imo nga studies. But the good news is nga ang new school year nag-provide gid some chance nga mag-start ikaw again. Pwede ka gid mag-improve, mag-grow, or pwede ka gid maka-learn sa imong past experiences. Kay everyday, nag-offer gid sa bagong opportunity to become better than you were yesterday. So, take a piece of paper and write down 3 goals nimo for this school year. So, for example, number 1, gusto mo nga mag-improve ang imong grades. Number 2, gusto mo makabasa sa tamang nga libro. Or number 3, magka-participate more sa imong klase. So, ang mga simple goals, maka-provide yun any direction and motivation. So, if ang school year magatapos tomorrow, ano ang gusto mong i-remember ka sa mga tao? Gusto mo bala i-remember kanila by your kindness, your hard work, your helpfulness, your positive attitude? So, dapat panunduman mag-in ini. So, hindi mo gikinanlanon nga maging smartest student sa imong klase to make a difference. Hindi mo man kinanlanon nga maging isa ka most popular student. Pwede ka gid maka-make difference by being kind, respectful, and hardworking. So, sa aton nga mga elementary learners nga nagapamatigid sa buong, maging curious, pwede ka gid magmangkot questions, mag-explore sa new ideas, and hindi gin maghadlog to make mistakes, kay mistakes are part of learning. So if may ara nga wala kang intindihan, pamukota ang inyong teacher. If kinanglanon ninyo bulig, hindi gid makahadlok nga mangayo bulig. I-remember gid nga every expert was once a beginner. So importante gid ang bagay is to continue learning. So I have a quick question. Sa atong mga learners, what is the largest organ in the human body? So, ang answer na dire is the skin. Also, what is one good deed na pwede mo maubra sa imong eskwelahan this week? Perhaps, buligan mo yung classmate, mag-share ka sa imong mga school supplies, or simply being kind. So being a good student is not only about getting high grades, it is also about being a good person. So sa ato naman ng mga junior high school and senior high school learners, kabalogi kami nga ang high school comes with many responsibilities. So damo ikaw projects, assignments, presentations, examinations, school organizations, and sometimes may ara man ikaw responsibilities sa inyo nga panimalay. There may be days kung sa diin ang eskwelahan naton or ma-feel naton nga challenging ini. There may be days nga kaka-feel ninyo nga kapoy na kamo. But remember this, hindi mo kinanglanan nga maging perfect. You only need to keep improving. Kaya ang success is not about being better than everyone else. Success is about becoming better than you were yesterday. So ano gid ang inyong dream or goal nga gusto niyo gid nga obrahon this school year? Sulata ini, panumdumi ini, and take one small step toward that goal today. Kaya ang success, wala lang ini gina-measure by awards, medals, or recognition. Ang success, gina-measure ini sa imong perseverance, effort, and growth. So dapat ka mo mag-keep moving forward, keep learning, and keep believing in yourselves. Whether bala ikaw isa ka grade 1, grade 6, grade 10, or grade 12, alam mo ini nga school year is another opportunity to learn, grow, and discover your potential. So one of the most exciting parts kids sa pagbalik sa eskwelahan is meeting new people. Perhaps yesterday, nakamet ka bagong nga classmate, bagong a teacher, bagong a seatmate, or bagong a friend. Ang friendship, hindi usually nagasugod gid sa isa ka simple greeting. Pwede kayo makamahal, hello, good morning, how are you? Ang amoy ni nga mga simple words can become the beginning of lifelong friendships. I-remember man nga every student nga nag-enter sa classroom may be feeling nervous man. Sometimes, ang friend nga imo a kinanglanon nag-wait lang sa imo nga mag-say hello ka first. So think about this, paano ka makamake sa isa ka new student feel welcome sa imong classroom? So ang kindness cost nothing. Ang isa ka smile, free lang ini. Ang isa ka greeting, free man ini. Helping someone is also free. Yet, ang amo ini nga mga simple actions maka-change gid sang isa ka adlaw, sang isa ka tawo. So yesterday, damo-damo gid mga student ang nag-abot sa eskwelahan nga nag-carry sa mga bagong notebooks, mga bagong pencils, colorful pens, and brand new school bags. But have you ever wondered nga abala importante gid ang amo ini nga mga supplies? So sila ang mga tools or amo ini ang mga tools na nagabulig sa aton nga mag-learn. So ang mga pencils nagabulig sa aton nga magsulat. Ang isa ka notebook nagabulig sa aton nga i-organize ang aton nga mga thoughts. Ang mga books nagabulig sa aton nga mag-explore sa mga bagong nga ideas. So pareho sila ina sa mga athletes nga nagkinanglanon sa mga equipment, ang mga estudyante nga kinanglanon man sa mga tools. However, the most important nga school supplies is something nga hindi mo mabakal sa isa ka baligyaan or sa isa ka store. So pwede nyo bala mag-guess kung ano ina? So ang answer dira is ang willing mind. Kung ikaw willing gid nga mag-learn every day, also ini nagiging meaningful gid. So kabalo bala ka mo nga ang pencil was invented more than 400 years ago. So sa buong billions of pencils kid ang ginagamit sa mga students around the world every year. So imagine kung ano kada mga stories, solutions, and dreams nga nasulat sa mga lapis. So ano gid ang most commonly used writing tool sa inyo sa eskwelahan? Is it crayon, pencil, paintbrush, marker? So if ang imong notebook makahambalin ni, what story would it tell at the end of the school year? Next, damo gid ni mga students nga worry about making mistakes. Maybe you answered a question incorrectly, or maybe nalipatan mong imong assignment, or maybe ikaw nagkaroon low score sa imong quiz. So ang important truth na dere is mistakes are part of our learning. And every successful person has made mistakes. Ang atong mga scientists,
2: ang atong mga athletes, even ang atong mga teachers, even ang mga great inventors, sila naka-make mistakes before sila naka-achieve some success. So ang key na diri is not to avoid mistakes, but the key is to learn from them. So imagine, ang isa ka bata, or ikaw be, nag-learn ka to ride a bicycle. Kag ikaw natumba once, twice, or thrice. So dapat bala ikaw, or ang isa ka bata, mag-stop na nga mag-try to learn to ride a bicycle? So of course not, kay eventually, ang child or ikaw maka-learn na gid na how to balance and ride confidently. So learning works the same way, and every mistake nagatudlo gid sa atong some something valuable. So what is one mistake you made last school year na nagbuli gid sa imo to become a better student? So failure is not the opposite of success. Often, failure is part of the journey towards success. So yesterday, ang ating mga teachers, sila nag-welcome gid sa mga students back to school with smiles and enthusiasm. Ang ating mga teachers, sila nag-spend hours gid yung magpreparar sa mga lessons. Sila nag-check some papers. Sila nag-create activities. Sila nag-guide sa mga students and sila nag-encourage sa ating mga learners na nag-struggle. So let us also remember ang ating mga school staff, ang ating mga security guards, ang ating mga janitors, ang ating mga librarians, ang ating school nurses, ang ating mga administrative personnel. So every person gets sa ating eskwelahan nag-contribute gid na mag-create sa safe learning environment. So in fact, teaching is one of the oldest professions in the world. For thousands of years, ang ating mga teachers nagbuligid na mag-pass knowledge from one generation to another. So paano ka maka-show appreciation sa ating mga teachers this week? Pwede gid ka mo maka-humble, thank you! Or mamati gid ka mo sa ila mayo, mag-participate sa klase, and mag-follow sa mga classroom rules. Kaya ang small actions nimo maka-show gid great respect. So ang isa ka good teacher maka-inspire gid sa mga students for a lifetime. So damo gid ng mga students ang nagkaka-remember gapon ng ilang favorite teachers years later. Next is books are amazing. Kung ikaw nag-open sa isa ka book, you open a door to new worlds. Pwede ka gid mag-travel through time. Pwede ka maka-visit sa mga different countries. Pwede ka man maka-meet mga fascinating characters. Pwede ka man maka-learn incredible facts. So reading strengthens the minds just as exercise strengthens the body. So in fact, reading for just 20 minutes a day maka-expose gid sa imo to thousands of new words each year. So imagine kung ano katako ang imo vocabulary by reading regularly. So may ara ako challenge sa inyo. Read one new book this month. Pwede ining maging isa ka storybook, science book, history book, biography, or comic book na appropriate gid sa imong age. So every page nagateach gid sa imo sa something valuable. Next, let's have some fun trivia. How many days ang ara sa isa ka week? Ano nga planet is known as the red planet? And what is the largest ocean on earth? And how many letters are there in the English alphabet? Also, what do plants need to make their own food? So, amo ining mga questions, pwede gani ma-answer within yourself, with your classmates, with your friends, with your family, or with your teachers. So remember, getting ang learning doesn't happen only sa atong classrooms. It happens everywhere. So before I'm ending a portion, mag-end, gusto ko get ihampas sa every learner nga nagapamati today. Sa mga students nga nakabatsya nga sila ginakulbaan, you are not alone. Sa mga students nga nagapanundom nga ang school is difficult, kailangan nyo lang mag-keep trying. To the students who dream big, continue gid nga mag-believe. Sa mga student nga nag-struggle, Ask God for help when needed. Sa mga students naman niya nga gusto nga mag-improve, subunga adlaw is a good day to start. I-remember again nga ang growth happens little by little. Every lesson learned, every page read, and every question answered, every effort made, and all of those things bring you closer sa imong nga goals. So what kind of student do you want to become by the end of school year 2026 to 2027? Isulat ini sa imong notebook, then work toward becoming that person one day at a time. Also, as we continue, let us talk something about something na nagamigid sa aton nga school more enjoyable and meaningful, ang friendship, kindness, teamwork, and good character. Because ang school hindi lang isa ka place to learn lessons from books, it is also a place where we learn how to become better people. So one of the greatest gifts gid nga ma-offer sang eskwelahan is friendship. Damo nga mga lifelong friendship ang nagabegin sa classroom. Ang iban nagasugod lang sa pag-share sang pencil. Ang iban through group activities with a simple smile or during difficult times nga bulig. Or mag-celebrate sa aton achievements, ang aton mga friends na encourage sa aton when we feel discouraged. But remember, a true friend is not someone who only stays during good times. A true friend stays during challenges too. So think about this. Ano ba lang ang mga qualities ang imong ginapangita sa isa ka good friend? Is it honesty, kindness, respect, trustworthiness? So take a moment to reflect this. So if gusto mo magkaroon good friends, we must also learn how to be good friends. Friendship is not only about receiving, it is also about giving. And kindness may seem small, but its impact can be very powerful. Imagine ang isa ka student yung nagsulod sa isa ka classroom o ginakubaan. A simple greeting may help the student feel welcome. Imagine man ang isa classmate na nakalipat sa iyang lapis. Sa pag-share sa iyong extra pencil can brighten someone's day. Imagine man if ang isa ka learner nag-struggle sa isa ka assignment. Offering to help can make a big difference. Kaya ang kindness is something everyone can practice. Hindi mo kinanglan ng kwarta to be kind. You only need a caring heart. So today, challenge yourself to do at least 3 acts of kindness. Pwede ka gid makabulig sa imong classmate. Pwede mo ma-thank ang imong teacher. Pwede ka ka-share school supplies. Pwede ka kapulot basura and iabuin ni sa taro nga basurahan. Pwede ka man maka-encourage someone. Kaya ang small actions maka-create gid sa isa ka-positive environment. So studies have shown nga ang acts of kindness can improve both the giver's and receiver's mood. Kung kita nagabulig sa iban, kita maka-feel happier man. So what kind of act ang imong mahimo today before going home? So now let us discuss a very important topic, which is bullying. So ang bullying kakatabo ini kung ang isa katawo kapila na ginsakit, gin-exclude, gin-threaten, or gin-humiliate sa isa ka person. So ang bullying can happen face-to-face, paagi sa words, through actions, or sa online, paagi sa social media. So wala gid nga learner ang nag-deserve to be bullied. Everyone deserves respect. Everyone deserves safety. Everyone deserves kindness. So if ikaw nak-experience bullying, remember kid, nga magstorya sa isa ka trusted adult. Mag-talk sa imong teachers. Mag-talk sa imong parents. Mag-talk sa imong guidance counselor. Hindi mo kinanglanon nga i-face ini alone. So if ikaw nakakita sa isa ka taong ginabullied, anong imong obrahon? I-ignore mo lang bala ini? Maintra ka bala? Or mabulig ikaw? So think about it carefully. Kaya ang courage, wala lang ini yan ikaw nag-stand up for yourself. Ini man ang courage means standing up for someone else. So also, have you ever worked on a group project? Ikaw bala nakaagi na hampang sports nga team? Ikaw na bala nag-participate sa classroom activity? Then kabalo na ikaw sang importansya sang teamwork. Ang teamwork means working together to achieve a common goal. So wala single person nga maubra ini alone. Even great achievements often require cooperation. Kaysa eskwelahan, ang teamwork nagabulig sa aton nga mag-communicate, mag-respect, maging responsible, and of course, sa ating mga problem solving. So think about your last group activity. Ask yourself, anong imo nga na-contribute? What could I improve next time? Kaya ang reflection, nagabulig gid sa aton nga mag-grow. So ano ang imo usually nga role ang gina-play sa group? Leader, organizer, helper, idea giver, supporter, or ano pa da? Every role is important gid. So also many students admire people who are talented, athletic, intelligent, or popular. Pero wala gid da. There is nothing wrong with that. But there is something even more important, ang character. Ang character is who you are when nobody is watching. It includes honesty, responsibility, respect, integrity, and kindness. So isa ka good student with good character earns genuine respect. Also, a leadership starts kid sa isa ka responsibility. Also, ang respect. Four differences kinanglanan man ini sa atong classroom. Kaya every classroom is unique. And every students have different interests, talents, personalities, strengths, and backgrounds. Also, may mga students nga love nila yung math. May art naman nila yung music, sports, reading, and that is perfectly okay. Ang atong differences can make classrooms more interesting. Pero ang most important there is respect means accepting that people may not always think or act exactly like us. So kita nagagrow gid kung kita nagapamati. Nagalearn kita kung kita nagaintindi. And we become stronger kung kita nagarespect to one another. So also, before we end this afternoon, I would like you to remember something. Ang successful student is not measured only by grades. A successful student is also respectful, responsible, kind, and helpful, and also honest. As we continue school year 2026 to 2027, let us aim not only to become smarter, but also become human beings. So, tani madamo nang pamunatunan sa akong subong adlaw, stay informed and stay open-minded. Don't forget ang ato na School Bus Season 2. Ang inyong paboritong programa, Humlin Lunes, Tubtub Biyernes, alauna tayong tatot o palas dos ang hapon. Kabay pa nga pa na yung pagsuporta sa ato nga programa sa pagpamati o sa paglantaw sa ato nga FB Live sa 1230 Radyo DYDS. Hindi mo magkalipat na mag-react? Comment, share, and follow. And akong inyo kaupo subong nga adlaw, ako si John De La Cruz na Gasiling. Maayong adlaw sa inyong tanan.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DX

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: You know what? We do have a very interesting topic and it's called Top 10 Financial Modus ng 2026. Remember, huwag mahulog sa scam na to. Tanong ko sa inyo, may natanggap ka na bang tawag galing sa kaibigan mo o sa boss mo? O kahit sa yung nanay na parang sila talaga? Yung poses, yung muka, pati yung paraan ng pagsasalita. Pero hindi sila yun. Sa 2026, hindi na kailangan ng scammer na makita ka personally. Hindi na kailangan ng peking text message lang. Kasi ngayon, ginagamit na nilang artificial intelligence para gayahin ang mukha ng iyong boss, para kopyahin ang boses ng iyong pamilya, para magnakaw ng iyong ipon nang hindi ka man lang nag-aabala. Ayon sa Federal Trade Commission ng US, nag-report ang mga Amerikano ng 10 billion na nawala sa scam noong 2023. Pinakamataas na naitala sa kasaysayan. At dito sa Pilipinas, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nag-report ang BSP ng malaking pagtaas ng e-wallet fraud cases simula noong 2022 hanggang ngayon. Kaya ngayon, dito sa Financial Fitness Today, bibigyan kita ng top 10 financial modus ng 2026 na kailangan mong malaman. Hindi para matakot ka, pero para protektahan mo ang iyong pinaghihirapang pera. Tayong mga Pilipino, OFW, driver, delivery rider, whether professional ka or negosyante, tayo ang target nila. Kasi aktibo tayo online. Gumagamit tayo ng GCash, Maya, Facebook Marketplace at minsan, nagtitiwala tayo agad. Ngayon, wag na. So, halina't simulan na natin. I'm your host, David Angway, and this is Financial Fitness Today. So, mga kaibigan, bago pa man natin simulan ng countdown, gusto ko munang sabihin ito ng malinaw. Ang pag-iingat sa pera ay hindi lang para sa mayayaman. Ito ay para sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nagtatrabaho araw-araw para kumita. Sinabi nga ni Warren Buffett, isa sa pinakakilalang investor sa mundo, at ito yung sikat niyang ninya. Rule number one, never lose money. Rule number two, never forget rule number one. Simple lang, pero malalim ang ibig sabihin. Ang unang hakbang sa financial fitness ay hindi lang kumita ng malaki. Ang unang hakbang ay huwag mawalan. At sa 2026, of course, ang mga scammer ay isa sa pinakamalaking banta sa iyong pera. Sa ating pera. So let's break it down. Ito yung countdown style. Number 10, the account recovery scam. So nagsimula tayo sa number 10 at ito ay isa sa mga pinaka-common pa rin na modus kahit simple lang ang dating. So nakatanggap ka na ba ng text na ganito? Ang sinasabi, may nag-try mag-change ng iyong password. I-click ang link na ito para i-cancel. Well, parang legit, di ba? Nagmamadali ka na mag-click kasi baka may nag-hack na sa account mo. Pero doon ka na huli. So, ang link na yon, fake website yon. Pagka-click mo at nilagay mo yung MPIN mo, tapos na. Nasa kanila na ang access ng inyong GCash or Maya. So, paano ko kontrahin yon? Kung nakakuha ka na ng alert na hindi mo ginawa, huwag mag-click ng kahit na anong link sa text. Pumunta ka mismo sa official app. Type mo mismo sa URL. That's it. So, bigyan ko kayo na idea. Personal experience. So, I received a text from the leading network provider, and sabi nila, kailangan ko na raw i-redeem yung aking points. Which of course, that sounds really good. And then, nung nakita ko yung points, sabi ko, meron akong points na sinasabi nila na mawawala anytime if, let's say for example, hindi ko i-enter yung mga information. And then, pumili na ako ng reward. Wow, scooter. Only 2,000 points. And then when I clicked it, it says na I need to register my credit card account. And then dun ko na na-smell yung fishy na modus. That's why I reported it directly to the leading network provider and they didn't do anything. Sad to say. Alright. Now, number 9. Crypto, or also known as pig butchering. Ito yung romance plus investment. So, ito ay isa sa mga pinakamasakit na modus emotionally at financially. Tinatawag itong pig butchering scam. Or sa Filipino context, pang-aalo muna bago patayin. Ganito ang pangyayari. May mag-a-add sa'yo sa Facebook, sa dating app, or may mag-message sa WhatsApp. Magandang profile, maayos ang buhay, at unti-unting magtatayo sila ng tiwala at relasyon sa'yo. Linggo-linggo, minsan buwan-buwan. Tapos casually nilang binabanggit, "Uy, alam mo, kumikita ako sa crypto. Gusto mo ituro ko sa'yo?" Ipapakita nila sa'yo ang isang platform na parang legit. May dashboard, may numbers na lumalaki. Bibigyan ka nila ng konting kita sa simula para maniwala ka. Para mag-invest. Na, syempre, nag-invest ka na. Hindi pa ba malaki yung i-invest mo? Tapos mawawala sila. Kasama ang lahat ng iyong pera. Ayon sa FBI, Internet Crime Complaint Center, ang pig butchering scam ay nag-cost ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi globally. At marami sa mga biktima ay mataas ang pinag-aralan, mga professional. So, how do you counter this? Huwag kailanman tanggapin ang investment advice mula sa isang hindi mo kakilala sa personal. At laging tanungin, bakit gusto nitong tulungan ako? Sounds very fishy, right? Number 8. At ito, medyo bago, pero mabilis kumakalat dito sa Pilipinas. Ang tinatawag na quishing. Pinagsamang salitang QR at phishing. Alam nyo, naglagay ang mga scammer ng teking QR code sticker sa ibabaw ng legit na QR code. Sa kainan, sa may parking, or kahit saan. Iscan mo ang QR at dadalhin ka nito sa isang fake GCash or Maya page. Nakamukha ng totoo. Nilagay mo ang credentials mo, tapos wala ka ng pera. Now, bago ka mag-scan ng QR code sa labas, hawakan mo muna ito. Sticker ba sa ibabaw ng sticker? Well, red flag yon. At gamitin ang scanner sa loob ng official app, hindi yung default camera ng inyong phone. Number 7, TAS scams via WhatsApp or Telegram. You know what? Ito yung number 7 at ito yung sobrang nakakainganyo kasi parang trabaho lang. Makatatanggap ka ng mensahe, kumita ng 500 pesos hanggang 5,000 pesos kada araw. Mag-like lang ng YouTube videos o mag-rate ng hotel listings. Babayaran ka nila ng 200 sa simula para magtiwala ka. Tapos sasabihin nila, mag-top up ka ng 1,000 pesos para ma-unlock mo ang mas mataas na taas. Doon na magsisimulang lumaki ang hinihingi nila. Hanggang sa wala ka ng makuhang pera pabalik. Sinabi ni Robert Kiyosaki sa kanyang aklat na Rich Dad, Poor Dad, "The love of money is not the root of all evil. The lack of money is." Ang mga scammer, gumagamit ng ating pangangailangan. At iyon ang kanilang pinakamalakas na sandata. So, paano yung counter mo nito? Tandaan, walang legitimate na company ang magbabayad sa iyo para bayaran mo sila. Let me repeat. Walang legitimate na company ang magbabayad sa iyo para bayaran mo sila. Kung kailangan mong mag-invest para kumita, well, scam yun. Number 6, the middleman marketplace scam. At ito ay nangyayari sa Facebook Marketplace at Carousel. Mga platform na ginagamit ng maraming Pilipino para kumita ng extra. Nagbebenta ka ng isang bagay, may magme-message sa iyo bilang buyer, sasabihin nila na send mo yung bayad pero on hold pa. Magpadala ka muna ng tracking number para ma-release. Makakatanggap ka ng isang email kamukha ng GCash or Maya confirmation na parang totoong pagbabayad. Pero hindi, walang pera sa iyong app. Peke ang email. How do you counter? Tingnan mo ang actual na app balance mo, hindi ang email. Kung wala sa app, wala talaga. Ito naman ang number 5, AI voice cloning, which is emergency call. At ito ang una sa ating AI-powered scams. At ito ay sobrang nakakatakot. Tatawagan ka ng isang boses, boses ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong kapatid na OFW, at maririnig mong umiiyak sila. Sinasabing na-aresto sila or nasa hospital at kailangan ng pera agad. Ang boses, 95% accurate. Bakit? Kasi kinuha lang ng scammer ang isang 3-second na clip mula sa TikTok or Facebook Reels at ginaya ng AI. Ayon sa isang pag-aaral ng University of Waterloo, kaya ng modernong AI voice cloning tools na gumawa ng convincing clone mula sa very short audio sample. So, how do you counter this? Ibaba mo ang telepono. Tawagan mo mismo ang relatives mo sa kilala mong numero. Huwag umasa sa caller ID kasi peke rin yun. Ito na, number 4, in-app OTP phishing. Ito yung bagong modus na particular sa GCash at Maya users. Ngayon ay nag-ship na ang mga e-wallet mula sa SMS OTP patungong in-app OTP. Mas ligtas sana yun. Pero nag-adapt din ang mga scammer. Makakatanggap ng isang fake push notification, suspicious login detected, tap to secure. Pero ang pinindot mo, hindi mo sinisecure ang account mo. Ina-approve mo ang device ng hacker. How do you counter this? Basahin ng mabuti ang bawat notification. Huwag mag-tap ng approve o link device kung hindi ka ang kasalukuyang nagla-login. Ito naman ang number 3, the 30% monthly crypto bot scam. Isa sa mga pinakasikat na red flag sa financial world. At ito ay isa sa pinakasikat na red flag sa financial world. Pero marami pa rin ang nahuhulog. May mag-a-approach sa'yo. Maaring kaibigan mo, influencer, o random na contact. At sinasabing may trading bot sila. Nag-guaranteed ang returns, 1% per day, 30% per month. Ipapakita nila sa'yo yon. Especially, maganda yung dashboard. Lumalaki ang numbers. Lahat, parang okay. Mag-i-invest ka ng mas malaki. Tapos pagdating ng withdrawal, may withdrawal tax daw na kailangan mong bayaran muna. Mga kaibigan, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng malinaw, walang legitimate na investment ang nagbibigay na guaranteed na mataas na returns. Imposible ito mathematically sa anumang legitimate na market. Binanggit din ni Benjamin Graham ang mentor ni Warren Buffett sa kanyang book na The Intelligent Investor. The essence of investment management is the management of risk, not the management of returns. So how do you combat this? Guaranteed plus high return plus crypto is equal scam. Always, walang exemption. Number 2, the fake eGov ID verification scam. At ito ay special na nakakatakot kasi ginagamit nila ang pangalan ng gobyerno. With the rollout of PhilSys, National ID at eGov PH app, ang mga scammer na nagpapanggap bilang government agents, sasabihin nila, expired na yung digital ID, i-download ang maintenance app para ma-update. Ang app na yon, screen sharing tool yun. Makikita nila lahat ng iyong ginagawa sa iPhone kasama ng iyong MPIN at banking details. So how do you combat this? Dapat malaman ng lahat. Ang mga ahensya ng gobyerno ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na mag-share ng iyong screen sa Viber or Telegram. Kung may ganun kang matanggap, i-report agad sa BSP, Consumer Protection o sa DICT. Ito yung pinaka number 1, the deep fake CEO video call. At ang number 1 sa ating countdown, ang pinaka-advance, pinaka-delikado na financial modus ng 2026, the deepfake CEO video call. Isipin mo to, ikaw ang empleyado. Tumatanggap ka ng Google Meet invite mula sa iyong boss. Nag-join ka at nakita mo siya. Narinig mo ang boses niya. Nagbibigay siya ng utos na mag-transfer ng pondo o mag-share ng confidential information. Pero hindi siya yun. AI-generated ang buong video at boses. Hindi to science fiction. Noong 2024, isang finance employee sa Hong Kong ang nag-transfer ng $25 million dahil naniwala siya sa isang deep fake video call na may CFO ng kanilang kumpanya. Ito ay na-report sa CNN at South China Morning Post. Ayon sa World Economic Forum, ang deep fake technology ay isa sa pinakamalaking cybersecurity threats ngayon. At patuloy itong lumalala. How do you combat this? Well, number one, mag-establish kayo ng safe word sa inyong opisina o sa inyong pamilya. Isang salita o tanong na alam lang ng tunay na tao. Ano ang kinain natin ng lunch ng Sunday? Kung hindi siya nakasagot, ibaba mo agad. Mga kaibigan, hindi ko binigay sa inyo ang listahang ito para matakot kayo sa technology. Ibinigay ko to para mas maging handa kayo. Ang financial fitness ay hindi lang tungkol sa pag-iipon at pag-invest. Ito ay tungkol din sa pagprotekta ng inyong pera, ng inyong impormasyon at ng inyong pamilya. Tandaan, ang pro tip ng 2026, in the age of AI, seeing is no longer believing. Laging gumamit ng secondary channel, isang direktang tawag, isang hiwalay na app para i-verify ang kahit anong request para sa pera. Sinabi ng sikat na author na si Morgan Housel sa kanyang aklat na The Psychology of Money, the most important financial skill is getting the goalpost to stop moving. Huwag hayaan ang takot sa pagkawala ng opportunity ang mag-move ng inyong goalpost. Papunta sa mga desisyon na pwede kang mapinsala. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, well, I recommend you na mag-subscribe, mag-like, at i-share ito sa inyong buong pamilya at mga kaibigan. Dahil ang pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa kanila ay information para protektahan ang kanilang pera. Ako ay inyong host, David Angway, at ito ang Financial Fitness Today. Ingat kayo at mag-ingat sa inyong pera.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay napapakinggan gamit po ang iba't ibang mga radio stations. Depende po kung saan kayo naruroon. Yan po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga listeners na nakikinig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo, iba't ibang oras kasi iba-ibang time zone. Yan naman po ay gamit ang mga online platforms. Purihin po ang Panginoon. At maraming salamat po sa ating mga kasama na naglilingkod. Sabi nga sa likod ng tabing. Ano po, familiar pa ba sa inyo yung term na yan? Sila po yung ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po sa ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang kahalagahan o yung gampanin at ugnayan ng ating karakter pagdating sa ating potensyal at paglilingkod. Alam niyo po, napakahalaga yan na ating i-consider yung ating pag-uugali dahil yung ating ugali ay meron pong direktang epekto sa ating mga iba't ibang kakayahan. Halimbawa, no, if you remember, na pag-aralan po natin, meron tayong mga potensyal dahil meron po tayong kaloob na espiritual, no? At alang-alang po sa hindi nakasubaybay, yung kaloob na espiritual, yan po ay mga God-given abilities. Yan po ay natanggap natin at the moment of salvation. At napaka-importante po, mga kapatid, na maunawaan na ito po ay tungkol sa mga ministry abilities, okay, kakayahan. Ngayon, syempre, nagpapatunay yan na nasa atin ang banal na espiritu. Pero kung paano natin gagamitin, yan naman po, at dyan papasok yung importansya ng karakter. Kaya nga, di ba, yung fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control, as stated in Galatians 5:22-23, yan po ay nagpapakita na mahalagang sangkap ng ating paglilingkod ay talagang kinakailangang makita yung bunga ng Espiritu. Opo, hindi lang tayo task-oriented sa ministry. We have to be relationship-oriented as well. Importante yun eh, kasi nga, kung inyo pong mamarapating unawain at tingnan, matapos pong i-discuss ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12 na ang isang iglesia ay isang katawan. Okay? Pinaliwanag niya sa 1 Corinthians 13 is a very, very popular passage. In fact, ang malungkot lang doon sa passage na yon, madalas nagagamit natin sa konteksto ng mga romantikong events. Kasalan, ginagamit din natin sa mga Valentines. Di ba? Diyan natin madalas marinig yan eh. Pero siguro mahalagang bigyang diin na nung sinulat po yan, it was not really for a romantic event. Ang habol po sa mga romantikong event, kilig. Di ho ba? Kilig. Pero alam niyo po, ang tinuturo sa atin sa 1 Corinthians 13 ay mga bagay na nakapagpapatagal ng relasyon, nakapagngangalaga sa kalusugan ng relasyon, pero walang kinalaman sa kilig yan. It talks about the hard work of forgiveness, not being rude. It talks about the hard work of kindness. Di ho ba? So yan po yan eh. Kaya nga, mahalagang maunawaan na yung pag-ibig na yan is the important ingredient in making sure na ang isang iglesia po ay lalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. In fact, we can say na if we use our spiritual gifts without the fruit of the Spirit, the result will not be good. Nangyari po yan sa Corinthian Church. Kung alam niyo po ang background ng aklat ng Corinto, you would understand. Ang sabi po doon sa chapter 1, sila po ay pinagpala ng lahat ng uri ng kaloob. So, ibig sabihin, walang kakulangan pagdating po sa spiritual abilities. Pero pag binasa niyo po yung chapter 3, si Pablo mismo nagsabi na hindi niya makausap or ma-address itong mga Corinthian believers as matured Christians dahil ang nakikita po sa kanila ay ang mga gawi at gawa ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul, I had to treat you as though you belonged to this world because you still quarrel and envy. Nag-aaway, nag-iinggitan pa. At imagine, ano, nasa kanila ang mga kaloob, pero dahil po sa presensya ng mga pagtatalo, pag-aaway, as a result of immaturity, they were basically hindering yung spiritual progress. Ganun po. Kaya mahalaga po na ating makita yung focus dito sa relationships. Now, merong isang aklat, The Making of a Leader, sinulat po ni Robert Clinton. No? At isa po sa kanyang binigyang diin pagdating sa ministry ay yun pong relational learning. No? In fact, hindi lang basta ministry tinalakay niya doon. Ang pinag-usapan po doon is leadership in ministry. At isa po sa mga pundasyon na kanyang binigyang diin, relational learning. Now, it may sound as parang formal education ang kailangan. Hindi po. Ang idea lang niya is that we have to remember that as we do ministry, we must be willing to learn how to grow in relationships. Importante yun eh. Kasi talagang isa yan sa mga maaapektuhan eh. Halimbawa po, no, sometimes we do seminars on ministry skills and leadership sa mga churches. And ito pong mapapansin nyo, sometimes meron ng equipping eh. Yung bang, okay, alam na kung paano, anong gagawin, anong kakayahan, maybe Bible study method or preaching skills or knowledge, or maybe nandiyan na yung theological education. Pero ang malaking katanungan, mga kapatid, ay hindi po yung kaalaman lamang. Napaka-importante na merong maayos na relasyon. Kasi kahit na-train mo ang isang tao, okay, alam niya ang sasabihin, alam niya ang gagawin, pero yung klase ng relasyon na kanyang dadatnan, yung kanyang dadatnan, anong nag-e-exist na relationship doon? Recently, I spoke sa iba't ibang mga anniversaries, no, ng ilang mga churches. And palagi kong sinasabi, kung ang church po ay nag-uumpisa pa lang, it's a different season. And if you're talking about unity sa isang church na kasisimula pa lang, and then to speak the same topic, unity, para sa isang church na ilang dekada nang nag-exist, I would tell you na magkaiba po ang approach. Although the topic is the same, but the approach would be different, the emphasis would be different. Bakit? Kasi iba-iba na sila ng season eh. Yung nag-uumpisa pa lang, marahil po, very idealistic. The church is united. Di ba parang pagbagong kasal eh. Pagbagong kasal, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng mundo na magkasama kayo. Di ba? You have synergy. You have positive outlook. Bakit po? Because basically, because of the season of the marriage, eh napaka-healthy po niyan. Hindi ko po sinasabi na pag matanda na ang relationship, hindi na healthy. Ang sinasabi lang natin, similar to the physical body, kung tumatanda ang relasyon, you have to be more intentional with health. So kaya ko po pinapaalala yan mga kapatid, kasi kung matagal na ang isang iglesia and you talk about unity, ang mga issue po niyan mas malalim. Maybe may mga nasaktan na po dyan through the years, meron ng hindi magkakasundo, meron na pong nasanay na na malamig ang trato sa isa't isa, marahil meron na po dyan hindi nagpapansinan, nag-alisan, may galit, pag present yung isang pamilya, absent yung isa, pag nandyan yung isa, wala naman yung kabila. So we're not talking about yung parang vacuum na ibig sabihin walang relasyon na daratnan, meron eh. At mapapansin niyo po kung anong klaseng relasyon will determine basically the outcome. Kahit po anong knowledge, anong training, anong skills ang ibigay natin, kung ito ay ilalapag mo sa isang iglesyang hindi nagkakasundo, awa, napakahirap po ang application niyan. Kaya minsan po ang nagiging struggle ng ibang mga pastors is that they would attend conferences, they would attend seminars, they would be on fire to apply what they have learned, di ba? Yan naman lagi, excited na excited. How can I apply this? How can I benefit from this? How can I be transformed through this? Tapos, ayan na. Pagdating mo, hindi magkasundo-sundo yung mga miyembro. O, paano na ngayon? So, para bang hindi na nakaporma yung mga bagong nalalaman at skills. Bakit? Not because you did not learn, but because there is an already existing bad relationship in the church. At yan po ay magiging hindrance. Kaya nga, napaka-importante yung sinasabing relational learning. Kasi basically, it's about understanding na yes, there is a task at hand. Meron po tayong ginagampan ng task. Pero ang ministry po, hindi naman siya talaga task-oriented lamang eh. Madalas tayo, we are very task-oriented. Ang tingin nga natin, nawawala ang progreso ng ministeryo dahil po sa ilang taong nagpapabagal nito eh. At nakaka-frustrate kasi parabang if you measure the church based on progress in terms of number, based on progress in terms of accomplishments, parabang napu-frustrate ka kasi naiisip mo, wala eh. Parang hindi kami umuusad kasi merong hindi magkakasundo. Pero alam niyo po, ang reality is that yung mga paghilom, mga panalo din yan. Those are wins for God and wins for the church. Yung mga pagpapatawad, that's also a win. Kailangan hindi yan mawala sa radar natin. Pagka ho masyado tayong nakafocus sa task, we tend to overlook these victories that we're actually experiencing. Kaya nga, masasabi natin na paminsan, very important ang mga trainings. Hindi natin inaalis yan. Pero if you put it in a toxic relationship, no, sa context ng toxic relationship, hindi makausad eh. Hindi makapagpatuloy, di ba? Kasi nga, ang daming sigalot. Parang gamitin nating ilustrasyon ang seasons ng mga may asawa, di ba? Yung mag-uumpisa kayo na very positive ang outlook, bright future ahead kasi magkakampi kayo, magkasama kayo, haharapin nyo mga problema ng kinabukasan, pero once na meron pong nasaktan, walang magpatawad, naging unhealthy ang relationship. Wow! Yung energy, nakafocus na lang sa away. Hindi na kayo makatanaw sa hinaharap kasi para bang ayaw nyo nang ma-imagine yung future being with that person. Hindi ba? Kaya mapapansin nyo talagang malaking hamon yung issue ng relationship. Kaya yung relational learning ensures that when we do ministry, naintindihan natin na parte po ng ministry, of course, is the usage of spiritual gifts. Yan ay for the task. But at the same time, yung pangangailangan sa fruit of the Spirit, kasi yan ay nagbibigay ng maturity sa ating mga ginagawa sa ministry. Eh, hindi dapat ma-overlook yun kasi napakahalagang elemento po nun. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul nung sa opening verses ng 1 Corinthians 13, anong sabi niya? Kahit merong kang pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok, kahit nakapagsasalita ka sa iba't ibang wika, sabi niya, eh ang lahat ng yan ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. So, ibig sabihin eh, kung masyado kang task-oriented and you neglect yung relational aspect at dahil hindi mo pinractice yung pag-ibig, nawawala ng saysay yung ating mga ginagawa, no? Hindi ba? Parang, bakit nga ba hindi? Sa atin, it becomes meaningless kasi parang tinitiis mo na lang, alang-alang na lang sa gawain. Eh, hindi naman po talaga dapat tinitiis eh. Ang kinakailangan, pagpapala sa atin yung ministry, di ba? Eh, hindi yan magiging pagpapala kung tinitiis mo na lang yung mga kapatiran na iyong pinaglilingkuran. So, kinakailangan, nandun po yung pag-ibig. Pangalawa, it becomes meaningless to the Lord. Kasi bakit? Eh, sa totoo lang, di naman nakafocus sa task lang ang Panginoon eh. Tandaan niyo po ito, ha? Tandaan niyo po ito, mga kapatid, ano? Kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon yung tulong natin, okay? Mas magagawa ng Diyos nang maayos yan. He can send angels, He can send supernatural beings to fulfill yung task ng mas mahusay, mas epektibo. So, na inilagay tayo doon, ano pong purpose? Hindi naman tayo nilagay doon dahil kailangan niya ng tulong. Ang goal natin is to worship Him. At parte po ng pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid, ay ang pagtitiyak na hindi lamang natin nagagawa yung tama, kundi nagagawa natin ang tama, yung tama. At para magawa ng tama, yung tamang gagawin, eh kinakailangan po natin gawin ito ng merong paglago sa pag-ibig. So, sometimes, kailangan ng church ng new skills, kailangan ng church ng new learnings, renewed abilities, pero alam nyo, hindi natin pwedeng alisin at walang bahala sa aspeto ng relational renewal. Yung paghilom, yung paglago sa kaugnayan sa isa't isa, yung matuto tayo magpahalaga. Sa Romans chapter 12 verse 9 and the following verses after that, sabi ni Apostle Paul, don't just pretend to love others, really love them. Alam niyo, pag binabalikan ko yung talata na yon, napapaisip ako eh. Bakit kaya yun sinabi ng Panginoon ano, sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Don't just pretend to love others. Huwag lang daw tayo magpanggap. Ang ibig sabihin, it's talking about something that is a warning at the same time. So it's a reminder and a warning at the same time. Warning sa paanong paraan because there is always that tendency to pretend. Na para bang ang pagmamahal, anyway, sandali lang naman magkakasama, sige, tanggapin na lang natin, let's pretend. Ang sabi doon, really love them. Now, paano mangyayari yung authentic love? Paano mangyayari yung totoong pag-ibig? Really love them. Para mangyari ito, you tap to a deeper source. Hindi pwedeng human love lang ito. Hindi pwedeng human decision lamang ito. It's something deeper. It comes from something deeper. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So nangangahulugan iyan that we spend time with the Lord, not just to read His Word, but to encounter His presence and that in His presence we learn to repent. Opo, kasi yung unforgiveness at saka yung experience ng presence ng Panginoon, hindi pwede magkasabay. Sa Bible, when you read about the encounters with God, alam nyo, merong ang bunga, repentance. Repentance. Oo. Talagang nagsisisi kasi when you understand the holiness of God, you see how sinful you are. Alam nyo, bilang tao, usually ang tendency po natin, we want to get rid of the guilt, pero ayaw nating alisin yung kasalanan. Minsan ayaw nating aminin. Kaya sabi lang natin, understood na yon, okay na kami, no, without even discussing the issue. So ano pong nangyayari later on? We operate on the basis of assumption. Akala natin. Pero baka naman yung akala natin is far from reality. Kaya ho, kung dumarating na tayo sa punto na we are just pretending to love each other, wow, maging maingat po tayo because that is not the right situation to be in as we do ministry. It's a warning. Babalayan that sometimes you can get away with doing ministry and faking love. But it should not be the case. Because fake love does not glorify God. Fake love does not last. Fake love does not edify the body of Christ. It does not. Ang nakikita po doon is our human limitations rather than the character of God. Kaya very important to truly tap into the source of love, and that is God Himself. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, by this all men shall know that you are my disciples. If you love one another, meaning your time spent with Jesus will develop in you that love that is necessary for effective ministry. Effective ministry. Kaya mga kapatid, kagaya po ng ating pinag-uusapan, sometimes no, parang napaka-tempting na we talk about numbers, church members multiplying, we talk about statistics, we talk about accomplishments, pero ministry is not just about those things. Kasama po ang relationships. Kaya nga, if you remember yung church in Ephesus that was evaluated by Jesus, Revelation chapter 2, verse 1 to 5, yung church in Ephesus was actually commended. Ang commendation po is that they were still serving, they were sacrificing, they were still able to identify yung mga false teachers. Pero pagdating po dun sa verse 4 ng Revelation chapter 2, ang sabi doon, I have one thing against you, you have forsaken your first love. From the New Living Translation, ang pagkakasabi po, you don't love me or each other as you did at first. Nakita niyo po yun? Nag-diminish yung pagmamahal. Hindi naman nawala yung talino, hindi nawala yung talento, kakayahan, paglilingkod. Ang naglaho yung, hindi naman completely nawala, but it diminished yung pag-ibig. Yung pag-ibig. And because of that, the Lord called them out. Sinabi sa kanila na, I have one thing against you. Can you imagine? Siguro sa mata ng tao, very impressive yung church. But through God's evaluation, nakita niya merong kulang at yan yung pag-ibig. So nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral na ito ay nagpaalala sa atin na pahalagahan kung anong mahalaga sa ating Panginoon. At nawa ito'y magtulak sa atin sa isa pang mas malalim na paglilingkod sa ating Diyos. Muli po itong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lagot.
3: Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak. Ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kawikaan 16:1. Ako po si Mico Fernandez. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako binago ng Panginoong Yesus sa napakagulo ko pong buhay. Ganito po yun.
4: Ayos! May pera na ako dito sa kalapating magbabalipad.
5: Mico!
4: Ha?
5: Uy, Mico! Mabuti at napasyan ka dito sa club.
4: Eh...
5: Uy, ano ka ba? Dead man lang ako sa'yo ganon? Sino ba hinahanap mo?
4: Ay,

na naman ako nito. Tapos, dito kay Swarding naman ako mag-tittle-head siya. Malakas ang beauty parlor ngayon ni Bakla. Maraming customer, magpapasko kasi. Araw ng collection ngayon! Wow!

0: sarap talaga nitong crispy pata na dala mo sa amin.
1: Siyempre.
0: Dami ko kayang nakain. Sana naman bukas yung lechon naman.
1: Oo ba? No problem. Basta kumain lang kayo ng kumain dyan, ha? Sige. Kain ka ng kain.
2: Basta kuya Miko.
1: Oh.
2: Yung pangako mo ang bike sa akin. Promise mo itong Pasko. Excited talaga ako eh. Nahiya na kasi akong mangiramgay jet.
1: Huwag kang mag-alala. Kapag nakaraket ako, bibili talaga tayo ng bike.
2: Ayan! Oh, galing!
3: Naku, Miko anak. Huwag mo nga ispoilin ng mga kapatid mo, ha?
1: Eh, bakit naman to?
3: Tumigil na kayo, Bebe at Paeng. Hayaan niyong makapag-ipon ng kuya ninyo sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Hindi yung kayo na lang palagi ang inuuna ng kuya Miko ninyo.
1: Mama, hayaan na lamang po ninyo sila. Mga kapatid ko naman yan eh. Kaya ayos lang, nagkasusan ko ang hiling nila. Gusto ko talaga masaya sila, Mama. Wala kasi nang iwan tayo ni Papa. Parang tumigil na ang takbo ng mundo sa atin. Yung pala, kaya naman pala nating mabuhay nang wala siya eh.

0: O ano, bibili ka ba?
1: Wow! Super ganda naman itong tinterang to. Matangkad pa. Miss!
0: O ano, may napili ka na na bike. Bibigyan kita ng malaking discount.
1: Pero, Miss, hindi pa ngayon eh. Kulang pa budget ko. Basta babalikan ko ito eh. Siyempre, kapatid kong pipili ng kulay.
0: Talaga?
1: Oh.
0: Para sa kapatid mo?
1: Oo.
0: Ano ba siya, lalaki o babae?
1: Lalaki, Miss. Teka, pwede bang maging civilized naman tayo? Para kapag pagbalik ko, ikaw ang hahanapin kong tintera. Ako nga pala si Miko.
0: Mara, yun ang pangalan ko. Kailan ka pala babalik para maibiling ko na sa kanila na bigyan ka ng discount?
1: Aba, talaga lang Mara. Ang lakas mo sa amo mo. Okay, sige. Next week.

0: Wow! Ang husay mo talagang magpintura, Miko, ah. Hindi ka lang pala mahusay sa kama, pati sa pagpipintura. Napakahusay mo rin pala.
1: Siyempre, jack of all trades ata ako. At ikaw talaga, nila, nakasanupa boses mo. Napakagaling ko sa kama. Naku, ikaw talaga, oh. Baka mamaya niya marinig ng mga anak mo.
0: Mga inosente pa sila. Di rin alam yung lingwahe ko, no? Oh, heto ang upa ko sa'yo sa pagpipintura mo sa bahay ko.
1: Ah.
0: At eto naman yung upa ko sa kiss mo, ah.
1: Ikaw talaga, hindi man lang ako makalibre sa'yo. Sige na nga.
2: Wow, Kuya Miko! Ito ang gusto ko! Patok na to! Color blue, ganda, di ba?
1: O sige, sige, babayaran na natin. Wala si Tangkad. Suwangit ang nandito.
3: Sir, yan po ba yung kukunin ninyo? 2,000 pesos po.
1: 2,000 pesos? At teka, nandiyan ba si Mara? Kasi sabi niya, bibigyan daw ko ng malaking discount eh. 1,500 lang ang pera ko, pare.
3: Ah, naalala ko na. Ikaw nga pala yung kausap ni Mamara.

0: nitong Sabado, di ba?
1: Oo.
0: Teka, heto na pala siya, paparating na. Yan yung coach niyang black.
1: Ha?
0: Siya kasi yung may-ari nitong bike shop na ito, eh.
1: Ano? Siya ang may-ari nito? Ma'am mo siya? Parang coach niya. Ang galing.
2: Oh, hindi ako
1: makapaniwala.
2: Ano mo na ba?
1: Ah, oo, Mara. Eh, kaso, ano rin, 2,000 itong gusto ni Utol. Yan ang gusto niyang bilhin eh. Oh, siya nga pala, Utol ko.
3: Hello po, Taing po ang name ko. Ganda po ninyo, tsaka ang tangkad po ninyo.
2: Bulero to rin, magkapatid na to. Ay nako, sige na nga, 1,000 na lang. Pa-Christmas ko na sa'yo, Paeng.
1: Wow!
2: At sa friendship namin ng Kuya Miko mo. Manong, pakitulungan nga nito.
0: Opo, ma'am. Alam mo, ma'am, hindi pala nito alam na ikaw may-ari nito. Akala siguro, tendera ka lang. Talaga itong si Pogi, oh.
1: Uy, subo muna ako ibisto. Ano bang alam ko? Eh, naka-duster lang ang ma'am mo at ang chinelas ay magkaiba pang kulay. Kaya napagtama lang ko nga, eh. Pero, gandang tendera. Pero, Mara, salamat sa malaking discount, ha. Laking help nito.
2: Don't worry, Pogi. O ano, Paeng?
3: Po.
2: Paeng na bulero. Ayos ba? Sakin mo na yan.
3: Oy, opo. Nakumpet po ninyo sa amin ni Kuya Miko po. Salamat.

0: Sumara, nag-iisa na naman sa bike shop niya.
1: Hi, Mara.
2: Uy, Miko. Kusta na yung binili mong bike?
1: Naku, eh, super tuwa ni Udol. Palagi niyang nililinisan yung bike niya.
2: Wow naman. Ay, teka. Imbitahan nga pala kita na dumalo sa fellowship.
1: Fellowship? Oo ba? Kung ano mang fellowship yun. Okay, sige, join ako. Sama ako.
2: Tara, tulungan mo muna ako. Magsasara na ako ng tindahan.
1: Talaga? Oh, okay, sige. Tutulungan kita.

Mahal ka ng Diyos maging sino ka man. Si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit. Hindi niya kinikimkim. Alam ninyo mga kaibigan, kung ganito kataas ang pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ano ang ikatatakot mo?

0: Mara ang naging ina ko sa pananampalataya. Dahil sa kanya ay nakakilala ako sa ating Panginoong Hesus. Mula noon ay nabago na ang buhay ko. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang lakas ay napagtagumpayan ko ang mga laban ng mga tukso. Dahil ito po ay nagbubuhat sa Diyos.
1: Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kawikaan 16:1.

0: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza. Binigyang buhay ni na
1: Joe Plasiego,
2: William Ortega Pimentel,
3: Isaiah Mirafuentes,
4: April Malaya,
5: Diana Baylon Nacional,
4: Nancy Lasarte.
0: Sa direksyon ni na Jerry Peñaloza at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

0: Papaano tayo tinatanaw o tinitingnan ng Diyos? Mainam kaibigan na ating malaman ang katotohanan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong anak ng Diyos at iyan ang totoo. Unang Juan 3:1. Tapat ang Diyos sa kanyang mga minamahal. Dahil dito, tayo ay kanyang natatanaw bilang kanyang mga pinili at kapwang magahari sa kanyang kaharian.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Maayugin nga hapon sa tanan nga pagpalamati kaga mga kaupod naton diri sa ating radio station Radio DYVS. Adlaw na maliwat sang Martes kaga ako naman ninyo makaupod Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa isa naman kakahigayunan nga iya nga ginhatag nga makapangwali kita diri sa kahanginan. May bago kitang pagpamlandungan, of course, halin sa pulong sa Ginoo, another series, and it is found here in Judges 6 and 7. So, kabay pa nga ganito inis ang Ginoo to strengthen us, to encourage us, especially sa aton man nga mga pagkabuhi, yung sa diin, may mga ginaagyan magkita nga mga nagakalain-lain nga mga kabudlayan, nagakalain-lain ng mga pagdilaw. So, makita natin dire sa sining story, ang istorya sa kabuhi ni Gideon. And I would like to start reading dire sa may Judges chapter 6. Kaga after sining pagbasa natin, magapangamuyo kita. Now, humble dire in verse 11, though we will be studying the whole chapter, two chapters. Basahon na akong diri sa verse 11. Now the angel of the Lord came and sat the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abizrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O mighty man of valor." And Gideon said to him, "Please, my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And were all his wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, 'Did not the Lord bring us up from Egypt?' But now the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian." And the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you?" And he said to him, "Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "But I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man." Magpangamuyo kita, Anay. A gracious God, loving Heavenly Father, thank you for this time you have given us another opportunity. Magkapamalandong si Mupulong, and amon pangamuyo, padayon ka sa paligoon sa amon, padayon ka sa pagbulig sa amon. Ginoo, salamat sa imo padayon nga pagigambal sa imo sa amon. And Father, we ask for your blessing as we study upon the life of Gideon and how did you use him for your honor and glory, even though he was considered a weak man, fearful man, and yet you used him to lead your people, to free your people from the oppression of the Midianites. So we pray that sining hapon, may encouragement kami palayon sa pagsalig sa imo. And makita na mo kung ano ikaw kadako, ano ikaw kabalaan, ano ikaw ka maayo, Ginoo. In spite sang amon man ng mga kapaslawan, kakulangan, salamat man kay ikaw man ang Diyos nga nag-restore sa amon. And ipakamayuha kami, inyong pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Excuse me. Now, tanaw na itong diri. No, kaya ang focus diri is the victory of Gideon in chapter 7. We know already what happened in the story. Bala na ito nga nag-augya si Gideon. But, tipik-tipik ko naton ang tanan kung nga nga nag-abot sa punto nga nakuan sila sa Midianites, na paidalom sila sa gahom sa Midianites, kaga ano pagid ang natabo sa ila, anong paghimo sang Midianites sa ila. But let us focus here that there is no victory kung wala siyang battle. Okay. I would just want to realize that. Okay? I just want us all to realize that there is no victory, if there is no battle, it means we still have to go through tough times. We still have to go through mga pag-antos sa buhay. Now, I don't know if you have heard the song. We always sing that. We always sang that every Thanksgiving. But this Sunday or yesterday or in our church choir, the church choir sang this song. Thanks for the trials, your victory can claim. Now, dara na tumakitan nga sa mga pagtilaw, ara dira ang kadalagaan. May mga kadalagaan tungod sa Dios. Now, we will be studying the victory of Gideon, but the victory of Gideon is not because of him. It is not because of Gideon, but because of God. Tungod kay ang Dios yara kay Gideon. Now, I would like to propose this afternoon that in every circumstance, acknowledge God's sovereignty over your limitations. Again, in every circumstance, ha, sa anuman nga mga ginaagyan mo sa imo kabuhi, you have to acknowledge that God is in total control. And in Him, victory is already secured. In Him, victory is already secured. Kung sa Ginoo, patud gid, sigurado gid ang kadalagan. But we will look at what happened here sa mga katawhan sa Ginoo, sa mga Israelites. What happened to them? Now, we're talking about the greatness of God. We'll be talking about the greatness of God. We'll be talking about the victory of Gideon, but we will, of course, hindi pwede nga si Gideon ang kadalagala ni Gideon, mag-focus kita sa iya kadalagan tungod kay ang Dios ang kabagdanan kung nga anag daog siya. Now, first, makita natin din eh, una gid is great is God's holiness and judgment. Grabe gid ya ang kabalaan sa Ginoo. Dako gid ang kabalaan sa Dios. Dako gid, great is his holiness and his judgment. Amo ni natabo because people of God committed evil in his sight. Now the question is, nga naagabot ni na oppress ni sila sa mga Midianites. Tiyari sa verse 1 sa chapter 6. Dirigid ang opening sini. Okay? The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. Among hindi ako ng problema. Because they sinned against God. No, ang desisyon sa pagkabuhi ng malaot, iyagin niya sa tao. Okay? Pisan grabe pa yan ang paandam sa Ginoo. Grabe pa yan ang reminder sa Ginoo. Grabe pa yan ang tawag sini. Grabe pa yan ang warning sa Ginoo. Kung piliyon sa tao ang magpakasala, piliyon niya ang pagpalayo, magtalikod sa Dios, iyagin niya decision. Now, ang sala diri sa mga Israelites is covenant unfaithfulness because of sa ila pagsimba sa kay Baal, a pagan god. So nag-compromise sila sa covenant nila sa Ginoo. They were unfaithful. But as we look at here, kung ang paghimo sa sala, decision sa tao, ang paghatag naman sa konsekwensya, decision sa Ginoo. Kahit ang tao, kung pagustuhan mo, mahimo sa sang malain, wala lang yas ang konsekwensya. Pero Ginoo naghatag sa konsekwensya sa ila. Aring gihapon sa verse 1, ang baldari, and the Lord gave them into the hand of Midian 7 years. Ginhatag sa Ginoo for 7 years ang mga Israeli noon sa Midianites. And this was a very miserable kind of life. Miserable kind of life. No, miserable klase sa pangabuhi. Ang nahambal nga makapili ka sa paghimo sa sala, pero hindi ka makapili sa konsekwensa sa sala. Hindi ka makapili what would be the consequences of your sin. And it was a very, very miserable 7 years para sa mga Israeli noon. 7 years filled with fear. Puro oppression. Puro pag-antos. Remember, we have pandemic sa 2020 and it was very difficult on our part. Yung daw priso ka. Yet, wala man may nag-oppress tani sa aton, but because of the virus, we cannot do the things we used to do. Okay? So, grabe ang pag-antos nila. But look at here, the Lord gave them into the hand of Midian. Ang Ginoo naghatag sa ila, sa kamot, sa mga Midianon. Now, it's very important that we must appreciate sang kabalaan sa Ginoo. Kag ang luyag sa Ginoo that we must be faithful to Him. Luyag sa Ginoo, maging matutom kita sa iya. Okay. Hindi luyag sa Ginoo nga magtalikod kita sa iya, nga magkabuhi kita sa indigenous nun na klase pagkabuhi. So the problem with the Israelites, kaya ang Ginoo, dako ang iyang kabalaan, kaayo, katutom, kaya ang Ginoo, nag-bless sa ila. Mawining mga Israelites, samtang nag-adugay bila ang blessing sa Ginoo sa ila, kagdong kanami, kasulhay sa pambuhi, wow, abuman ang pagkalipat, kadasig sa ila malipat, kadasig sa ila magkalikod, kadasig sa ila magbiya. But this is what we need to know. There is no victory in living in sin. Living in sin, we will always be a victim. Magkabuhi kita sa pagkasala, biktima kang biktima lang din kita. Because God is a holy God, because God is a holy God, we should live a holy life. Dapat kita magkabuhi na balaan. So makita na ito'y kaduha diri that God sent His righteous and painful judgment to His people. God sent His righteous and painful judgment to His people. Ara sa verse 2, and the hand of Midian overpowered Israel, and because of Midian, the people of Israel made for themselves the dens that are in the mountains, and the caves and the strongholds. For whenever the Israelites planted crops, the Midianites and the Amalekites and the people of the east would come up against them. They would encamp against them and devour the produce of the land as far as Gaza and leave no sustenance in Israel and no sheep or ox or donkey. For they would come up with their livestock and their tent. They would come like locusts in number, and both they could and their camels could not be counted, so that they laid waste the land as they come in. And Israel was brought very low because of Midian, and the people of Israel cried out for the Lord, cried out for help to the Lord. See? Amon ni ka-brutal, ka-oppressive sang mga sining mga Midianites. Hindi lang ganit Midianites eh. May mga Amalekites and other people from the east. Naghimo sila alliance para lang paantusun. Na-overpower sila sang Midianites tungod of course, ginsilutan sila sa Ginoo. Kagwala na ang presensya sang Dios. Sa sine ng mga Israeli noon. Amo ni bilang masubo. Kaya abis sa mga Israelites, pasugtan sa kinuulang ang pagkabuhi nila nga si Baal ay ilagasimba, ginasimba kay hindi ang Diyos. Kaya abis nila, the Lord is still with them. Abis nila, upo nila gihapon ang Diyos. Pero hindi. Ang Ginoo pa ang naghatag sa ila sa kamot sa mga Midianon. Kag dito sila nagpalagyo, nag-istar sa mga kabukiran, mga caves, laktagin sila. And this is a different kind of oppression. Threats, terror. Wala sila ginapatay. Wala gin guba ang syudad. But instead, they were allowed to plant. They were allowed sa pagbuhi panda. Pero tanan, na may ara sila na mapuslanon para sa Midianon, Midianites, Amalekites, and other people from the east. Ginano nila. Ginakuha sa ila. See? Amo ni ka masubo sang ila nga. Sang ila nga kahimtangan. So, hindi niya yung pag-occupy sang landa, kundi ginakuha lang nila. They wait for the Israelites to do the heavy agricultural work, then sweep in during harvest. Time to strip the nation clean. Sabi yun? No, ang mga Midianites, halin ini sila, ang ilang race, halin ini sila sa second wife ni Abraham, si Keturah. Meanwhile, the Amalekites naman, halin ini, apo ini sila ni, halin ini sa apo ni Esau, nga si Amalek. And these were peoples, and these people were Israel's persistent, long-standing enemies. So, imbes nga Ginoo, upon sa mga Israelites, kag-amuni ang rason nga nagadaog sila against these people around them. Kaya ang Ginoo na naghatag sa ila kamot. Ang Ginoo na, ang kamot na sa Ginoo naghatag sa ila nga kontra. Okay? So, gitawag ini nga, natabo sa ila, complete economic devastation. Living zero sustenance. Why ginya? Why ginya sustento? Okay, kung ano lang dahil mo makaon, amun lang ginay. Makaluluoy. Makaluluoy yung kahintangan. Wala sila ginpatay tuon. Pero amat-amat nga pagpatay sa ila. Mapatay kayo mo yan sa hadlok. Mapatay kayo sa gutom. But this is the judgment of God. This is the judgment of God to them. And God, ikatatlo ang makita natin sini nga hapon, diri, reminds His people why they were suffering. God reminds His people why they were suffering. Ara sa verse 6, sa chapter 6 hapon, diri sa Judges, and Israel was brought very low because of Midian, and the people of Israel cried out for help to the Lord. When the people of Israel cried out to the Lord on account of the Midianites, the Lord sent a prophet to the people of Israel, and he said to them, "Thus says the Lord, the God of Israel, I led you up from Egypt and brought you out of the house of slavery, and I delivered you from the hand of the Egyptians and from the hand of all who oppressed you, and drove them out before you, and gave you their land. And I said to you, I am the Lord your God. You shall not fear the gods of the Amorites in whose land you dwell, but you have not obeyed my voice." So God reminded His people, karami ba sa Ginoo, He gave warning, na hindi ka mumkamuni, kaya muni matabo sa inyo. But if mag-abu ka mo sina, and you will suffer, the Lord will send His message again. To what? To remind, to rebuke. Amuni ang kanami sa Ginoo. Amuni ang kanami sa aton nga ng Diyos nga ginaalagad. Kung hindi mamati, ti gina-remind gin. So God reminded His people why they were suffering. Gipadala sa Ginoo ang propeta para sa pagpahanumdom sa ila nga ara sila sa sinaka sitwasyon. Because the root of their suffering is not the Midianites. The root of their suffering is their disobedience to God. So sila ang nagbutang sa ilang mga kaugalingon sa sinaka sitwasyon when they chose to disobey God. When they chose to disobey the Lord, they put themselves into that situation where they are or where they were miserable. Because this is there is no question in the faith and in the faithfulness of God. Wala niya question. Kaya tingin pakita na ganyan sa Ginoo ang katutom niya sa gipagawa sila sa Egypt. Kung may mga covenant na ginihimo ang Ginoo sa ila. Nabasa Ginoo na, I led you up from Egypt, I brought you out of the house of slavery, and I delivered you from the hand of the Egyptians and from the hand of all who oppressed you. God did it all. Ginoo nagtipig sila, Ginoo nagprotect sila, Ginoo nagbantay sila, Ginoo nagamuli. And sadly, these people, nalipat sila. So dapat dumdumon ta perme na magkaluyag sa Ginoo, magkabuhi kita sa iya. Wala iya nagkula ang Ginoo sa pagpahanumdum sa aton na magkabuhi kita, na nagkakilala sa iya, na siya lang ang ginasimba, na siya lang ang ginaalagad. So, beneficiaries diri ang mga Israelites ang kaayo sa Ginoo. And yet, nabas sa Ginoo sa verse 10, and I said to you, I am the Lord your God. Abay, ako lang ang Diyos. Ako lang yung dapat ginasimba. Ako lang dapat ang alagaron. Hindi ko sinunda ang mga Diyos-Diyos. You shall not fear the gods of the Amorites in whose land you dwell. Di ano ba sa Ginoo? But you have not. You have not obeyed my voice. But you have not obeyed my voice. So, amo ni problema? Ang ilang disobedience. Ang hindi nila pagtuman sa Diyos. And the Lord reminded them. Ang kalami sa Ginoo, lagi na remind niya kita ba, wala ka ginagabi nagtuman mo. Wala ka ginagabi nagsunod sa aton nga kasugtanan, sa aton nga covenant. Way man ni ang Ginoo nagkulang sa pag-warn sa ila. Inhabbalagani. Inapadumdum sila sa katutom, kaayo sa Diyos. Mo kung ano kaayong katutom sa Ginoo, ginakalimtan lang nila. Kag magsimba sila sa hindi matuon nga Diyos. Hindi matuon nga Ginoo. Ang wala man gani nagbulig sa ila, galing kay tiga ka-influensahan sila sa mga tao sa ila palibot. Oh, nga amo ni amo niya Diyos, pag gusto kami ha, kung anong amo ni himuon. Amo nang dako nga problema. Pero dire makita naton, amo ni nga tion, they are very miserable because of their disobedience to the Lord. Tungkol sa ilang pag-disobey. So kabay pa, sa first part sa aton nga pagtuon, unang hindi makita nato dire ang kadako sa kabalaan sa Ginoo, ang kadako sa judgment, righteous judgment sa Diyos. Hindi pwede nga tiaw-tiawan natin o lahog-lahugan lang natin ang aton relasyon sa Ginoo. Because He is so serious. Seryoso ang Ginoo. So, padayunan natin ini, nga pagtuon, next week, Lord willing, matahong pa diri, no? Ang sugpon. Arap lang sa first part, arap lang kita sa konsekwensya sa ilang mga sala. And we will see here the encouragement of God to trust Him. To live a life according to His will. Ano yung mga tunan natin sa sining series natin sa kabuhi ni Gideon. So sa liwat, madamugin niya salamat. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kag nagatamyaw sa tanan ng malabutan, sining aton yung pagpangwali. Kag sa mga sister stations pa nga nag-air sining pagpangwali, kabay ang Ginoo magpakamaayogin sa aton nga tanan mayong hapon sa Dios ang tanan nga pagdayaw kag himaya.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

amaze sa kanyang ganda. Pero sa kabila nito, halata yung kanyang kalungkutan. Isang umaga, dumapo sa kanya ang isang makulay na paru-paro. Sabi ni paru-paro, "Oh friend, bakit parang malungkot ka?" Sabi ni Lotus, "May tanong kasi ako sa isip. Sabi nila at sabi mo, ang ganda ng bulaklak ko. Pero ang lugar na pinanggalingan ko, tingnan mo, puro putik. Nasa gitna ako ng tubig, tapos ang ilalim nito ay burak. Habang yung ibang bulaklak, tumutubo sa magagandang hardin, kagaya nung nakikita ko sa banda roon. May mabangong lupa, may nag-aalaga, may mga bakod na nagpaprotekta. Pero ako, nandito sa putikan." Napangiti ang paru-paro. Sabi niya kay Lotus, "Ako, ang nakikita ko ay isang bulaklak na hindi hinahayaang diktahan ng kanyang pinagmulan, ang kanyang magiging anyo. Kahit galing ka sa putik, maganda ka. Siguro kung sa magandang garden ka tumubo, baka isipin ng lahat, maganda ka lang kasi sa paligid. Ikaw, galing sa putik. Ako, alam mo ba pinanggalingan ko? Galing ako sa isang madilim na bahay. Nagmula ako sa pagiging uod, mabagal, pangit sa tingin ng marami, at madalas iniiwasan ako, yung iba nga inaapakan pa. Pero dumating ang panahon, kailangan kong pumasok sa isang madilim na bahay na tinatawag nilang cocoon. And for several days, doon ako magsistay." Sabi ni Lotus, "Ha, mag-isa ka lang doon, di ka ba natakot?" Sabi ng paru-paro, "Natakot, akala ko nga katapusan ko na. Pero ang lugar na akala kong kulungan ay lugar pala ng pagbabago. Paglabas ko mula sa cocoon, eto na ako. May dahilan ang bawat sugat, may dahilan ang bawat luha, ang bawat hamon na ating pinagdaraanan. Kaagapay, para tayong Lotus." Sabi nga, "The mud does not define the lotus. It develops it." Ang mga hamon ay hindi sukatan ng ating halaga, kundi ito ay bahagi ng proseso ng Diyos para tayo mas maging malakas at mas maging maganda ang ating character. We can use this as a stepping stone upang maging mapino ang ating pagkatao. Marami tayong mga putik, mga hindi magandang nakaraan, mga pagkakamali, mga challenge, pero dito nagkakaroon ng muscle memory. Dito nagkakaroon ng pagkatuto, lalong-lalo na kung paano umasa sa Panginoon. Sabi po sa James 1:2-4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Faith is important and precious, and when our faith is tested, syempre sa simula nanghihina. Pero kapag tayo ay lumakas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-stretch ang ating pananampalataya." Maraming nagtatanong, bakit inaallow ni God na masubok yung ating faith, gayong ibinigay naman natin ito sa Kanya? Kasi ang mahalaga at ang mga mamahaling bagay gaya ng ginto, dumaraan sa apoy, dumaraan sa masusing pagsusuri. Ang ginto, dinadalisay ng apoy. Ang diamante, hinuhubog sa ilalim ng matinding pressure bago ito magkaroon ng napakaraming makikintab na character. Ganun din ang ating faith. We can also compare it sa exercise, di ba? Sa unang workout, masakit ang katawan, madaling mapagod, hindi mo na halos alam kung kakayanin mo pa yung kabuuan ng exercise, di ba? Kasi mahina yung resistensya. Pero habang inuulit-ulit yung exercise, lumalakas yung muscle. Nagkakaroon ng memory ang ating katawan. At ang mabigat, nagiging mas magaan. Kasi nakakayanan natin sa pamamagitan ng practice. Ganon din ang pananampalataya.

sa bawat pagsubok na nalalampasan natin kasama ang Diyos. Tinuturuan niya tayong magtiwala ng mas malalim. Naaalala natin, paano nga ba tayo niligtas ng Panginoon noon? Because of that muscle memory. Kaya kapag dumating ang panibagong pagsubok, maaari pa rin tayong masaktan, maaari pa rin matakot, pero mas mabilis tayong makaka-bounce back sa pagtitiwala kasi nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Ang pananampalataya na hindi sinusubok ay paano mapapatunayan na ito ay napalakas. Kaya po, kailangan natin ng pagsubok. Kailangan natin ng disiplina. Kailangan natin ng challenge. And kung ikaw ay nasa ganyang karanasan ngayon, huwag mo isipin na iniwan ka ng Panginoon. Parang yung lotus na sa gitna ng putikan. Maring ginagawa niya ang isang pinakamahalagang gawain sa ngayon. And that is to strengthen your faith. Para palang araw, kapag lumingon ka, makikita mo na ang mismong mga pagsubok na nagpaluha sa iyo, ayan din ang gagamitin sa iyo ng Diyos para patatagin ka. Gaya ng paalaala ni James, consider it pure joy. Imagine yung challenge, you will consider it pure joy. Reminder po sa atin sa James 1:2-4, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga heroes of faith natin, ang mga tao na nilulook up natin dahil ang kanilang pananampalataya ay matibay, minsan din itong tinibag ng Panginoon. At ang kanilang katibayan ngayon ay bunga ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan nila. Ang pagsubok ay hindi patunay na mahina ang iyong pananampalataya. Ito ay paalala sa iyo at sa akin na patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang pagsubok hindi dumarating para sirain tayo, kundi palakasin at pagandahin ang ating pagkatao. Kagaya ng lotus na namumulaklak sa putik, ang mga hamon sa buhay ang humuhubog sa atin para maging matatag at mas maging maganda.

0: Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po dahil kayo po ay matalino, dahil kayo po ay marunong, malakas, makapangyarihan, at higit sa lahat, maunawain at mahabagin. Sa inyong character, O Diyos, kami ay kumakapit. Kami po ay imperfect. We are prone to make mistakes. We are prone to compare ourselves to others. We are prone to look at the things na hindi nakakatulong po sa amin. Salamat po for telling us that the mud will not define our lives. That the challenge that we are experiencing right now will develop us. Thank you po kasi hindi nyo kami iniiwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa iyo, kaagapay, sa pakikinig sa programang Reflections, at salamat din sa patuloy mong pananalangin para sa mga programa ng 702DZAS maging ng buong himpilan ng FEBC. Isa kang malaking encouragement sa aming broadcast, sa ministry na ito, at patuloy namin na kagalakan na ikaw ay mapagsilbihan sa pamamagitan ng mga programang aming hatid. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Good evening, everyone. The Word of God says in 2 Corinthians 5, 6 to 8, "So we are always of good courage. We know that while we are at home, in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord." Tonight, my dear brothers and sisters in the Lord, the passage of the Lord, it tells us that our hope is anchored with Him. Our hope is anchored with Him. Paul reminds us that life on earth, though meaningful, is temporary. Tuod ginaiya nga ang kabuhi diri sa kalibutan, temporary. Puno sang pagtilaw, kasakit, labi na gid subong, kasini nga mga binulan. Grabe ang aton naagyan sa aton kabuhi. Nagtaas ang balaklon, nagmahal ang gasolina, kalamidad, nagapanghitabo subong sa aton. Nagaremind nga lapit na lang gid mag-abot ang Ginoo. Pero abyan, sa diin bala naton ginasandig ang aton nga paglaom. Our bodies are like tents, fragile and passing. Tuod gid nga aton nga lawas dasig maluya. Dasig masakit, labi na gid ko nagataas ang imong edad, damo naman kita sang ginabatyag. While our true home is with the Lord, but ang aton nga hope wala nagasandig kung ano ang mga bagay nga aton nakita, kundi ara sa Ginoo. Ang Diyos nga Amay nagahulat sa aton. This passage calls us to live with courage, not fear. Yes, kadamo gid sa mga panahon nga nahadlok kita kung ano matabo sa katapusan. Pero hindi kita mahadlok because our hope is anchored in Jesus. So what should we do if our hope is anchored in the Lord? First, have courage in the present. We need to trust the Lord. Even though we face a lot of trials, uncertainties, and weaknesses, we can walk confidently because God's grace will sustain us. Always remember that God's grace will always sustain us. So don't lose your hope. Second point, faith over sight. Ang tendency ta kis dasig kita gakraming, dasig kita nagakabalaka tungod sa mga buta nga aton nabatian, nakita, nabatyagan, sa mga buta nga aton mabasahan, nga naga-diminish ang aton nga faith dira sa Ginoo. Our journey is not defined by what is visible. Success, failure, health, or struggle, but by trusting in God's promises. So Paul encouraged us to have faith over sight. Faith is the lens that kept us steady when circumstances blur. Ang faith nagahatag sa aton sang paglaom nga ang tanan duluman pero sa likod sina nagasalig kita nga God is in control. So my dear brothers and sisters in the Lord, anuman subong ang imo naagyan sa imo kabuhi, kasakitan man, balatian o kun kapigaduhon, hindi madulaan sang paglaom. Kay ang aton pagtuo ginapalig-on sang Ginoo. Agud kita magsalig firme sa iyang promises. Third is not only to have courage in the present, not only to have faith over sight. The third point is to have hope for eternity. God is always looking our hearts and He is searching our minds. Kung ano kita ka matinud-anon, ka matutong dira sa iya. God wants to have intimate relationship dira sa iya. Gusto gina ni Lord yang may intimate relationship kita sa iya, that we will worship Him as long as we live here on earth. We will worship Him not only for temporary, but for eternity. So ang aton nga hope, hindi siya temporary, kundi for eternity. For believers, death is not
defeat, but a doorway into the fullness of God's presence. That assurance transforms how we live today with boldness, joy, and perseverance. That's why nabal-an gid ni Lord, naintindihan ni gid ni Lord ang tanantang mga kabugatan. Labi na gid kun ini tanan ginhatag ta sa iya, gintugyan sa iya. Kag indi kita magkabalaka. So ang pamangkot subong sa aton, kamusta bala ang aton pagsalig diba sa Ginoo? Sa panahon na kita magkabalaka, ginatugyan ta bala ang aton kabuhi, ginasurrender ta bala diba sa Ginoo? Are we walking by sight? Are we still dependent on ourselves? Nagasalig bala kita gyapon sa atong kaugalingon? Abyan ko amo nang mahitabo, dasi kita maperde, dasi kita maluya. Ay gusto ni Lord magsalig kita sa iya, sa mga saad niya para sa aton. Kag pinakabililhon gid, importante makaupod ang presensya sang Ginoo. Hindi man tanan isabat sang Ginoo atong pagpangamuyo, ang importante gaupod ang presensya sang Ginoo sa aton kabuhi. May ginatudlo siya sa aton nga maghulat kag indi magdali. Ginatudlo anta sang Ginoo nga magpamunga bilang Kristohanon. Bunga sang pagigugma, bunga sang kalinong, bunga sang kalipay nga nagahari sa aton tagipusoon. Kag labaw na gid sa tanan ang paglaom naton, indi madula dira sa iya. How does the hope of being at home with the Lord shape your perspective on daily struggles? Katahom na someday we will be with the Lord, kag ini nag-strengthen sa aton nga anuman kadako sang pagtilaw, ano pagid ang mga challenges nga mag-aabot, padayon kita nga magasalig sa Ginoo, because our hope is anchored with God.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Good morning, good morning, good morning, good. Abyan kag mga inigugma nga padayon nga nag-report diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Ang inyo kumus nga lagad, Pastor Beats, na mag-upload naman sa inyo sa sininga program The Morning Prayer, kagabay pa ang Ginoo, magapakamaayogid sa aton nga pagpangamayo. But before that, luloy ko kamo nga i-request nga magabukas sa inyo nga mga Biblia sa makadali lang gid. There is Acts chapter 4, beginning from verse 29 to 31, sa aton makadali lang gid nga pagtuon. Basahon na ako dili, kag-sunda lang ninyo dira, nagasiling. Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. Verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Now, kabalbra ka mo, abiyan ka ganigugma na tabu ini after no sa mga apostles, kag specifically sa kay John, kag subong man sa kay Peter, nga sa diin hindi lang naging pamangkot sila sa ilang credential, credibility as apostle and preacher, but also they were threatened sa mga religious authorities sa Israel during the time because they are preaching about the Lord Jesus Christ. Pero abiyang kang mga nigugma, makita natin rin mismo sa teksto nga aton naging tunan, imbis bala no nga magpangayo sila sa Ginoo, magpangamuyo sila kasi ang contest dire, they are praying. Imbis nga mangayo sila sa Ginoo, bisan pang iban nga mga nagapangamuyo sa ila, nakuhaon ini nga katalagman, ang mga tumuloo, nagpangayo sila, nagpangamuyo sila, sang kaalam at the same time, kusog kagkaisog sa pag-atubang sa sining nga mga problema o kon mga pagdilaw. Now, lantawan nyo bala, no? Ang verse 29, nagasiling, Lord, ang mga kontensang ilang na prayer, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Sa aton pa ang mga tumuluo, they acknowledge that opposition is real and they do not pretend that threats do not exist. But notice what they do not pray for. They do not ask, stop na naman nga kaaway, Ginoo. Kuha ang amon nga mga pag-antos like this, kaga tipigi kami. But rather ang ilagin pangayo, there is, they ask for boldness. Ngayon sila yasang kaisog. Kaga in fact, hindi inilaw-lakong ang kaisog nga ilagin pangayo, there ang ginagamit there sa English na version is great boldness. Nga ang boldness nga noon, ability to continue obeying God despite sang kahadlok nga ila maatubang, despite sang kahadlok nga ila mabatyagan. Pero amo ni abiyan ka ginigugma. Ang emphasis diri is that Lord, tagay kami sang kusog nga magapadayon nga matutom. So amo iniyaya ang emphasis kaga gusto sang Ginoo-ya nga itudlo ini sa aton kagabay pa nga ang Ginoo maga strengthen sa aton, magabulig sa aton to move forward ilaminagid sa pagsunod, sa pag-alagad, at sa pagtuman sa Ginoo naton, nga aton Ginoo kag personal na malos. Then the second one here, so verse 30, humble na, stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant. Sa aton pa, ang ginpangayo, diriyas ang Ginoo sa ila na magpadayon sila ya in confirming the message through miraculous acts, especially sa mga tumuluo sa early church na hindi lang ang signs and wonders na ma-demonstrate sa aton nga Ginoo, but makita naton diri nga ang Ginoo yaya gusto niya na ipahayag ini, labinagid sa mga katauhan na nag-pray sa sininga pangamuyo. Kita mo, makita natin dili siling niya ang phrase bala, through the name of Jesus. Meaning, sa ngalan ni Kristo Jesus, di actually may authority, may power, kaya hindi inisya ya makita natin niya nga ordinary or magical yang formula na may ara ya into, but this is the power of God na ginambal ya sa pulong sa Ginoo, kaya gusto sa Ginoo na itudlo sa aton ng mga kanakan niya. Now, lastly, dili ang verse 31, siling niya, after they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So sa aton pa ang pag-tayog sang lugar na ilang na ginamitingan sa ilang na ginpangamuyuan, this is a sign of God's response and at the same time presence and power. Sa aton pa nga, every time nga ang mga kanakan sa Ginoo magpangamuyo, magpanawag sa iya, there is this power of God, may gahom sa Ginoo nga mo iyaya ang nagabulig sa aton, nag-strengthen sa aton, ilabinigid sa pagsugata sa mga kabulayan. So ang encouragement lang naton sa sininga aga sa aton malipot nga meditation is that let's continue serving the Lord. Let's be faithful and consistently sharing the word of God no matter what. Kaya nga man, ang Ginoo naton ara lang nagabulig kag wala gid siya nagapabaya. Magpangamuyo kita, Lord, thank you so much for this wonderful morning na ginhatag nimo sa amon ng inyo imo kubos nga alagad makadala sa pulong nimo sa malipot nga meditation, and also Father makadala sa mga pangamuyuan nga gusto nimo ipapangamuyo sa amon kag kinahanglanon namon Ginoo amay nga langit. Padayon kami nga naga dayaw kag nagapasalamat. I-bless man amay ang 1143 DZMR Missions Radio kag bisan pa man Ginoo salamat nga sa mga padayon nga pag-maintain ang mga repair work kag bisan pa man Ginoo ang DZMR billing. Salamat gid amay nga langit noon that you have been there ilabi na Ginoo sa water system dalayawon kag Ginoo. Kag padayon kami nga nagapray amay sang pag-fundraising Ginoo sang 1143 DZMR Mrs. Radio ilabinigid sang 617 radio units nga na-raise na kag may pipila na lang nabilin kay nag-raise Ginoo ini kami sang 1000 PM radio kada kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo kag ikaw mag-provide. We continue also Father Diyos namon nga gamahanan kag balaan sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu kada nagapray kami Ginoo sang right nga contractor to lead the structural reinforcement and repair of the tower. Kada nagapray kami Ginoo sang wisdom in making key decisions regarding the tower retrofitting amay nga langit noon. Padayon man kami nga nagapray Lord sang 1116 DXAS your community radio sa Zamboanga. Ilabinagid sang kaalam in selecting the right contractor and discernment in choosing the most suitable location for the studio relocation. Nagapray kami Ginoo sang provision man for a vehicle to support station operations. Amay nga langit nun, ikaw gid ang mag-provide please. At balayon ikaw nga mag-bless Ginoo sini. Nagapray kami sang FEBC mobile apps. Ilabinagid ang increase ng engagement and for more listeners to download the mobile apps of 702 DCAS, the new J app 987 and the 98.7 DZFE FM. Ikaw Ginoo ang mag-guide sang team, mag-ensure sang smooth Ginoo nga progress for the upcoming app releases. Amay nga langit nun. Amon ini ginasalig si imo kay hindi kami kasarang without you. Kaya kabalo kami Ginoo nga ikaw iya ang gamahanan ni Diyos. Padayon ka sang pakamaayo, provide sa mga kinanglanon, mag-guide. Bisan pa sang FABC Ginoo na 78th anniversary. Kabay pa nga ang committee sini as we enter the final week of preparation for the event. Salamat kay Lord sa imo padayon nga pag-imuno sa kinanglanon, ang mga partners, ang sponsors nga padayon nga nag-support sini. Kag salamat gid ugad sa more than 600 online registrants. Wow, salamat gid Lord. And we pray sa madamo pagid nga mga tao nga ma-encourage ilabi na gid sa pag-join Ginoo on-site sa sini nga anniversary. We pray also Lord sa tanan-tanan nga mga stations ang 702 DZAS adapay ng sabayanan sa Manila ang program ang pag-guide nimo ilabi na gid sa pagwali sa pulong sa Ginoo ang integrity ang fairness compassion ang kamatuoran kag bisan pa man Ginoo ang current events and issues that often involve differing opinions and perspectives. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Nagapray kami bisan pa ang 1143 DZMR Missions Radio padayon kagid nga magabless amo man ang 98.7 DZFE the Master Stats sa Manila kabay pa nga ang wisdom ang smooth operation as the station manager manages ongoing health concerns kabay pa nga ikaw magaduaw magupod magapakamaayo Ginoo. Nagapray man kami sa CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Kabay pa nga ikaw gin ang magapakamaayo sa additional nga staff. Kaga magapray kami padayon Ginoo sa imo sang imo pag-intervene sa ilatag sa tagsa ka good health, strength, kaga renewed energy Ginoo every day sa ilang mga duties and responsibilities Ginoo. Nagapray man kami diri sa The Sweet Voice of Salvation sa Bacolod sa 1233 DYVS. Nagapray kami for protection sa transmitter from power interruptions, clear direction and renewed motivation for the staff to serve and work with excellence, guidance, ang wisdom, provision regarding the new location, kaga digitalization initiatives, and additional program suppliers and content partners, you know. Nagapangabayagi ko na ikaw mag-bless, magapakamayo, bisan pa man amay nga langit nun, ang 97.5 DYFE-FM o ng Tugon ng Pamayanan sa Tacloban. Ikaw gid ang magapakamayo, ikaw gid ang mag-upod, Lord. Kay balo kami nga kung wala ikaw, wala kami sang sarang mahimo. We also pray, Father, sang 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ilabi na gid ang mga tagpalamati. Ikaw mag-bless, subong man sa mga listeners, kaga outreach Ginoo nga mga effective more across the Samba Solta community, mga Muslim ini, Lord, nga gina labot sa sining radio kabay pa nga makilala pag inla si Jesus Christ na ila Ginoo kag personal nga manluluwas. We continue, Father, to pray sang 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice kilo sa Cagayan de Oro. Ikaw gina magapakamayo amo man sa Davao sa 1197 DXFE, kabay pa nga ikaw gid ang magaupod, ikaw magapakamaayo. Kaga since Ginoo May 13 due to transmitter issues, nagaproy kami Ginoo sang technical team led by Chief Yvonne under the guidance of Kuya Joaquin C. Aliga Jr. as they work to expedite the necessary parts needed. Nagapray man kami bilayon, Lord, sang kaalam sa mga donors kaga iban pa Ginoo nga palayon nga ginagamit nimo for this radio station amay nga langit noon. Nagapray man kami sa 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. Kabay pa nga ang kaalam, ang mga partners, ang mga donors in the ministries, protection, kag ang staff, you know, kag mga volunteers, ikaw gid ang magapakamaayo. Kag padayon man kami nga nagapray sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Ikaw gid ang magaupod, kag magapakamaayo, Ginoo. And Lord, i-bless man ang Philippines, especially, you know, ang business conference failed to 35.8% in April 2026 from 24.3% in March. May nga langit nun. Lord, kabay pa nga, ikaw mag-strengthen, ikaw mag-provide, kagabisan pa man Ginoo ang Middle East nga conflict, ikaw Ginoo ang mag-upod sini, mag-solvar sini, may nga langit nun. Amo man ang Department of Budget and Management, kabay pa nga, ang school starting fiscal year 2026 na masupport man ang DepEd, ang operations, sa iban pa. Amay, nag-pray kami continually, bisan pa ang Israel and Middle East nga conflict. Kabay pa nga, ikaw gid ang mag-upod, ikaw mag-apakamaayo, ikaw mag-apaligon, ikaw gid ang mag-intervene. Kay kabalo kami Ginoo nga sa imo gahom, wala gid sa imposible, amay nga langit nun. Amay, ginatugyan man naman ang transmission tower sa Kyrgyzstan, kaga sa iban pa Ginoo nga mga places, kabay pa nga ikaw gid ang mag-upod, nga nagapray kami nga tuy-tuyan mo kag updan mo gid ang tagsa-tagsa. I-bless kita may ining tanan nga nagawali diri sa DYVS at palamati sining adlaw, ikaw gid magapakamayo. Maringawon pag-ampo sabta kami, Lord, in Jesus name, amen. Madawag yung salamat inyo kubos nga lalad Pastor Bits diri sa Galicia Baptist Church, Galicia Ilog, Negros Occidental, Nagasiling. May God bless us all.
4: The time right now is exactly 5 o'clock.

kabahin kung nagapanggas kita sa Espiritu, sa balaan ni Espiritu, anong butsilingon sini, nga nagapanglakaton kita upod sa balaan ni Espiritu, nga ginapaubos naton ang aton kaugalingon sa pagdihon sa Balaang Espiritu sa aton kabuhi, gintugutan naton nga ang Balaang Espiritu magakontrolar sa aton kabuhi, ang butsilingon sini, nga nagakabuhi kita sa balaan Espiritu, ang habang sa Biblia sa aton, ikaw kag ako, magaani sang kabuhi nga dayon. Now, it doesn't mean that this particular statement has something to do with salvation. Kaya nivaluan naton ni ang ginistoryahan diri ni Pablo, mga tumuluon na itinantanan. So, ano ba't sini? It refers to the quality of our Christian life. May mga Kristohanon nga wala naka-experyensya sang bugana nga Kristohanon nga pangabuhi. Kaya nga man, ang isa ka rason amo nga nagapanggas sila sa unod. Apang kung nagapanggas kita sa Espiritu, we will experience the life that God has ordained and planned for us, and that is the abundant life, the productive kind of life, a life that is marked by joy, by assurance, by confidence, and by hope. Kag iya ina tanan-tanan. Amo na akong aton nga nandun sa Biblia, sa nagpakasala si David, ano ang iyang pangamuyo sa Ginoo? Restore to me the joy of thy salvation. Psalm 51:12. Wala siya nangamuyo. Restore to me my salvation. Wala siya nagambala mo sina. Kundi ang ginabaladra, restore to me the joy of thy salvation. Ara gyapon ang kaluwasan. Ang nadula lang kay iya nga ginpanggasan ang talangan sang unod sa iyaya nga kabuhi, nadula ang kalipay. Ano ang nagbulos? Ang kaduluntan. Ano ini? Ang paghukom sa Diyos, ang kasakit, ang kahuluyanan, ang pagtangis, kabisan pa ang iyang mga kabataan na ipiktuhan sang sala nga ginhimo niya batok sa Diyos, kagbatok sa kay Bathsheba, kag kay Uriah. Di amo ining makita naton, one of the classic example of what we call sowing and reaping principle. On the other hand, si Joseph yano, wala sa payan sang madamo ng mga pagtilaw na gabot siya kabuhi. Ginambal niya malang sa ila ang iyang damgo. Wala man siya nagbuhin, wala man siya nagdugang. Wala man siya nagbinutig, pero naglain na buot, hindi lamang gani sa iya utod, kundi pating iya nga ginikanan. Anong natabo sa iya? Ginisaan siya, ginalitan siya, hasta nga ginbaligya siya pag-abot dito sa balay ni Potifar, naglain pagid. Kaya nga man, gingamit sang kaaway ang asawa ni Potifar. Agod nga malaglag si Joseph. Apang nagpanindugan si Joseph sa nagakaigo, paano kay muon ang iningabutang nga sala batok sa igtululok sang Diyos, katahom sa ginpamulong ni Joseph dira. Kaganong tabo, wala sa panya ritindog sin sakto, apang ginpriso siya. Digto sa prisuan, ginbuligan niya ang duha ka ulipon ni Faraon. Kagang isa, wala iya, nakadumdum pa sa iya, insigida, pila pa ka mga binulan. Kag anong natabo, ang Diyos nagbatak sa iya sa nagakaigo nga tion. The principle of sowing and reaping. Kaya nga man, si Joseph nagpanggas sa talamnan sang Espiritu. Kag nag-ani siya sang isa ka mabinungahon, malipayon, kag may kahulugan nga pagpangabuhi. So umuina ang makita naton. Now, sa pagpadayon naton diri sa verse 9, nagambal diri si Pablo sa aton, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not.
sa anong butsilingon sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Diri naton makita ang isa sa mga kinaiya nga dapat gid naton batition kag atipanon sa aton nga Kristiyano nga pagkabuhi. Ano ini ang ginatawag naton? Patience, ang pagbatas, ang pagpadayon walay sa payan sang mga madamo nga mga kaupangan kag mga sablag. Makapadayon kita kay nga man may mga tinion sa aton kabuhi nga tinuig na nga matutom kita sa pagpangalagad sa Dios. Mabinuluygon kita, maalwan kita, kag nagasakripisyo kita para sa makauturan naton. Kag masami, hindi naton mabaton ang balos sini, ang pagpakamaayo sang Dios sa aton nga mga binuhatan. Subong nga aton kuntani nga gina lauman. Ano ba't silingon sini? May problema siya, ginbuligan mo. Pila ka tuig ang nagligad. May problema ka. Kang nagalaom ka, nga siya kuntani, makabulig man sa imo. Gamiton man sa San Diyos, nga makabulig sa imo. Pero wala gid. Ti, kung kaisa hindi lamang ina, kaisa, kaduwa, katatlo, matabo, may posibilidad nga madamo nga mga tinion. Kagtungod sini, ang dako nga tintasyon sa imo kag sa akon, amo nga magambal kita. Kung mag-amo man lang ni, bahala na lang kamo ta. Salbaron ko akong kagulingon, bahala na lang kamo. Kung mag-amo man lang ni, nga ako lang permi, pero kamo yado hindi iya makabulig sa akon, mauntat na lang ko, bahala na lang kamo ta. Ti, ang ini nga butang na antisipar ini sang aton nga Ginoo. Amo ini may isabla kuno ko managwali, nya ara gidya sa duna sang tawo nga kun ano ang iya nga ginpanggas, gusto iya nga pagkadason ni adlaw maani niya. Kag sa pagkamatud amo na ang gusto gid naton tani, lantawa bala nga ang may instant noodles. Kiti indi kanaya mag-ubra sang imong noodles. Ano lang ubraon mo? Init ka na di tubig, butang mo na siya, tapos 5 minutes ara na. Hindi iya nga 5 hours pa. Ti amo man ina kadamo, instant gata. Di ba? No? May ara kita ginatawag ko isang sang una duduman ko pa na nga kamera Instamatic. Kay kadasig lang ara di na picture. Ti amo ina ang aton nga gusto. Bisan na sa internet naton kon ang aton nga connection, hindi mayo nagaralain kita. Kay gusto to nga ara dayon. Sa aton espirituhanon ni pagkabuhi, may mga tinion gid nga amo man ina ang aton ni handom. Ti ina nga butang nakita ni Pablo pagi sa pagbugna sa mga espiritu sa iya. Ti ano ang iyadri nga laygay sa imo kag sa akon? Dili kita magpakaluya sa pagimo sing maayo. Kataong sa sina nga laygay. Kaysa nagakaigo nga dagon, mag-ani kita kun hindi kita magkapunaw o kung pagapunawon. Na yung pulong bala, nga gingamit sa Bible sa aton. Sa aton din nga King James Bible ang gingamit rin. Let us not be weary. May ara iban nga pulong nga ginagamit. Lose heart. No? Madulaan ka tagipusoon. Anong ba't silingon sina? No? Maluya ka. In pulong galing nga weary. It means to be exhausted to the point of giving up. Bawa mo gini. No? Nablang maluya ka na, kag nalapyo ka na, nakapoy ka na, kag tapos mambal ka na lang nga, baw grabigid. Ti, mangampo na lang ko. Matalikod na lang ko, mauntat na lang ko. Do, katulad sa isa ka manugampa nga naga dalagan. Bira-bira iya nga dalagan. Kahit 1,200 meters ni. Bira-bira sa dalagan. Dasig-dasig ang iya nga dalagan. Pag-abot na sa mga 800 to 900 meters, galalain na siya kay kapoy-kapoy na gid. Nagapanulom na iya panulukan, tamaan na kabugat ang iyang aa. Kag mabatsagan niya na nga nagapalanginit na ang iyang paginawa. Kag anong matabo, matumba na lang siya. Kay nag-ampo na siya sa pagdalagan. Ti amo ini ang ginambal diri ni Pablo sa aton.
hindi dapat ikaw kag ako magampo. Walay sa payan nga tam-ana kita ka luya kag makapoy, pero dapat hindi kita magpangampo. Kay nga man ara sa unhan ang pag-anis ni. That's why this is a very good challenge for us. We should not be discouraged. We should not give up. Rather, continue on. Press on. Because the harvest is near. Ayhan ang ini ng harvest. Hindi sa sini nga pangabuhi naton apang patod gid na sa palabuto naton nga pagpangabuhi. That's why remember this. The sowing is in this present life. But the reaping, the harvesting is both in this present life and in the life that is in the future. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo sining pulong nga ato ni ginpamalandungan sa sini nga adlaw. Sa maduso naman ni broadcast inyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa Mateo 5, versikulo 14, nagasiling, ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Ang aton nga gintunaan, parayon unta ang Mateo 5, inibala ang ginhambal dere sa pulong sang Ginoo, that you are the salt of the earth. Abi mo ang Biblia, often uses symbolic language, no? Sinang ginatiling naton kahapon, sinang nagapresent sang powerful truth. There is great depth of meaning in the symbols use of Christ. Ayhan, for instance, kasi you are the salt of the earth, you are the light of this world. For instance, ang Ginoo naton is the good shepherd, di ba? He is the door, the lamb of God, the true vine. You know, to name a few, makita naton amo ini ang mga pila ka bilog nga ginhatag naton. Apang kung imo na diskubrihan kag ikaw nga katuon sa pulong sang Ginoo, there are two symbols nga gingamit sang Ginoong Hesukristo naton sa mga tumuluo nga puno that are pregnant with meaning and application. Like for example, kung itunan mo ang Matthew chapter 5, 13-17, ang pagpanghangkat sa Ginoo naton, Christ challenges His followers with the truths. Siling din sa pulong sa Ginoo, sa Matthew 5:13, you are the salt of the world, of the earth, and the light of the world. Abi mo, amuning duha kabutang, nga ginagamit sang ni Kristo para sa mga tumuluo, para sa mga Kristuanon. These words summarize the function of the believers in this world. Ano ba lang imo function? Ano ba lang akon function sa sinyang kalibutan? Mangguba? Ah, kung Cebuano pang mangdaot? Ah, or a blessing? And that's why may siling kita gani nga, not a burden but a blessing, not a weakness but a witness. And these words summarize the function sa isa ka tumulo. Ano ang function mo sa sinyang kalibutan? Kung i-reduce naton ina sa isa ka pulong, that function is influence. Mamangkot ko naman, ano kanami, ano ang impluensya mo sa imo panimalay? Kag ano ikaw ka impluensya do sa imo panimalay, sa imo simbahan, sa imo trabaho, sa imo obra? And by our influence, by your influence, we must, what we call, impact the world around us. That's why let's focus our hearts and minds on these two symbols sa sini naman ng tiyo ni atong pagkatunan. So, make a greater impact para kay Kristo sa sini niya kalibutan. You know, we be encouraged kung kaisa tama naton nga mahimo naton ng greater impact sa mga Kristuhanon sa sini niya kalibutan. Ginhambal naton kahapon that you are the salt of the earth. You know, ang purpose sang sining asin during the day of Jesus Christ, gingamit ini ni Kristo, they was a preservative. Tiyan mo ito kagapon, gintarpangod naton dere. Ang picture, ang alarawan sa isa ka asin sa Kristuhanon, when Jesus says, believers are the salt of the earth, He is saying that we are a preserving influence in this world. Why could it happen? Gin mention ang word influence. But if we are going to summarize into one function, inigali ang ginatawag naton influence. Kamusta ang imo influence sa imo mga amigo? Kung kisa may mga negative kita nga mga comments ini, bao inaabala nga tao, ang influensya niya sa mga tao, ginguba yaman ang kabuhi sa sila nga tao, kay man, gin-influensya niya. Di, kung nagpati man to siya, abi, iya, nag-believe man to siya, huwag ka man ang iaguro siguro utasan sina. Kung maayo man lang ang iya ginahimo, unless otherwise, sa karaina niya ginadala, ginagalgal. Now, just as literal salt, ginatawag nato ni ng literal salt retards physical decay.
1: So kung aton initagaad sang meaning, so Christians are figurative salt, we are to be a preserving what? Influence sa sini nga kalibutan. We are to work to retard moral and spiritual decay. Ang kalibutan needs salt because it is corrupt. May nagtext sa aton niya, akong asawa hindi Christian. Ang atong, ang akong bana hindi Christian. Sige lang. Kung ikaw Christian, padayon ang ikaw pakita na ikaw amo ang asin sa sining kalibutan. Ang asin sa inyo panimalay. Use o kung pakita lang ang imo pagka preservative. In other words, ipakita ang maayong buhat mo. Ipakita ang imo influence, your influence to your husband that he or she will be influenced as well by always seeing you. Pero minsan sa makita niya ikaw nga nagapangamuyo, nagapamalandong, nagabasa, kag nagaalagad sa Ginoo, ginatun-an ang pulong sang Dios. Are you doing that? Yun ang mga kauturan, may mga kotiri. What are some ways that we can be more effective in being a preserving influence sa sining kalibutan? Ayhan, makabulig. Sining ginatawag naton, it will help hold back the tide, inanglang tide of moral and spiritual decay. Tikot imuwasahon, balakagtunan, sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2, 11-15, inang ginatawag naton, balaan ng pagkabuhi o con holy living. You know, kung aton balatarupang doon nila ang balaan ng pagpangabuhi, a holy life has a powerful influence in our society for good, di ba? Ang pagkabuhi mo, abo na sa aton sosyudad, sa aton komunidad, sa aton nasyon, sa aton barangay, or in our church, or whatever it is, ang balaan ng pagkabuhi, a holy living, abo na si Lingkob na, no? Lingkob maaway ganita, awayon ta lang sa pabuot-buot. Hindi na kita magsagi, ginukot sila. Na, abo na ba? May nagkato sa ako, sige, pastor, naglain ginbuot ko. Ah, sige lang. Eh, pakita mo lang yan, himo yung kabuhi nga, wala kaya, hindi kaya mationg. And then what else? Not only holy living, but a bold defense of biblical morality, promoting morality and standing against immorality. Pero kasi si Martin Lloyd Jones, ang meaning ginatawag naton bala nga most competent historian. Tabi siya nga historian nga tao. Nag-agree siya nga naghambal that what undoubtedly saved nga nagluwas sa England from revolution such as that experience sa France. Siyabla sa France, anay itong away nila at the end sa katapusan sa 18th century was nothing but evangelical revival. In other words, Christians are praying. Christians are doing things for honoring and glorifying the Lord. This was not because of what was done directly. Apang tungod kay ang mga gintutunan, ang mga tawo nga nagkalainlain nga mga individuals nangin isa ka Kristohanon kag nagakabuhi mga kauturan sang maayo kag balaan nga kabuhi. You know nga aton nasyon unta kun ang aton whole political situation. Amo ka nga sini, may nga mga Kristohanon nga nagapangamuyo hindi nga mag-resort sa mga malain nga pag tarupangon sini, but you know the whole political situation during the time sa England was affected, and the great acts sang mga parliamento to sa mga kauturan ibantong tawo nga nakapas sinang century sa 18th century mostly due to the fact nga madamo silang mga katawhan nga kalainlain nga mga klasik ang sari sang marasa sang mga Kristohanon nga makita dito sa sinagaduta. Masapwa naton mga kauturan nga they possess and live a godly life. Nakatuon kita sa ginatawag naton ang wali sa bukid or Sermon on the Mount. Gintuduan kita that we need to stand against moral values o kon moral issues. Ayhan, kinanglan, gintuduan kita nga mag-go against kita sa mga pornographic materials. sa pagtanaw sini, ayan gituduan kita. And actually, sa outside world, makita natin ini apang gituduan kita to live a life that is meaningful and glorifying God. Kag magkabuhi kita sang kabuhi, nga makita sa mga katawhan, nga ginadala natin ang mga katawhan sa kay Kristo Jesus. Thus, kita galing ang mga Kristohanon, must produce more souls. Kaya masunod siguro din nga makita nato not only holy living, not only a bold defense of biblical morality, but also prayer. Kung talupang doon nato, may isa naman kabangkot, ihaboy na ako sa inyong resiling, how are we to engage in being the salt of the earth? Sili ko kaina, pagkabuhi sang balaan. Apang tuganan nato nina, live a pure life. Sili sa 1 Peter chapter 1, 14 up to 16, we influence more by how we live than what we say. We influence more people, we influence more lives by how we live than what we say. O, ang iba niya, tiyan mo na tuwad, no? May lang kita maghambal, abin naton, kisa daw, ka-helpless kisa aton, kali harmful kita. May mga Kristohano nga kangay sini, abin naton daw, maayugit, kag matutumgit siya, kali kiginansihan niya lang ka. Bawa ka ba'y pakuntani ka? Ang aton ba lang, pag, ang aton ba theory, ang aton ba lang, kuntani, talupang doon nga makabulig kita, hindi kay nagbulig ka para makaginansya ka. This is not business. This is, you know, building our future eternally. And the next nga malamangkutano naton, ako next nga makita naton, dali hindi lamang live a pure life or holy life. Take a clear and ambiguous stand on moral issues. Like, one time, hindi gina na manigaro kisa, kung ikaw manong pagkabud live lang, may kakadto sa imo, may pinagyala kita sa radio broadcasting. Manangkanto sa ako, ni Pastor, tindigid ko niya uyon, tindigid ko niya namian. Saan ginadala ko subong? Because this is an unwanted child. Kung magwagin man ini. Is there such a thing as unwanted child? Do ka kwano? Do ka unfair kay ang bata na niya? Wala ginayani mo, inusinti, ginaistyan mo. Yan, Pastor, pwede mapangamuyuan mo ako kung kapilaban na ang pangamuyo. Ipa-abort ko lang ini. Ako suguo niya pa ako isang kabutigan, kagimuan niya pa ako, yayako niya sa sala, nga hindi ko ako niya luya gamitin moon. Lingkot, ipangita lang ka to sa iba nga makapangamuyo ka nga siya na because ang konsensya ko, ang kalago, hindi magtugot sini. You know, that's why we need to take a clear stand on moral issues. Abortion, use, and abuse. Sa ginatawag naton, sa illegal drugs, sexual issues, premarital, extramarital, homosexuality, pornography, sensual music. Bago kung kaisa, ang lesbianism, harapagin na, di ba? Homosexuality. That is recorded in the Word of God. Yara ina sa pulong sa Ginoo. So kapay pakuntani nga aton ini tarupang doon. Aton ini itanong sa aton tagipuso, ibutang sa tapi-tapi sa aton kasing-kasing. Dago naton sila sa kay Kristo Jesus in order for us to produce more salt. Because you as Christian, sila isang verse 13, you are the salt of the earth. Win people to Christ, thus producing more salt. If even one half of our congregation would win someone to Christ, kung kamo on siabi o kung bainti kamo, ang pulo lang kung mag-win someone to Christ. And the next year, makita naton na kung sila naglakat o porque Kristo, we would what we call impact our barangay, our community in a mighty way. Same sa aton mga nasyon. Nga kung tani ang aton mga government official will have that God-fearing hearts. Ayhan, napakamaayo ka mo sa aton program. Text ka mo sa ako, nabi. Kung napakamaayo man ka mo, ang akong cellphone number is 0918 90 0918-921-78. 0918-901-78. Pastor Gideon Kahilig, mayang adlaw sa inyo tanan.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang banaa nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Dahil sa kapawa, isa kang malipot na pagpatugsiling sa pulong sang Diyos. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagib maglakat sa kanunulman, kundi magkapawa sang kabuhi.
1: Mag-iaga sa itong mga pinalagat ng palamati, kisiluwat, welcome naman sa itong programa Kris sa Kapawas ni Aga. Mag-aparayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoong at itong tiguluhan Living and God's Salvation na makita na itong dali sa Colossians 2 verses 6 and 7. No? So, sa itong introduction, no, sa nagligad, the Christian life no, does not begin and end at salvation, but it begins there now. So, ang pag-abuhi Kristohano, hindi lang kayo naguntat sa kaluwasan lang, no? Kundi nag-aparayon ini adlaw-adlaw, no? Kaya gamon ang realidad tungod kay kita nagparayon man sa pagkabuhi upod sa Ginoo. No? Many receive Christ but still struggle to live in what they have received. No? Muna ka matura, no? Nabato na natin si Kristo Jesus, damo nagbato kay Kristo, pero wala nagkakabuhi suno sa pagkabuhi upod sa iya. No? Wala nagkakabuhi sa Kristo, ano niya pagkabuhi, no? Nga gina-expect sa Ginoo, nga until even dugay na bala sa pagkabuhi Kristohanon, no? Nangin Kristohano na dugay na, way nagatubo, no? Kaya gamon ang masubogin. Now, si Paul the Reed, the Apostle Paul writing to the church at Colossae, exhorting believers not just to possess salvation, but also to walk in it, grow in it, and abound through it. So, amo nang gina expectation diri ni Paul, no? Exhortation niya sa mga believers nga hindi lang kay baguntat sila sa okay na nga naluwas sila, kundi they have to grow, walk and grow, no? Kaya given abound in their Christian life, no? In that salvation, no? Kaya amo na ang tun-an natong singaga, no? Ang pagkabuhi sa kaluwasan sa Ginoo. So, last time, nakita na ito, no, ang pattern of salvation, no, kundi ina siya, no, salira, as ye have therefore received Christ, Jesus, the Lord, nag-imply, no, ang kumatuuran kung paano ang isang tao makonvert, no, nag-ambalgin sa conversion. Ang conversion sa isang tao, nag-sugod, sa pagbato niya sa kay Kristo Jesus sa iya kabuhi, tubong maluluwas ka Ginoo sang iyang kabuhi. So, kung tanaw naton mga utol mga biyan, no, nagligan sa madumduman naton, we have to understand, no, muna gid, receiving Christ is personal. No, wala sang iban ng taong naghimo sina sa aton, kundi kita gid mismo. No, personally, gin, bato naton siya sa aton niya kabuhi, subong maluluwas ka Ginoo sa aton niya kabuhi. And by that, we establish a relationship with Him. Now, kadwa, receiving Christ is by faith. Ginbato natin siya sa atong kabuhi, tungod gintuuhan natin siya, ginsaligan, subong maluluwas ka Ginoo sang atong kabuhi. Siya lang atong maluluwas ka Diyos, nga simbahon, padunggan sa atong mga kabuhi. No? Kaya ikatatlo, no, receiving Christ is submission, or submissive. Ginagapahayag, no, nga kung ginaknalis natin siya Ginoo, kag maluluwas, no, siya man ang aton sundon, tumanon, padunggan sa aton mga kabuhi, no? Magpaidalom kita sa iya gahom, magpaidalom kita sa iya panginahom, no? Then sininga aga magpadayon kita, no? Not only the pattern of salvation, nagambal kon paano kita naluwas, no? Kay kinapag among pagbaton sa kay Jesus Christ aton nga kabuhi. Kedua is the practice of salvation. No? Singa so sa verse 6 agiapon, so walk ye in Him. No? So the praise, so walk ye in Him, no, means that the Christian life must follow the same pattern as salvation. No? So kung paano kita naluwas, subong nga ginbato nato si Jesus Christ, no? Amo man ang aton pagkabuhi sa Ginoo. No? So ang word nga walk tira speaks of daily conduct, not just an occasional experience. No? Gamon ang unagin niya makita natin sa niya, it should be a consistent walk. A consistent walk. No? So, umapinadayo nun, hindi lang kung naglakat-lak kita, nagdugay-dugay kita, pundo, or isiling kita, nagalakat kita, pero nagapundo kita. No? Hindi pwede. No? So it should be consistent, no? Kung naglakad kita, naglakad kita ya. Lain man yang nagapundo mo. No? So nagpahimo nung. So a consistent walk. So nagambal na sa continuous, no? Ang walking, no? Kung nag-walking ka bala, no? Nagsisiki ka dyan libot or nakalakad sa oval, abi, nag-walk ka sa oval or sa blocks ng isa ka sa subdivision. So sige-sige mo lakad, no? Unless nga si kumari mo, sugata mo, istorya ka pa da. So hindi na muna niya makaunta pundo ka dira, no? So salvation is not just for Sundays, no? Ganyan mo na ang problema, no? Abi na to ng kaluwasan sa adlaw lang na Domingo, no? Ag magkabuhi sa ato niya kaluwasan na mag-alagad kita sa Ginoo, magsimba kita sa iya, no? No, it should be every day, no? It governs your thoughts, words, decisions, and relationships, no? Gamo na nga matura, no? Ang subong nga linuwas na kita sa Ginoo, dapat ang inang kamaturan mag-govern sa aton panghuna-huna, no? Aton mga pulong, aton mga decision, and even our relationships with our fellow men, no? Labaw sa tanan gid, no? Sa Ginoo, no? Siling kita nga naluwas na kita, pero ang aton relasyon sa iya malayo, no? Hindi man, hindi siya pwede, no? Di dapat nagpadayon kita sa pag salig sa iya, pagpangamuyo, pag palapit sa iya, no? Pagdepende sa iya sa tanan gid tiyon. So, una-una makita nato diri ay consistent walk, no? So, dapat mangin mapinadayon no, kita sa paglakat sa sining kamatuoran, no? Kita naluwas na ina kamatuoran, nagalakat kita upod sa Ginoo, no? Secondly, not only a consistent walk but sining Christ-centered walk, no? So, notice the phrase niya, walk ye in him, no? So, inang word niya in him nagambal ina sang sa posisyon, no, nga kundiin kita, no, naga sintro ang ato niya kabuhi, no, nga nagambal gid sa nga tawad Christ-centered walk nga ginatawag, no, ang pagkabuhi nga ang sintro si Kristo. So not in the flesh, not in the world, not self-effort, no, but in Christ, no. So dapat amo na ang aton pagkabuhi, no, nagakabuhi kita sa pag nga nagalakat kita nga ang sentro si Kristo Jesus, no? Da napasad, da na tanom ang aton kaugalingon, no? Ang aton relasyon, ang tanan nga butang da na nagatindog sa iya, no? Nagasali kita sa iya sa tanan nga butang sa aton nga kabuhi, no? To walk in him means nga depend on his strength, follow his example, and abide in his presence, no? So muna ang idea diri, no, when we talk about walk in him, no, and nagadepend ka sa Ginoo sa strength, no, sa tanan niya butang sa vision sa imo kinanlanon adlaw-adlaw, no, ama kinanlanon sa imo espirituhanon, no, kapag kabuhi dira man material kag mga physical nga kinanlanon dira man sa iya, no, tanan niya butang sa imo kabuhi, no, ang Ginoo ang sentro sina, no, ginhalinan sina. Then follow his example, no, as we follow Christ, no, sundon naton ang iya example man, mga hinimuan, mga ginatudlo, mga teachings, no. Kaya isang niya abide in his presence, no, ang importante man, no, nga maitiol kita sa presensya gid sa Ginoo, no, adlaw-adlaw kita sa iya naga spend time kita sa pagpangamuyo, sa pagpakiambal sa iya, no. Kaya nag-commune sa iyong mga pulong, no? Thirdly, makita nato rin not only a consistent walk, a Christ-centered walk, but a faith-based walk. So, just as you were saved by faith, you must live by faith, no? So, na nato makita sa 2 Corinthians 5 verse 7, no? We walk by faith and not by sight, no? Gamon ang realidad, no, nga ginatudlo na sa pulong sa Ginoo nito, natudlo ni Paul nga ang aton pagkabuhi Kristohanon subong kita na luwas sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, subong maluluwas kino sa aton nga kabuhi, magpadayon kita sa paglakat sa sinang pagtuo or pagkabuhi sa sinang pagtuo, no? That means, no, sinya, trust him in trials, no? Gamon ang idea diri nga kung nagsadlaw-adlaw nga tanan sa mga pagtinaw, no, sa ato niya kabuhi, magsalig kita sa iya, no? Trust him in trials, no? Believe his promises, no? Isa ba na ka kamaturan, no? Subong kita nakabuhi sa kalibutan, saligan nato ng mga promesas ng Ginoo. Then, katatlo, rely on His Word. No? So, saligan man nato ng iyong mga pulong, kanano mga instructions niya, no? Ano ang mga ginalatudlo, ginalaygay niya, aton saligan, tumanon, no? Kagikabuhi ini, no? Adlaw-adlaw. No? So, ang muna makita natin diri, no? Nga kamaturan sa itong pag-pamlandong sa pulong sa Ginoo, nga hindi lamang kay amusina, no? O sa ang kamaturan diri nga magkabuhi kita, no? Nga hindi lang kita kontinto sa ginato kay nanuwas na kita o kay nana, no? Dapat maging consistent kita sa itong walk, no? Mangin Christ centered ang aton nga walk, kag mangin faith based ang aton nga walk, adlaw-adlaw, no? So many begins in faith but try to continue in the flesh, no? Kag amo nang masubok gid, no? That leads to frustration and defeat. The victorious Christian life is lived the same way, no? It started by faith in Christ. No? So, ang lang dapat natin isaligan, ibutang sa aton mga tagipuson, mga utod, mga abyan, ang kamaturan, no, nga, ang magkabuhi kita sa unod. No? Although, may kasarang man kita, pero tungod kayo na ginatag man nga kusog sa Diyos. No? Pero in ang fleshly strength natin, wisdom is not enough. No? Nga, saligan naton kundi magsaligi kita sa strength ng Ginoo nga adlaw-adlaw tagaan niya kita kusog, kabakod, may lawas isan naman sa tiyon nga maka alagad sa iya, magamit siya buluhaton, no? Kag magkabuhi para sa iya, no? Muna nga dapat yara kita upon sa iya permi sa sina ang kamiyaan kay kadungganan mabalik naton sa Ginoo, no? Kaya ang Diyos naton is much glorified, no? When we are more satisfied in Him every day, no? Makasiling kita nga ang Ginoo mag-glorify kita sa atong kabuhi kung na-satisfy kita man sa iya, no? Makasiling kita nga da kita nagakuha sa tanan sa iya, no? Satisfied kita. Kaya ang Ginoo gid, no? Muna magkabuhi kita nga mulang idea yun isang walk in Him, no? Busilingon ng paglakat natin, yara kita nag-angot sa iya, nag-depende sa iya, na kita nag-kabuhi sa iya. No? So, the victorious Christian life, no, is lived the same way it started, no, by faith in Christ. No? So, ang aton niya kabuhi, no, Kristohanon, no, kagang madlag-on niya kabuhi Kristohanon, gid, no? Kung nagsugod ini sa pagtuo, dapat nag-padayon ini sa pagkabuhi sa pagtuo man, no? Sa kay Kristo Jesus, no? And isa nga biyan, no? Hangkati na sa ato nga magpadayon kita, no? Sa pagkabuhi Kristohanon, no? I-practice na ito ng kaluwasan nga ato na baton gikan sa Ginoo, no? Magpabiling kita nga nagatuo sa iya, magpabiling kita nga nagasalig sa iya, magpabiling kita nga nagatuman sa iya, adlaw-adlaw, no? So sa liwat, masanag nga bostam lag, kung si Kristo aton iwag, yun ang karisa kapawa, kanyo kubus ng lagat, Pastor Frank Tiso, nagasiling maramong iya, salamat sa pagpamati, kay may aga sa inyong mata.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles na nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag maitinihan sang tagsa-tagsa.
5: Ang nahauna nga libro sang mga hari, Chapter 11, Ang mga asawa ni Solomon. Madamo nga babayi nga indi Israelenhon ang ginhigugma ni Haring Solomon. Luwas sa anak sang hari sang Egypt, may mga asawa pagid siya nga mga Moabnon, Amonhon, Idumnon, Sidonhon, kag mga Hethanon. Ginsilingan na nga daan sang Ginoo ang mga Israelenhon nga indi sila magpangasawa ukon magpamana halin sa sina nga mga nasyon. Tungod kay ang ila mapangasawa ukon mapamana, amo ang mag-aimpluwensya sa ila sa pagsimba sa iban nga mga Diyos. Pero naghigugma gihapon si Solomon sa sini nga mga babayi. May 700 kaasawa si Solomon nga mga anak sa mga hari kag mga opisyal, kag may 300 pagid siya kaasawa nga mga sulugoon. Ang iya mga asawa, amo ang nagpahilayo sa iya sa Diyos. Sang tigulang na siya, gin-impluensya siya sang iya mga asawa sa pagsimba sa iban nga mga Diyos. Indi na maayo ang iya relasyon sa Ginoo nga iya Diyos. Indi pareho sang iya amay nga si David. Nagsimba siya kay Ashtoreth, ang diyosa sa mga Sidonhon, kag kay Molech, ang makangililad nga Diyos sang mga Amonhon. Sa sini nga paagi, naghimo si Solomon sang malain sa panulok sang Ginoo. Wala siya magsunod sing bugos sa Ginoo. Indi pareho sa ginhimo sang iya amay nga si David. Nagpahimo si Solomon sang simbahan sa mataas nga lugar sa east sang Jerusalem para kay Chemosh, ang makangililad nga Diyos sang mga Moabnon. Nagpahimo man siya sang simbahan para kay Molech, ang makangililad nga Diyos sang mga Amonhon. Ginpahimuan man niya sang mga simbahan ang mga Diyos-Diyos sang tanan niya nga asawa nga indi Israelinhon, kag didto sila nagasunog sang mga insenso kag nagahalad para sa ila mga Diyos-Diyos. Naakig ang Ginoo kay Solomon tungod kay nagtalikod siya sa Ginoo, ang Diyos sang Israel, nga nagpakita sa iya sing makaduha kabeses. Bisan gin paandamanan niya si Solomon nga indi magsunod sa iban nga mga Diyos, wala gihapon magtuman si Solomon sa iya. Gani nagsiling ang Ginoo kay Solomon, tungod kay wala mo pagtumana ang akon kasugtanan, kag ang akon mga sugo, kuhaon ko sa imo ang imo ginharian, kag ihatag ko ini sa isa sa imo mga alagad. Pero tungod sa imo amay nga si David, indi ko ini paghimuon samtang buhi ka pa. Himuon ko ini sa panahon na sang paghari sang imo anak. Pero indi ko pagkuhaon ang bilog nga ginharian sa iya. Kundi, bilinan ko siya sang isa ka tribo tungod sa akon alagad nga si David, kag tungod sa Jerusalem nga akon pinili nga syudad. Ang mga kaaway ni Solomon. Ginbuot sang Ginoo nga may magkontra kay Solomon. Siya amo si Hadad nga Edomnon, nga kaliwat sang isa sang mga hari sang Edom. Sang una, sang nagpakig-away si David sa Edom, si Joab nga commander sang mga soldado ni David, naggadto didto sa Edom para ilubong ang mga napatay sa inaway. Kag sang didto siya, ginpamatay niya kag sang iya mga tinawo ang tanan nga lalaki sa Edom. Anong kabulan ang ila pagtiner didto? Wala sila naghalin hasta naubos nila pamatay ang tanan nga lalaki didto. Pero si Hadad nga bata pasadto, nakapalagyo sa Egypt kaupod sang iban nga mga Edomnon nga mga opisyal nga nag-alagad sa iya amay. Naghalin sila sa Midian kag nagkadto sa Paran. Kag kaupod sang iban nga mga taga-Paran, nagkadto sila sa Egypt kag nagpakigkita sa Faraon nga hari sang Egypt. Ginhatagan sang hari si Hadad sang balay, duta kag pagkaon. Nagustuhan gid sang hari si Hadad, gani ginpaasawa niya kay Hadad ang iya bayaw nga utod sang iya asawa nga si Raina Tapinis. Sang ulihi, nagbata sing lalaki ang asawa ni Hadad. Kaginngalanan nila nga Ginubat. Si Tapinis ang nagpadako sa bata didto sa palasyo. Nagpuyo ang bata upod sa mga anak sang hari. Sang didto si Hadad sa Egypt, nabalitaan niya nga patay na si David kag si Joab nga commander sang mga soldado. Nagsiling si Hadad sa hari, papulian na ako sa akon nasyon. Nagpamangkot ang hari, naa, ano pa bala ang kulang sa imo diri nga gusto mo gid magpuli sa inyo? Nagsabat si Hadad, wala, basta papuli alang ako. May isa pa katawo nga ginbuot sang Dios nga magkontra kay Solomon. Siya amo si Rizon, nga anak ni Eliada. Naglaya siya sa iya agalon nga si Haring Hadadezer sang Soba. Kag nangin pangulo siya sang mga rebelde nga iya gintipon. Sang mapirdi ni David ang mga soldado ni Hadadezer, nagkadto si Rizon kag ang iya mga tinawo sa Damascus. Ginsakop nila ini nga lugar kag didto sila nag-istar. Nanginhari si Rizon sang Aram. Kaginkontra niya ang Israel. Nangin kaaway siya sang Israel samtang buhi pa si Solomon. Gindugangan pa niya ang kagamo na ginahimo ni Hadad sa Israel. Nagrebelde si Jeroboam kay Solomon. Isa pa sa mga nagkontra kay Solomon amo si Jeroboam na isa sang iya mga opisyal. Taga Ephraim siya sa banwa sang Zereda. Ang iya amay nga si Nebat patay na. Pero ang iya iloy nga si Zeroa buhi pa. Amo ini ang istorya kung paano siya nagrebelde sa hari. Ginapatumpukan sadto ni Solomon ang manubo nga parte sang banwa sang iya amay nga si David. Kag ginpakayo ang mga pader sini. Ining si Jeroboam maabilidad nga tawo. Kag sang matalupang da ni Solomon ang iya kapisan, ginhimo niya siya nga manugdumala sang tanan nga tawo nga ginpilit nga mag-ubra halin sa tribo ni Ephraim kag ni Manase. Isa sina kation samtang nagapagwa si Jeroboam sa Jerusalem. Ginsugata siya ni Propeta Ahiya nga taga Shilo. Bag-o ang ginasuksok ni Ahiya nga panggua nga bayo. Sila lang aduha didto sa kapatagan. Ginuba ni Ahiya ang iya panggua nga bayo kagingisi ini sa dusi kaparte. Dayo nagsiling siya kay Jeroboam. Kuha kasang napulo kaparte sini. Kay amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Kuhaon ko ang ginharian ni Solomon kag ihatag sa imo ang napulo ka tribo sini. Pero tungod kay David nga akon alagad, kag sa syudad sang Jerusalem nga akon pinili sa tanan nga syudad sang Israel, ibilin ko ang isa ka tribo kay Solomon. Himuon ko ini tungod kay ginsikway niya ako kag ginsimba si Astoret, ang diyosa sang mga Sidonhon. Si Kemosh, ang diyos sang mga Moabnon, kag si Molech, ang diyos sang mga Amonhon. Wala siya nagsunod sa akon mga pamaagi, kag wala siya nagkabuhi sing husto sa akon panulok. Wala siya nagtuman sa akon mga pagsulundan kag mga sugo. Indi pareho sa iya amay nga si David. Pero indi ko pagkuhaon ang bilog nga ginharian kay Solomon. Magahari siya sa bilog niya nga kabuhi, tungod sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili, nga nagtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan. Pagakuhaon ko ang napulo ka tribo sa ginharian sang iya anak, nga magabulo sa iya bilang hari, kag ihatag ko ini sa imo. Hatagan ko sang isa ka tribo ang iya anak, para ang mga kaliwat ni David, nga akon alagad, magapadayon sa paghari sa Jerusalem, ang syudad nga akon ginpili para padunggan ako. Kun parte sa imo, himuon ko ikaw nga hari sang Israel. Dumalahan mo ang tanan nga gusto mo. Kun tumanon mo ang tanan nga isugo ko sa imo, kag magsunod ka sa akon mga pamaagi, kag kun maghimo kasing maayo sa akon panulok, paagi sa pagtuman sang akon mga pagsulundan, kag mga sugo, pareho sang ginhimo ni David nga akon alagad, magaupod ako sa imo. Magapabilin sa paghari ang imo mga kaliwat, pareho sa mga kaliwat ni David. Mangin imo ang Israel. Tungod sa mga sala ni Solomon, silutan ko ang mga kaliwat ni David, pero indi hastasan o. Gani, gintinguhaan ni Solomon nga patyon si Jeroboam, pero nagpalagyo si Jeroboam kay Sheshak, ang hari sang Egypt. Kag didto siya nag-istar, hasta napatay si Solomon. Ang katapusan sang paghari ni Solomon. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Solomon, kag ang tanan nga iya ginhimo, kag ang parte sa iya kaalam nasulat sa libro sang mga binuhatan ni Solomon. Sa Jerusalem nag-istar si Solomon samtang nagahari siya sa bilog nga Israel sa sulod sang 40 katuig. Sang napatay siya, ginlubong siya sa banwa sang iya amay nga si David. Kag si Rehoboam, nga iya anak, ang nagbulos sa iya bilang hari.

isa naman ka mayong adlaw sa inyo mga pinalangga naton nga tagpalamati. Mapisan gid kamo na nagasunod sa inyong aton pagwalis ang pulong ginatawag nga Hour of Hope. Ini si Pastor Daniel Salcedo upod sa Hinubaan Baptist Church. And of course, ginaknalich ta nga aton mga abyan kag mga utod padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga programa. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo. May mga questions ka mo dira kang subuman, mga prayer request, palihog text lang ka mo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kang langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat ng imo mga pulong, manginda ko yung mabulig sa amon nga pagtuo. Gamita ini sa pagpaligoon sa amon pagsalig sa imo, sa pagbukas ng tagipusoon sa amon mga utod nga wala pakasalig kay Jesus. Ngayla manluluwas sa pagpasangkad sa naamon palananawon nga masunod naman ang imo mga pulong kag magwa ka Ginoo nga maayo gid ang amon pagsinarayo. May ara nga gugma, may ara nga pagpaubos, may ara Ginoo nga kaalwan makita gid sa mga tawo nga ara ikaw sa amon kinabuhi. O Diyos nga pangamuyo man kami sing amon nga pagalagad pabungaha man Ginoo sang mga tawo nga magtuo sa imo nga ilaman luwas kag sa mga Kristuhanon nga mangindidikado gid sa pagalagad. Tabagi Ginoo ang imo managbali sang kapisas ang pagpailob gahom kagasila kag kami nga nagapamati tagaan mo kami sang tagpusoon nga maminatunon kag ara Ginoo ang kasadya sa pagtuman sa imo mga pulong. Saligan namo ang imo mga promesa, likawan namo ang mga bagay nga ginadumili mo kag tumanon ang ginasugo mo sa amon. Amoy nga mong pagtugyan, patawara man kami sa nga mong mga sala, in Jesus' name. Amen. Well, utod na ko nga nagapamati, balikan tang pila ka mga salient points bala sa kinabuhi ni King Saul kang sumuman sa kay David. Ang aton iksina nga patugsilingan amo ini. Nga ang mga babae sa nga pagdaog na ni David sa kay Goliath, nagambahan sila sing subong. Saul has slain his thousands, and David his 10,000s. And Saul was very angry, and the saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Okay, so matag ang ato na nabasa sa pulong sa Ginoo. That's 1 Samuel chapter 18 verses 7 and 8. Kasi sinis sa verse 9, and Saul eyed David from that day and forward. Utod, ang isaya ka persona na sa diin kabalo siya magbaton sa matuntuon nga pagdayaw sang mga tao sa iya palibot. Apang amoy ni, wala natugob sang bugal ang iya kaugalingon. Nagatumod ako kay David mga utod. Ang isa sang palatandaan sang mature nga tawo o kung Kristuhanon amo ini, nakabalo man siya magbaton sang mga praises sa mga tawo. Nga nagasiling siya initungod sa kay Ginoong Jesus, iniresulta sang grasya sang Dios nga ginpasagahay sa akon. Amen. Galamiton lamang ako. Amo nang siling ni David sa iya. So, he can listen. He can enjoy the praises of these women. He ascribed unto Saul thousands, kag saya 10,000s, apang wala sing bugal ang iya tagipusoon. Mga utod, of course, i-distinguish tagiman sa aton kinabuhi nga may mga taong sagad sila sa flattery. Inibilang ginahambal nila ang maayong mga butang, pero sa kamatuuran, hindi. Lamang nga hindi nila mapasandad inang tao nga ila ginahambalan. Ila binagid kon ara abis sa influensya inang a persona nga gina-ascribe nila ang pila ka mga flattering words. Apang abyan, para sa aton amo ini nga nakakilala sang pulong sang Ginoo. Ipahilayo naton nga ina magagwa sa aton kinabuhi. Hambal ka sang kamatuoran sa sinsiro nga tagipusoon amo na yang ginatudlo sa aton sang pulong sang Ginoo. Now, sa piyak naman babahin, kita tama din kasing-kasing yaman ni King Saul. Sang pagkabati niya sini, siling sang pulong, kag nangakig siya sing lakas. Versikulo 8, 1 Samuel 18,
Kag ini nga hambalan noon, nagkasubo siya kag nagsiling. Ginpahanugod nila kay David ang pulo kalibo, kag ang akon isa lang kalibo. Ano pa ang iyahan dumon, kundi ang ginarian? Utod ko na aton marabasahon ining istorya, at the surface, wala ginadi si David, nagsilinga agawon niya ang kingdom sa kay King Saul. Ti amo ini, ang tagipusuo naman sang tawo, ngay mature, abyan. Ano ina? Puno sang pagsuspitso, kagano pagin, puno sang kahisa. And by the way, i-define naton ba ang kahisa kag ang kaimon? Ang kaimon, amo ini, ara na sa imo, nahadlo ka madula. So mo na nga, jealous ikaw. Hindi ba? Naangkon mo na ang isa ka persona o kung isa ka bagay, hadlok mo lang galing madula. So that's why you are jealous when somebody nga ginakunukuno ni mo nga daw agawon ina nga persona o kung bagay o kung pwesto sa imo. Amo na, naimon ikaw. Naong kahisa naman niya amo ini, wala ka kagusto ni mo nga angkonon. So at this time, utod, ang tagipusoon o kasing-kasing ni King Saul na punaan sang jealousy. Yati anong pangihandumon kundi ang kingdom? Pero hindi natin mabasa dre that David is interested about the kingdom. Amo na abyan, kabalo ka mo kun mature kita sa aton pagalagad sa Ginoo, kabisan pa sa aton gin nga pagkatao amo ini. Sa aton nga relasyon sa Ginoo, ginapabayaan naton ang Ginoo nga manghikot sa aton kinabuhi, kag magbaton kung ano ang mga incentives niya nga ihatag sa aton. Ini ba? Of course, sa iya chimpo. Wala man kita nagauna o kung nagaulihi sa mga plano sang Ginoo sa aton kinabuhi. Abiyan amo ning sala ni King Saul. Indi gintugot sa iya sang Ginoo nga maghalad kay ubra lang na iya sang pari nga amo si Samuel o kon sang prophet. Apang tungod sang kahadlok sa iya tagipusoon, wala nag-abot sang talana nga tion si Samuel agun maghalad. Tiyang mga bagay nga indi para sa iya kag iya himuon ginagaw niya. Kag amo ini ang kabangdanan sang iya nga pagkapukan kag eventually kamatayon. Abiyan amo to nga ginsabdong sa sang Ginoo. Una, wala siya nagtuman sa Ginoo sa simple nga sugo sang pag-inflex and judgment tungod man sang ungodly acts ning mga Amalekites. By this time ginagaw niya ang obra nga indi para sa iya. Kaganong natabo, nabuslan sang kaimon ang iya tagipusoon. Kabalo ka mo, ang maimon o kung mahisaon nga tawo, wala siya gahandom sang kaayuhan sang iya isig kapaliho. Husto abyan? Tisiling ni King Saul, ari ang akon bata nga babae. Ipaasawa ko siya sa imo. Lamang ikaw magapakig-away man sa akon mga kaaway. That's 1 Samuel chapter 18 verse 17. Ano muna huna ni King Saul niya agod nga ang kamot sang akon mga kaaway magapatay sa kay David. Amo na abyan, ang isa ka tawo nga mahisaon, ang isa ka tawo nga may kaimon, wala gina siya gahandom sang kaayuhan sang iya isig kapariho. Amo na abyan, bantayan ta ini nga baratsyagon nga magalambot sa aton. Nawaring pila na kon ka mga closing thoughts nga ihatag sa iyo. Number one, naging bulag siya sa kamatuuran uutod. Sa naghambal ining mga babae nga nagasiling, David had slain his 10,000s as compared with Saul's thousands. Ang mahisaon nga tagipusoon, hindi siya makakita nga may kaayuhan man nga gina-ascribe sa iya. Ang handum sina nga tagipusoon nga mahisaon kag maimon nga ang tanan nga pagpakadako para sa iya. But admittedly, this time, utod na ako naman ni, ang hero nga ginakabig sang pumuluyo sa chimpo ni David kag ni Saul, amo si David. Amo na nga gina-ascribe nila na patay ni David o kung gindaog niya ang napulo kalibo
kag sa pek naman nga bahin si Saul isa lang kalibo mas kubinos. Amoy abyan kabay pa nga ang kahisa kagaimon hindi magabulag sang aton tagipusoon kundi makakita man kita kag magakalipay sa kadalagan sang iban nga ginpatigayon sang Ginoo. Amen. Siling ni San Pablo sa iya sinulatan, magkalipay kamo sa mga ginapadunggan upod kamo kalipay sa iya kag magsimpatiya man sa mga utod nga nagaantos. Abyan kag utod nakon sa Ginoo. Kabay pa nga ang Diyos magapanghikot gid sing gamhanan sa aton mga kasing-kasing nga sa diin makakita man kita sang grasya sang Ginoo nga nagapanghikot sa kinabuhi sa iban nga mga tao kag sang aton utod sa Ginoo. Number 2, ang lakas nga kaimon kag kahisa. Nagakahulugan ini sang malaot nga motibo sang kalainan sa iban nga mga tao. Amo to nga ginapaon pirmi ni King Saul si David in disguise nga ipaasawa niya kuno ang iya bata nga babae a good nga mapatay si David. Kagkatapusan diri abyan duha ka panguna-una amo ini. Nadula ni King Saul ang kalipay, napun-an ini sang suspicion, napun-an ini sang kahadlok nga aman nabantayan niya how many times nga gin-attempt niya nga patyon si David. Nakalampuwas ini siya kag nagsiling si King Saul sa iya tagipusoon sa pagkamatuod na kabalaw ko nga ang Ginoo gaupod sa iya. Amen. Kagang katapusan amo ini, si King Saul nahimo nga mamamatay tao. Ang pasalamatan ng naton sa piyakabahin, duha ka beses sunod sa akong nga pampanalawsaw sa istorya ni David kag ni King Saul. Nga may tsansa si David nga magpatay sa iya. Nga wala gid sang manugapin kag manugsalbar sa kay King Saul apang wala iniginhimo ni David. Salamat kita sini mga abyan nga ang isa kasulundo naton amo ini pabayaan tang Ginoo nga magapanghikot sa tagipusoon sa mga tawo nga negatibo sila sa aton pag-alagad, sa aton personally bisan pa ang aton nga ginahimo maayo. Ang Ginoo nagadirihir sa aton sa panghunahuna nga amo sini. Kung nakita nimo ang mga blessings kag kadalag-an sa kinabuhi sang imuutod sa Ginoo kag sa iban nga mga tawo, huklasi sang kahisa kag kaimon ang imo tagipusoan kag dira ka magasugod sa pagkasadya sa kadalag-an kag kabuganaan sang iban. Kag bisan pa sa masigam ug pangabudlay naton kag sa pag-alagad. Amen. Abyan, gusto ako magtakop sa siling aton pagtuon nga kung ikaw wala pakabaton kay Kristo, ang kahigayunan bukas para sa imo. Agdahalan siya nga magsunod sa imo tagipusoon nga nagasiling, Lord Jesus, come into my heart. I repent of my sins and I invite you sa pagsunod sa akon kinabuhi. Luwas ako. Kabay pabiyan naman ang imo desisyon kag pakamayuhon gid kita tanan sa Ginoo. Paalam kita sa inyo sa gihapon ang inyong managwali para sa Hour of Hope. Ini ang pastor sa Nilabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagapaalam. Kabay pang Ginoo, magpakamaayos sa aton tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Pareho po ba yan? Bangga lang, bangga lang.
1: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sa kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas!

The Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Kag maayong aga, Bacolod City. Maayong aga man, nagabalik ang inyong programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iling oras na, Pilipinas. Uy, kag maayong aga man sa tanan nato ng mga pumuluyo nga nagpamati sa buong pinagi sa radio, sa cellphone, sa computer, kag bisan pa sa mga naka-earphones po nga adlaw. Nga panilhig, nagalaba, nag-drive, o kung nagahulat siyang ilang kape nga, napabukal lang. Kamusta dra, Kamusta? Kaya nagabalik naman mga biyanan, inyong paborito ng programa. Nga nag-upload sa inyo, kadaaga para sa impormasyon, para sa inspirasyon, kag siyempre, nga may nga kalipay nga kinanglan naton si Tagsakad daw. Ang ako ni nga partner, katitiid na siya niya nga teleskopyo niyo. Katitiid siya iya nga teleskopyo. Nga bian, it's June 10, nakita subong daw ka na. Sige siya panahon, no? Wala bang gilapyo ang panahon, nga bisikan ka na. Sige siya, no? Abin ninyo, bago lang kita ng siling sa nga New Year, di ba? Pero subong, kapangita na dat na ginapangita na naton ang payong tungod sa bigla-bigla na pag-ulan, kalit-kalit nga pag-ulan. No, kag ginapangita man naton ang electric pan kay kisa init man eh. No, ano lang ngambal sa kanta. Umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. So, umaaraw, umuulan, hindi maintindihan. Pero mo nang dapat na itong yapon pa salamatan si Ginoo. Okay, ang panahon, subong daw relasyon sa ibang nga tao, blaw. Hindi mo gid mabalaan kung init pa bala, kung cold treatment ka na. Okay, kabay pa mga relasyon da. Kabay pa sa mga kasawa. Dapat permi lang nga init. Okay, kung dapat gawa. Pero hindi lang matamaan mong baga kay Wasim Sunog, blaw. Hindi, siliman ko naman, hindi mo ko natamaan ka sweet kay Wasim Sunog, blaw. Eh, tsaktuhan lang. May balance lang. Hindi magiging madula. Kasi may mga ilinaway, may mga lampusanay. Wala. Hindi lang maglampusanay. Ano kung maglay niya ang lampusanay? Kung ang lalaki, lampusan sa asawa, hindi lang magbalos. Kaya kung magbalos ang lalaki, mabawsi kagid. Okay. No? Pirdi kagid, mabawsi kagid. No? So, kung ano pa... ipasumbag lang sa imo asawa, no? Wala kisang an o dapat may araw man bala lagi para sa mga bana, no. Hindi na magbalas ah. No? Kung ano lakat lang ako pasumbag lang ah. No? Pero bisan ano pa ang panahon mga biyanan, isa ka butangan sigurado, nagbugtaw kila subong adlaw. Ano la? So muna dapat naton nga pasalamatan, no? Nagaginhawa kita. May oportunidad kita nga magpangabudlay, no? May oportunidad kita nga magtuon, magpangabuhi, and most especially, magpasalamat sa atong Ginoo. No? Kaga para sa iban, nagabatsyag sang pagkurog sang duta, no? Sa dito sa Mindanao. No, sini nga mga nagligad nga adlaw, isa ini ka maayong nga panumdom sa aton, nga hindi naton pagkuhaon nga ordinaryo ang tagsak adlaw, ang inatag sa aton, okay? So every day is special. Every day is, you know, may something kaya in store para sa aton. Kag di na to na kwaol nga daw, daw ordinary lang lao. No? E, may basibla ka mo rin katapusan nga adlaw na to, doon pumiling bili. No? May kakabalo, di ba? So, take it as your last day on earth. Okay? Amo na yan, sikrito. No? Kaya kabalobla ka mo, kung may isa ka butang pareho sang linog, kag pareho man sa kabuhi, amo ini, wala gid sang advance notice. Ano ba? Ang linog, wala sing advance notice. Ang kabuhi natin, wala sing advance notice. Ang masiling, uy, buwas ang may problema ka mabuta. Oh, wala gid na yan. Ha? Ha? Wala sang text, wala sang messenger, notification, wala sang... biskan typing indicator na lang ulagi. Ha, gulpyada lang, kalit lang.
amo man ang oportunidad naton mga biyanan, no? Ang oportunidad naton gulpi lang magabot, gulpi lang magabot wa. No? Kay siling sang apon nga kilala, nabasahan niya kuno sa libro. Siling niya nga ang oportunidad ko no. Kalbo na sa. No? Si Mr. Opportunity kalbo na sa. Ang iya yang ang iya yang buhok ara lang siya burangos nga nakasalapin. Okay? Amo na ako nung ako malabay na si Mr. Opportunity, you need to grab the opportunity agad-agad. Uyatan mo yun ang iyang abungot. Kay kung makalabay na nasa, huwag ka na uyatan, kalbo mong. Makalabay, huwag na, hindi na, kalbo. Pero pag kakita mo sa opportunity, grab the opportunity, oh. Amo na ang oportunidad, eh. Kalit-kalit lang. Amo man ang problema, kalit-kalit lang. Kagang blessing sa atong Ginoo, di ba? Gani, samtang mayara kita sintiyon, mga mabiyanan, gamito natin inising maayo. Okay? Pero siyempre, hindi kita mag-seryoso. Tama, wala ka seryoso. Wala kay, kung tama ka seryoso, dasi ka magtigulan. well, no? Yang sino di subong ang pabangkot sa inyo ng sino yung aga? Sino diri ang nakabatcheck sa alarm sa aga pero ginbugtawan sa 5 minutes lang. Ha? Doon ang 5 minutes, naging 30 minutes, kagang 30 minutes, wala, late na. Ha? Kay ang alarm clock ng kuyanan, daw awala ka, no? Sa aton kisero, ginapost, ginapandar mo na ito. No? Sa aton mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, mga bus drivers, mga nurses, mga doctors, mga teachers, mga nagandam, oh, nag-aaman para sa klase. Security guards nga tapos pala sa ila duty sa bumaga. 24 hours sila, di ba? Oh, mga vendors sa merkado, mga construction workers, mga farmers, mga fishermen, kaya tanan, kaya magbubutle para sila pamilya. Pag-rabo, ba? Salamat kayo dyan yung tanan sa pag-upo dyan ito nga programa sa sining adlaw. Kaya kung makommute ka mo, oh, dapat ya insakto ang ato niya nga sakyan, kag insakto ato niya nga pragatuhan. But most importantly, oh, sa aton nga dlaga, sa aton kahoy, dapat oh, si Kristo ang ating chuper ng buhay. So here's our song, Chuper ng Buhay, and hopefully we can gather some encouragement from this.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagulig ang oras na Pilipinas at 7:14 mga kabiyanan, by the way, no? May mga tao nga damo possessions pero kulang sa contentment mga kabiyanan. Ang nangasigi pangawat. Ha? May mga tao nga simple ang kabuhi. May kape siyaga, okay na. No? Amuna kita, no? Kape lang, okay na. May pamilya nga nagigugma sa ito, okay na. Ha? Kaya may paglawag ito siguro. Kaya para sa aton mga kabiyanan, daw kumplito na ang tanan, no? Ang naganing hindi na itong kalipatan mga kabiyanan. Nga sa tiyon siyang paglingin pa sa itong ulo kag siyang pagtihog sa nalibutan. Mayara kita gihapon siyang rason para magpasalamat. Bisan ko may lang, bisan isa lang. Kahit kung magtuon kita, mangita siyang rason na magreklamo, damo ginaya. No? Damo ginaya rason magreklamo. Pero kung magtuon kita, mangita siyang rason na magpasalamat, damo magyapon na. Gani, subungaga, ano ang imong ginapasalamatan? Ha? Ang imong pamilya, ang imong trabaho, ang imong negosyo, whatever. Okay? Kagun ano pa, so, padayon lang kita mga biyanan. But anyway, at least kita mag... kanto sa ibang pagin nato ng mga restoryan. Namati kita na isa itong weather update sa siningaga. Aras ba yan ang si Sir Dave? Wow. Good morning, Sir Dave. Kamusta?
2: Yes, do kay Nay Pastor sa imong sulod. Pa-tudu-tuduan, biliyog.
1: Sir, good morning, sir. Kamusta, sir?
2: Okay, okay na. Yes, thank you ni Pastor, no? Kag mayong aga sa imo, subong man sa tanang triplamati sa sining istasyon. Yari nga ito na katsang panahon, Hunyo 20 or Hunyo 10, tuig 2025. Southwest monsoon, padaling nag-apekto sa western nga bahin sa northern Luzon. Ang Ilocos Region, Batangas, Ilakipan ang Babuyan Island, maka-experiensya sa magalungo na kalangitan kag inipag-aupdan sa

0: Laptang Utupan sa ulan ukon pagpanago ug pagpangilat tugas ang Southwest Monsoon ukon habagat. Ang Metro Manila kag ibang bahin sa pungsod Pilipinas maka-experience naman sa kasarangan nga panahon. Duha sa umalagi nga pagumbuong kag inipag-aubdan sa ngaligwi nga pagtupa sa ulan ukon pagpanago ug pagpangilat dala naman iniya sa mga localized nga thunderstorm. Samtang ang Negros Occidental gitna ang siyudad sang Bacolod maka-experience man sa kasarangan nga panahon, luwas ang umalagi nga pagunggoong kag-inipugapdan man sa laptang magtupa sa ulan ukon pagpanaguog pagpangilat, ilabi na gid sa kapunanon ukon kagad-ihon, tuga naman iniya sa mga localized nga thunderstorm. So kasarangan, tubtob may umalagi nga pagmanumadlos no hilip sang hangin, nagikan sa nabagat na nasidlangan, tubtob na bagat na nakatundan, ang nag-a-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog, mabulubalod. Ang aton nga tao, balas 4.15 sini nga hapon, nga may kadalumon sang punto 98 metros, kaganhunas alas 7.45 sini nga aga, nga may kadabawon sang punto 33 metros. Ang adlaw ng butlak alas 5.25 sini nga aga, kag magatunod, alas 6.09 karon sa hapon. Aton nga temperatura, 26, tugtog, 32 sentigrado. Update regarding sa kanlaon volcano bulletin sa kaina sang alas 5 sang kaagaon ang update no Hunyo Jes to Ig 2026 sa gyapon na pastor alert level 2 kita ang aton nga mga seismicity may mga na record kita sang 15 ka volcanic earthquakes samtang aton nga sulfur dioxide flux mga 1357 tons per day na siya no kaga record na halin sang kahapon. Ang ato naman nga plum o kon na pag-aso, mga 1,000 meter ang kataason, kag ini siya, drifting o kon kapatupling ni siya southeast, no? Sa Giyapon, ato nga ground deformation is volcanic edifice is inflated, nagahubog sa Giyapon, kag hindi pa pwede nga pasakaan sa Giyapon, Pastor. Ini si Dave Puahaw, sang PDRRMO, madamong salamat, kag mayong aga, Pastor.
1: Madamong salamat, Sir Dave, sa iyong update sa siningaga.
0: Okay, thank you, Pastor.
1: Morning. Okay, so wala mga na lang nga adlagan sa itong panahon. And by the way, mga biyanan, akong interesado kamo sa kukiri, sa tesda, kukiri in situ, mga biyanan, ang mga requirements, bala. Okay, daw damo ni sabong ang ga-interest ini. Wala balang, balang damo oras, bala. Damo oras sa ilang kabuhi. O, that's on, wala man may mahimo sa mga oras kundi mag-eskwela. Okay? So, ang mga requirements, so, kung interested ka mo, kukiri, mga duwalan ni Grokabula, no? Partner Bono. O, mga binulan lang ni, duwalan ni Grokabula, no? So, ang kukiri in situ sa TESDA, ang requirements, photocopies, duha kabilog sa birth certificate or marriage contract ng iagid halin dyan PSA, mga biyanan. No? Dason, valid ID, photocopies, duha kabilog. Dapat may valid ID ka mo, ha? Kung wala ka mo valid ID, invalid ID lang. Basta valid ID. No? Hindi ang ID nga kinobra mo sa inyo balayo. Dapat valid. Good. No? Dason, dapat may long brown envelope ka. With CP. Okay? So, muna ang requirements para sa in-situ sa TESDA. Hapos naman na mag-apply. O, kag para gali sa aton man nga PhilHealth Gamot Program. Again, ha? Iliwaton ito ni kag i-announce ito ni Fermi. Para sa mga wala pa naka-avail sa beneficyo sa PhilHealth bilang PhilHealth members, mga biyanan. Mahimo ka mo maka-avail sa libre nga maintenance medicine, okay? Pinaagi sa PhilHealth Gamot Program, okay? Gamot, bulong niya, hindi ang gamot nga, gamot kalubi, gamot kalagi, lubi, bulong na, gamot, okay? Kay naghahatag in isang bulong para sa 75 ka mga balatian, mga kabiyanan, kaupon na dali ang mga infections, ang diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart disease, asthma, COPD, kag iban pang mga neurological conditions. Okay? Kag para maka-avail ka mo mga biyanan, kinahanglan nga naka-register ka mo sa PhilHealth Yakap Program. Okay? So, pwede nyo na i-search sa Google, PhilHealth Yakap Program ang kamyanan. Kaga nakapakonsulta sa Yakap Accredited nga doktor. No? Hindi naman ang silingati nag-yakap kumutusong doktor. O, tinig. Oh, niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Love story na yung buwa si Naya. O, oh, ang yakap ka, nga yakap program nga kuya na. Ha? Kagma dapat may resita ka nga may unique prescription security code o kon UPSC mamyanan. Ha? So, unahin mo magkanto o kon mag-contact sa pinakalapit nga PhilHealth office para sa registration. So, kadto ko mo sa may likod sa San Agustin. Likod sa may, ano na, 21, ano na, ganito, huwag na yung building. 21, something na dahil ang luyo siya ng building. Sa may, kung sa Lacson ka muhalin, liko ko mo sa may Baskon, Pasaka. No? Kag-ara na to sa babaw. Okay? Ay, Baskon, di gro Baskon. Ano na tawag naman? Ano na pati kayo ng mga landmarks natin. Oh. Basta sa likod sa San Agustin, ah. Oh. Araw na may barbecue, ha? Nada na yun. Ano nang tawag na dagani siya? Pero nalipat ko sa mga pangalan, ha? Basta dira, ah. Oh. May mga manuka na da. So, kanto kong sa PhilHealth para sa registration. Kag-tub-tub 20,000 mga miyanan kada tuig ang binibisyo nga mahimo, ma-avail siyang kada PhilHealth member. Na importante ni kay gamiton tani kay basi kurakoto lang nila kundi nato gamiton law gamiton tani kay amo pa lang gastuhan naton sa bulong kung may ara naman lang libre diba so ari ang mga Yakap accredited drug store sa Bacolod City ang PhilHealth gamot accredited gamot provider sa Bacolod City. Number 1 ang Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital. Oh, so ara na sa may Lacson Borgo Street sa Barangay 9, Bacolod City, sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, o sa Erorico LN Drive, Barangay Mandulagan, Bacolod City, sa Generica Drugstore sa Lideres sa Libertad, no? Sa Amelia Corner Hernay Street sa Barangay 40, sa Bacolod City, Generica Drugstore sa Tangub, sa may Transcom Lopez South Square, okay? Ara sa may Araneta Street, Barangay Tangub, Bacolod City. Sa Generica Drugstore sa Sumag, sa Lot 571, Purok, Masagana, Araneta Street, Barangay Sumag, Bacolod City. May araman sa Fortune Town, oh, Generica Drugstore sa Fortune Town. Lot 38, Block 3, Sofia Gonzaga Street, Barangay Estepania, Bacolod City. May araman sa Burgos, Generica Drugstore sa Burgos. Okay? Sa TGIC Building, Hilado Burgos Streets, Barangay 20, Bacolod City. Kag ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated sa BS Aquino Drive beside the Riverside Hospital, Barangay 5, Bacolod City. Kag sa LCE Pharmacy sa Ground 4 sa Gani ni Gordon Gain. Gani Building, purok maghiliog yun, mansilingan. Okay, sa LCE Pharmacy, mga binan. So, ano yung mga pangalan sa purok? Purok maghiliog yun. Kabay pang ang taga-dira ng purok, nag-aog yun na ilang. Purok paghidait. Ha? Purok. Oh? Purok tumba bakal. Po, grabe ba? Ha? Purok kaunbala. Kamaya ba na? So, gamitin na rin mga biyanan, ha? Kay importante ini kitama. Okay? Amun pa ng backloan mo kung may libre naman lang. Diba? So, gamitin ito na kay kung hindi na magamit, basi makurakot lang ni Blau. Oh, importante kita ma. Oh, so, maing aga sa inyo ito na, no, sa ito mga kabiyanan nga, already sa ito Facebook live stream. Good morning sa inyo. Kay Sir John Watas, palakpakan natin sa siningaga. Atun nga, first honor. Okay? Oh, palakpakan natin. Kay Ma'am Elida Hagolina, mag-good morning. And kay Sir Bibot, umbion, maing aga. Kay Sir Jules, good morning, kid. Oh, sa bilog nga, Divina Gracia Family, Vallejo, Zamora Moran, Azarcon Family, good morning sa inyo. Sumabihan na ito sa City Prince, kag sa Bible Center Church, mayong aga. Siling ni Ma'am Elida, good morning everyone. God bless sa ministry padayon sa pag-share sa Word of God. Sa bilog nga, malambutan siling nga istasyon. Oh, salamat din, Ma'am. Ma'am Merly Lumawag, mayong aga. Kag, good morning kay Nanay Perla Silvestre Sevilla. Halong Nanay. Oh, I love you from Ma'am Elida Hagulina. Oh, sa oh, sa pinalangga ni mong anak. Kay Baidal, kay Sir Romel Baidal. Oh, may nga gadra, sir. Kay Sir Ramos, Ray Ramos and family. Good morning. Oh, daw kisa daw gabaliskad doon ang bahasa daw. Kay, oh, kisa may mga pauna ang apelido. Mabaliskad na lang, puro na apelido. Kay Carmona Bonard ba yung aga? Kay Gutierrez Jumi. Oh, may nga. Mabaliskad na lang pagbasa daw. Good morning, Sir Ray. Oh, kay Ma'am May. Kay Ma'am Catherine, kay Ronald, kay RJ. Okay, sa tanan nga mga members sa church families sa BMOCF, kag sa mga pastors sa mga gentis ang CBBC, Pag-ibig Fund staff, kag sa CHMSU faculty and staff, maayong aga sa inyong tanan. Okay, Sir Kapastor Jomie Gutierrez, good morning. Kamusta, kamusta? O sa tanan nga Transformed Life for Christ Fellowship members, maayong aga talaga sa inyong tanan. O, maayong aga. Kabay nga, okay kita da. O, kabay nga, okay nga ito nga mga helikoto, no? Yeah, kung ano man ang helikoto natin. Siling ni Sir Bebot. Another good morning. Musa dya kahapon ang basketball game. Pihak ang pustak. Ang pustak ko, 2K. Sa pihak ang pustak ko, 1K. Nagdaog ang 2K. Pastor, daog ako gyapon. Just imagine. Maya mo na gali. Maya mo na gali. O, kagapon mga biyanan. Ako lang kasunod yung sa aton nga NBA Finals. Third game kagapon between New York Knicks and San Antonio Spurs. And the first two games nga home court sa aton nga San Antonio Spurs, pirdi sila. Pirdi sila nakuha gid sa New York ang duwa ka games. And for the third game kagapon mga biyanan, grabe ang tikloranay, grabe ang grabe ka physical mga biyanan. Kag nagdaog ang San Antonio Spurs. Okay, si game 2 naperdi sila pero half shot lang. Half shot lang may crucial nga play nga natabo. Usang last moments ang hampang nga na turnover sa San Antonio Spurs ang bola. Grabe ang ilang pagbasol. Imagine perdi ka half shot lang, no? Pero kagapon daog sila. So, ang standing natin sa itong NBA Finals between New York Knicks and San Antonio Spurs is 2-1 mga biyanan. 2 ang New York Knicks, 1 ang San Antonio Spurs. Kag malanto ka mo, yun lang ah. Happy lang ah. Kuya, wagi kuya ga pusta kay, wala mo tayo ng pusta eh. Kag... Saling lang sa ato ni Diyos, ha? Kung ano ko mga team, titipindi na sa inyo, da. Pero si Pastor Harry, sorry, may nga agad amig. Spurs gina siya. Kag dumungaking na sa gani kung maperdi ang Spurs, eh. Daw, kung pwede pa lang siya na tumasap kay Harper, kag kay Champagne, eh. Okay. Ako lang na pala, Dawid, hindi ka mo kumbalo mag-dribble ako. Pwede ba sa banya si Bibi? Masarari. Bibi Nyama. Imagine na pala. Harry, sorry to Bibi Nyama for 3. Marami ba? Harry, sorry for 3. Sa ganit si Pastor Harry, mag 3 points. Pero may ko naglanta sa mga video sa Facebook. Ito ni nga Abian nga basketball is life, kid. Kay Sir Dudes Rock, mayong aga. Happy listening sa kay Inday Gladi, ang loving wife ni Sir Dudes Rock. Wala na, may mga pangalan nyo ba? Kay Ma'am MCV Villarus, mayong aga. Ang utang lang ang may bad notice. Notood, no? Kung abot lang, nakautang ka mo sa mga online, sa mga GCash, sa mga kung ano da. No? Kung nangyay mo mga utang, may 1 week na lang. May 1 week na lang yung mga utang. Ginatiksan ka na nila. Kisa ka panawag na sila. Oy, yung mga utang, June na sa dasun simana. No? Kapit po kung inadlaw na lang. Pastor, parang kabalot. Umay, utang mo ko eh. Oh, ganotis gina sila sa imo. Oh, ganotis sila sa imo. Kapag po ko inadlaw na lang, oh, halos tiksan ka nila kag, na, kag i-message nila do oras-oras mo. Oh, ang aga na sa kay Ma'am MCB Villaros, may notice gid. Oh, good day, M. Ginagreet ko ang taga Dulao, Bago, Pastor Biturama, family kay Chay Daging Grace, kay Chay Cedes, kag Kikoy, Tan Langit, Choy Doping, si Milia Lacson, sa Dulao, Edna Quivis, Pastor Jun Cordova, Pastor Lucis, Pastor Francia, Pastor Vilches, Pastor Apraki, Pastor Ronilo, Pastor Gisataya, Pastor Jerry Paglumutan, Dr. Russell Atunson, Pastor Manuel Tanhusay, Pastor Pio Danoy, kag Pastor Victor Ama, Pastor Francis Kadusali, Pastor Jimmy Pulitod, kag Pastor Eric Echeche, Pastor Joel Tablason, Pastor Bernie Mugot, okay, greetings from Ramil Navales Ilamparo sa Himamaylan. Uy, may aga doon sa imo, sir. O, kamusta, kamusta? Kay Nanay Connie Duresa, o, kag sa bilog na Duresa family, may aga doon sa inyo. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Daryl, kay Bibi Diana. O, good morning doon sa inyo. Kag sa tanang mga members ng City of God, kay Pastor Enne Nambid and family, kay Mami Kling and Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas, good morning. Kag sa bilog ng Primera Episcatera, kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana, good morning sa inyo tan. Kay Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Kay Amigo Abraham de la Cruz, mayong aga. Kay Sir Tristan Gulay, good morning. And kay Sir Robert Hisulgon, mayong aga. Kag sa tanan ng mga members ng Redeemer Christian Reformed Church sa Barangay Dingli, Miagaw, Iloilo. Oh, may aga doon sa inyo. Kay Ma'am Ruth Kiman, mayong aga. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, kag si Bilog ng Primalay, si Mama Kagpapa, kag mga kabataan. Ma'am Roslyn, good morning sa inyo. Tanan. Sa kay Pastor Benji Alfonso and family, sa Lumbia Baptist Church. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kay Dari sa Kawayan Baptist Church. Good morning sa inyo. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Ma'am Josephine Quinyosa, mayong aga. Wednesday morning. Wednesday, Ma'am Biana, no? Lapit na tara. Tunga-tunga eh. Kay Tito Papo, Mr. Jomari Cuesta, mayong aga. The sign of tragedy sa 7.8 magnitude na natabo sa City of Jinsen. Ang mga building structure nag-collapse. Ang mga kabuhi sa mga tao, kasubo, gintulukon. Ito, no? Nakita nyo sa damo video sa Facebook, Ma'am Biana. Kung ano ba lang natabo bla. Well, kabudlay ispilingon. Kabudlay ispilingon. Sir Robel Escobin, mayang aga. Kay Ma'am Faye, kagay Nanay Lumen, good morning. Kay Ma'am Adora Hinojado, good morning. Ask lang ko kung member ka na sa malasakit, pwede pa man ka pa member sa YAKAP. Sa YAKAP, PhilHealth YAKAP program, pwede. Kung basta member ka sa PhilHealth, pwede ka ni ka, katuan mo lang ang PhilHealth kag dito ka mag pa-register. Pwede na siguro ah. Lain man ang yakap nga ang yakap ng silig-silig. Daw lain man na guro, no? Gisilig-silig na sila, di ba? Ang yakap. Anong PhilHealth yakap program mga minan para rin sa tanan nga PhilHealth members. Okay? PhilHealth members. Kung nagabayad ka sa PhilHealth, kung biskan pila na ginabayadan mo kada bulan, pwede ka makapamembro sa PhilHealth YAKAP program. Lain mo niguro sa YAKAP nga gasilig-silig, siguro. Lain. Oh, lain na sila, lain. Oh. Basta kayo para sa PhilHealth members, makakato ka sa PhilHealth, kaya mamangkot ka lang, sir, ma'am, pamembro ko sa YAKAP program sa PhilHealth. PhilHealth YAKAP program. Kay gusto mong kumakabinipisyo sa mga libre nga bulong eh. So, kadto ka lang ma'am sa PhilHealth office ma'am. Kung sa Bacolod, Arlandi sa may Luyo sa San Agustin. Inanay Virginia Arabilo, mayong aga, present lang ko always sa DYBA sa radyo. Sa radyo lang kay a good sige ang luhaton sa balayo. Gaingaw lang mo lang radyo, blaho. Gaingaw lang, wala patay patay ah, no? Kapin pa kung nakasolar daw or battery, wala patay patay ah. Basta na mag-gabi, no? Good morning, Resinio Tran. Sa La Carlota, no? Kay Ma'am Eda Conroy, good morning. Kay Ma'am Lucila Junto, may aga. Kay Ma'am Grace GV, oh, good morning sa inyo Tran. Kay Tita Mary Alarcon, ta, kumusta? No, siling niya, so kay Tito Bibs nga nagpamahaw sa tortang talong kag Ampalaya. Na, may kinapirmi ni pumahaw ni Tita Mary mo. Sagad gini magluto si Tita Mary mo. No? Hindi lang, kaya ba't lang ko nanotisyar nyo? Kay Ari Permi sa comment section eh. Ang sudaan hindi lang isa. Duwagid. O kisa tatlo pa. Langgap lang, dagi ba? No? Madira ito kung mamahaw, partner po na yun. Tapos yun eh, maganda ito. Ano ito? O, ma-break lang ito. Biyahan ito diyan na yung station. Kaya mamahaw ito kay Tito Mary. Ma'am Reba Joy Hitchinova, may ngaga. Kay Ma'am Ellen Magallanes, good morning. Oh, kumusta, kumusta, kamatanan. Anyway, alas 7:37, mamaya nandis naman pala yun. Kadro kita na isa itong pabahon sa Silingaga. Second Corinthians chapter 5 verse 7, kagang nga itong pabahon mga biyanan, sila sa punong sino, for we walk by faith, not by sight. Okay? Walk by faith, not by sight. Ang Second Corinthians, oh, makita natin dali sa chapter 5, nga si Apostle Paul, nag-encourage sa mga believers nga nagapangatubang sing kabudlayan sa kabut. Sa realidad sa aton nga mabudlay nga kalibutan. And he reminds them nga ang aton Kristiyano nga pangabuhi, ginakabuhi naton with an eternal perspective. Okay? So, may mga, yes, may mga bagay sa palibot naton. But dapat ang aton perspective should be eternal. We should be aiming and hoping and looking forward for heaven. No? Kag sa kabuhi ng Apostle Paul, he understood something important. Yeah? For example, no? Hindi tanan nga real makita nimo. Hindi tanan nga matuod ara makita mo sa palibot nimo. For example, mga promises ng Diyos, ang presensya sa Diyos, ang mga plano sa Diyos, they are if invisible mga kabayanan sa physical eyes natin. But they are absolutely certain sa aton tagsa ka mga kabuhi. So, sila ni Apostle Paul, hindi tanan nga real makita natin eh. So, from this idea comes this sentence, for we walk by faith, not by sight. Sila niya, for we walk, the word walk, nag-refer ini sa aton nga adlo-adlo lang nga pangkawi, sa aton nga manner of life. Now, si Apostle Paul, wala nag-humble about occasional acts of faith. Okay? Kundi ina-describe niya ang lifestyle. Okay? Kaya man, ang pagtuo is not merely for crisis. Our faith is meant to guide every decision sa atong kabuhi, every attitudes, and every actions. Okay? And sino niya, for we walk by faith. Now, what is the principle of faith? Ang biblical faith, mga kabiyanan, okay, ang may natin ginasulit-sulit, kagatong nga ginatun ang gipirmi. Biblical faith is ang pagsalig natin sa karakter sa Diyos, pagpati natin sa promesas ng Ginoo, kagpagsunod natin sa pulong sa Ginoo. Basically, hindi klaro ang mga sirkumstansya, but faith doesn't mean ignoring reality. It means interpreting reality through the truth of God. Okay? Now, sila niya, for we walk by faith, not by sight. Nga man, may limitasyon ang aton nga sight, mga biyanan. Now, sight represents what is visible, what is immediate, what is measurable, what is understandable. Makita naton, matakos naton, maintindihan naton. Namun eh, ang representation ng sight. Okay? Kaya mula kita permi, we always prefer certainty. Ang silingta nga, dapat sigurado, dapat sure bulgid. Sure bulan, na ilang. No? Gusto natin, kung magkabuhi kita, gusto natin makita ang bilog na plano before taking the first step. Okay? Pero lain ang working sa Diyos eh. Ang Diyos natin often nag-provide sang enough nga suga for the next step, not the entire journey. Okay? For example, if you look at the lives of the Old Testament people, una, si Noah, ginambalan niya si Noe. O sa Genesis chapter 6. Noe, obra kasi nakulako ang arka kay may anaw. Siling siguro sa paminsar ni Noe, kung ako lang si Noe, blahaw. Kung nung anaw man, wala ganin kami kabalo, kung nung ulan. Doon may anaw, nga matabunan, ha? Matabunan, tubig, ang bilog ng kalibutan. Ano man, paano ni matabo man? Siguro kung ikaw wala ka pagka-experience, sinama, libog idolo mo. Pero instead na magreklamo, si Noe, nagtuman, nagsunod, sa ngambal si Ginoo. Okay? O hindi lang si Noe, si Abraham. Ha? After the flood, and story siya na, Abraham na, di ba? So si Abraham, nakita sa Diyos si Abraham, nga laingid si Abraham kaysa iban. So sila si Ginoo kay Abraham, Abraham, gwa kada sa imong lugar, o dalay mo primalay, kagkadto ka sa lugar, nga itudlo. Itudlo ko sa imo. So si Abraham, wala na mo pamangkot. Wala sa kina, wala sa nagambal nga. Nga kinanglan ko magkadto, Lord. No? Nga dito ko magkadto, maano ko dito. No? Paano ko magkadto dito. Kundi naglakad siya, by faith, mga biyan. Okay? Dahil mga example, diba? Wala nila nakita, wala sila kung ano matabo sila. But then they followed. Ha? This is what will happen if we are not limited by sight. And if we see the results sa ilang obedience, grabe. O, sinuwi. O, naluwas niya ang tanan ng mga sapat. O, naluwas niya ang panimalay. Kag wala na ubos ang tao sa bilog ng kalibutan. Siguro kung wala nagtuman si Noe, ubos ang tao sa bilog ng kalibutan. Okay? Ang mabili lang, isda lang ro kag mga sapat na ara sa tubig. Ha? Siguro mga sapat nga galupad, pero 40 days eh. Oh, siguro may iba nga mga sapat, siguro nga mga nagalupad. Pero tanan nga sapat sa duta, ubos gid. Okay? Pero tungkol kayo nag-obey, si Noe. Ah, buhi ang tao kag mga kasapatan. Okay? Tungod kay nag-obey si Abraham, may ara kita subong sa misaya. Well, ah, siguro mahimo man paagi ang Diyos kung wala nag-obey si Abraham. Ah? But because of that, damo na bless pinagi kay Abraham. So, that is what will happen kung hindi kita limited sa ito na sight. Now, damo mga kahadlok mga mayan, damo mga fears, dire ini nakaangot sa mga bagay hindi nato makita outcomes and decision sa aton nga future sa isa ka sitwasyon kung paano mag-provide ng Ginoo. But faith answers these fears by focusing not on what is visible, mga biyanan, kundi kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos. Ang pamangkot sa pagtuo is not about seeing the future, kundi it's about the God who holds the future na masaligan. Okay? I don't know, mami, ano na, sa'yo mong kabuhi, pero this is the part nga ma-remind ako sa inyo. Ha? Siguro sa siningad lang, nagpangatubang ikaw sa damo ng mga uncertainties. Ha? Hindi ka kabalo kung paano mag-unfold ang isa ka sitwasyon. Hindi ka kabalo kung paano mag-abot ang sabat sa Diyos. Hindi ka kabalo kung anong dalas ang buwas. But then this verse reminds us that God's people have always moved forward by faith. Okay? Because faith often moves before sight confirms. Again, remember Noah, remember Abraham, remember Joshua. Okay? Remember Moses. Kapag sila si Ginoo, tabok ka mo sa maling dagat. Oh, kaya ako nang bahala, tabok sila. Kag napiyak ang dagat, di ba? Faith often moves before sight confirms. Sa City Quality Says, mga biyanan, ang tis naman pala yung mamati kita na sa Pilipina ka mga panamdam. Di ba kaya timiliin, kaya mabalik pa ang oras na Pilipinas.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges. ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever reliable electric fan. Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
6: Mas maraming gawain ang matatapos natin kung mayroon tayong malinaw na plano. Hindi naman unlimited ang ating resources tulad ng pera, oras, pati na rin ang ating lakas. Kaya mabuti na tayo ay nagpaplano. Ang sabi nga ni Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Gusto mo ba ng mas produktibo at efficient na pagtatrabaho? Then make it a habit to plan ahead. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Proverbs 21 verse 5, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Mahalaga ang pagpaplano. Simulan na natin kung paano. Una, make time for planning. Ang oras na ilalaan mo para magplano ay tiyak na makatutulong para higit kang maging productive. Imagine going on a long trip without knowing how to get to your destination. Siguradong maraming oras at gasolina ang masasayang sa pagkakaligaw. The same is true when you work without a plan. Tiyak na marami ang masasayang. A plan is like a map that will help navigate you through a productive day. Pangalawa, commit your plans to God. Ang paalala sa atin sa Proverbs 16 verse 9, "In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps." Mabuting humingi tayo ng katalinuhan at gabay sa Diyos sa paggawa natin ng mga plano. The best plans are those with God's stamp of approval. At pangatlo, act on your plan. Ang mahusay na plano ay hindi nananatiling nasa papel lamang. Sabi nga ng management guru na si Peter Drucker, "Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work." Isang sukatan ng magandang plano ay ang maayos na pagsasakatuparan nito. Gawing bahagi ng araw mo ang pagpaplano. Maraming oras at lakas ang tiyak na matitipid mo. Make time to plan. Commit your plans to God and act on your plan. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYDS Pakon, the sweet voice of salvation.

0: stalled? Burnt out? That's what happens when your car runs out of gas. That's what happens when your body engine runs out of energy. From too much work, from too much worry, from poor eating habits. Burnt out. Give your body a break. Stop and rest. Refill yourself.
1: Tiro Público. Oras na Pilipinas.
2: Grabe lang ang oras na Pilipinas. Alas 7:57 mga kabiyanan. Kay Ma'am Glenda Kumawas Karavid, mayang aga. Kag bagong asin niya din ito man. Nadula. Bagong adlaw, bagong blessings. No? Greet ko lang ako diya. Happy birthday! Oy, si Tita Jen Testa. Oh, mayong aga. Kay Ma'am Jen Testa, happy birthday.
3: Happy birthday!
2: Good morning. Kag siningaga mga biyanan, istoryahan natin ang prank calls bala. Oy Ma'am Edem Nigalon, good morning. Sa ito mga kautulan tira sila Carlota, Pastor Rodrigo Nier and family mga aga. Kay Ma'am Helen Trico, good morning. Ma'am Angelina Agulino mga aga. Sir Justado Flores, good morning. Kay Ma'am Ellen Pansoy Magallanes, Pansoy, okay. Middle name ni Papa, Pansoy man. Oh, good morning. Kag mga members ang Upper Room Baptist Church sa San Enrique. Uy, may ngaga sa inyo ito rin. Oh. So, sorryahan din nila mga binan, ining prank calls. Kay man, ha, Ariho, may natabo nga pagpanawag, pag-prank, sang Lunes, mga kabiyanan. Ha? Kasubo, kag-init sang ulo. Kay may nanawag nga may sunog sa Villa Angela Subdivision. So may barangay Villamonte, no? Diri sa Bacolod City, ha? Mga alas 8:40 sa gabi, Lunes. Okay? That was June 8, mga biyanan. Pero pag-abot dito sa ngaton niya nga mga bombero, mga pulis, mga ambulansya, tanan, nagkato sila tanan, ha? Ha? Ilang na-discoveryhan nga wala kalayo. Biska nagsugba, wala gito may nagsugba. Oh, kag ang pagpanawag mga binan, prank call gali. Oh, prank gali nga. So, tugas ni mga binan, ang ato na Bacolod City Fire Station, nag-ayo sang publiko, ang dapat kung magamit ka mo sa emergency communication channels, dapat insakto ang inyong paggamit. No? Kag kung may maghimo sa mga false reports, well, nagapaanda mga Bacolod City First Station nga imbestigaran, no? Kag may aragi kamo ya nagakaigo nga mga legal nga mga actions sa idalom sa aton mga layi. Okay? Kag suno sa public advisory sa Bacolod City First Station, prank calls and false reports divert valuable emergency resources, delay response to actual emergencies, and may place lives and property at risk. Every emergency call is treated with utmost urgency, requiring the deployment of firefighters, fire apparatus, and emergency personnel. So, let's talk about this issue, mga biyanan. Okay? Ini nga incident, no, sang Lunes, mga biyanan, ha? Prank calls, ara sa Facebook, pangitaon nyo bala sa Facebook. May video niya nag-trending eh. No? I-share ko bala karon sa Facebook para makita niyo. Ini nga incident mga biyanan, no? Sa Lunes, Lunes sa bilang bilyang ila, hindi lang ni kaysa kadamo na ni kaklatabo eh. Okay? Damo na permi na gina report nga may sunog ang bilyang ila. Oh, sa Dasun bala sige ko mahimo prank call. Ha? Sa Dasun basi hindi na magpati ang ano sa aton, no? Magbisikal may tuon ng sunog, hindi na magpati kay kasi prank naman, bilyang hila. Napirmi rin sa bilyang hila gina